0: ayog tulog. Inom dagag tubig unya exercise pa jud kung naa kay free time din. Buntag hapon ay kalimot. Inom ka sa imong DTX 500 ug MyTC, sigurado jud healthy ka.
1: Yes.
0: Dili pa jud kadaling matigulang Sir JP.
1: Of course.
0: Mao nay pinakanindot nga pakapin sa DTX 500 ug MyTC. Kana bang 60 ka na pero murag 45 pa imong edad lang taon. Ano? Munindot ang imong panit sa DTX 500 ug MyTC tungod kay less ang oxidation. Murag pareho ra nga always kang naka-tune up sa imong trillions ng mga selula sa lawas.
1: Wa na jud tay igong panahon Doc Ramil ko si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil oy saying maayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa tay ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabalisa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr.

0: DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Mimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Nawant ang makaugana sa kama?
7: Masinug.
6: May diabetes ka?
3: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
3: Adunay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
3: Ug antioxidants.
6: Nga gigan sa palaya.
3: Ug the sugar cane.
6: Mga organic compounds.
3: Nga effective.
6: Batok sa sakit nga diabetes.
3: DTX
4: 500.
8: Ang kakampiyon nga estasyon sa Dumaguete City. 97.7.
9: K5
8: News FM.
9: K5 Rewind.
8: Ni Roy August Bustillo.
10: Dan salamat maibutag mga ka-K5, kinis ka-K5, Roy August Bustillo. Para sa K5 Rewind, aniya na punta sa atong segment kalabuntag. Nasadiin ang ubang mga eksono na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan, huwag baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta, di na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha. It's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa tong kalawasan, labi na sa mga hugaw nga musulod sa tong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyuhan ato mga sistema ug pwede po ninyo sang DTX Premium Coffee. Lami po ninyo mga ka K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na ug DTX Premium Coffee ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, ang 2026 Barangay Ugsan Guniang Kabataan Election. Mitabok ni o nakaschedule kini karong Nobyembre 2, 2026, Lunes. Pinagi sa Acta Republica numero 12232. Nagpostpone kini gikan atong Disyembre 2026. Ngadto na sa Nobyembre 2026. Og madayon kini ang filing sa COC or Certificate of Candidacy. Magsugod kini karong Lunes, September 28 hangtod October 5, 2026. Og ang Barangay Election Period magsugod karong October 3 hangtod Nobyembre 9, 2026. Apanasayad ko ba mga K5 nga ang barangay kaniadto sa panahon sa Amerikano gitawag kini baryo? Sa panahon sa mga Amerikano, ang barangay gitawag kini og baryo. Sugod atong tuig 1900. Pan atong September 21, pipila lamang kaadlaw milabay apan 1974. September 21, 1974, mga 52 anyos nang milabay, si kaning presidente Ferdinand Marcos Sr. ni pirma og usa ka decree numero 557 nga gideklarar ang baryo tibuok Pilipinas pagkatawag na og barangay. Matod pa, ang barrio sa Spanish na pinulungan, nagpasabot ni neighborhood. O ang barangay, nagpasabot ni usa ka kabangka, nga gitawag og balangay sa pinulungan nga malay o sailboat. O nagpasabot ni usa ka grupo nga sakay sa usa ka bangka. So wala pa ang mga Espanyol. Miabot sa nasod. Ang matag balangay o mga tao sakay sa usa ka bangka, doon na kini mga pamilya, mga kahigalaan, ilang mga sulugoon. O ang dakudako ni mao ang dato. O sa paglabay sa pipila ka mga tuig, gitawag ni barangay o village. Sa rin sila nanimuyo tanan. Ang sinaunang barangay, aduna kini gamay nga komunidad nga may mga 50 hangtod gatusan ka mga tao sa ginatawag nga village. Ang mga barangay kaniadto anak nin himutang sa kilid, sa dagat o sa sapa. Kaya matod pa, masayo nila pagpakita og mga sudan og sayon na pagtanom sa mga kalanon. Og ang mga tao sa barangay, matuosab sila sa kabukiran og sa mga kilid sa baybayon para mangita og mga pagkaon, manglabang og maginom. O tungod anara sila sa kilid sa dagat o sa kasapaan, sayon ra sa mga negosyante o traders sa pagkita kanila o sa pagtransak o mga barter. O tungod adunan sa usa ka barangay ang dinina ang sugod ang ginatawag kabesa di barangay o barangay chief mahimong leader sa maong komunidad. Kauban niya mga barangay kagawad. Apan sa pagkabot sa mga Amerikano, giusob kini. Gitawag kini kinatog rural council o barrio council. Ang kabesa di barangay gitawag na kinig barrio lieutenant. O hangtod na ang barangay gilisan o ngalan nga barrio. Sa mga bagong namuno sa Pilipinas ang Amerikano. O kinigigamit sa mga mga pipila ka dekada apan atong tuig 1974 September 21 mipagawas og usa ka deklarasyon si kaning presidente Marcos pinagi sa presidential decree number 557 declaring all barrios sa Pilipinas ngadto na sa barangay o karong ulmalabot nga Nobyembre bayo-bayo sa atong mga barangay officials o mga kandidato ang indahay nga madayon unta ang barangay og SK election 2026. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM.
11: Championing the lives of the Filipino.
12: K3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
14: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
16: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
15: Ang visio
14: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
17: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
14: DTX 500.
15: Mabalit sa mga butika.
7: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
18: Puro de los pueblos.
19: Alas sa 8:08 na mga suking tigpaminaw. Balik niya pong dali sa itong pagkapanagubanuban. Kinig apong si K5 Bernie Campos, kanunig ang YTC, DTX 500, DTX Coop MX, o God Lee Tribayo, Kabusaw.
20: Si K5, Attorney Ronel, kanunig na ka DTX 500, DTX Coop MX, D3 Bayo, Sport Bayo, DTX Deep Alubo.
19: Alas 8:09, lame yun kayo mga higala. Ang ito ang DTX Coop MX. DTX Coop MX, nakakapi ka na! Naka-detox ka pa. Ako si Koan. At sa galit to terms, katong tinigulang galit niya. Ako si Koan. Sukad, nilakainom ko, DTX Copemex. Lami na yun kayo ang akong paminaw. Salamat, DTX Copemex.
21: Salamat, DTX Copemex.
19: Natutaga Koan ba? Taga N-O ba? N-O. Resulta, ha? Infomercial lagi of the year. Infomercial. Best in infomercial. Lami man yun kayo ang DTX Copemex. Good. Labi na sa mga edad-edara ng mga sukintik paminaw. Parti lang niya agad. O, alas 8:09. Nana, ato saan ipakita niya. Sayaw naman niya, Tony. Kajot naman niya. Kaya mo, balhin ko diha. Tanawa, Tony. So, sige. Bell. Ayaw lang i... O, ay, sada, Bell. Sada, kaya naka-standby pa si James. Ato saan i-check, si James, Bell. Sayaw ka report na mga gala. O, na, may mo. Kay Ki Aider mga gala, kining sayaw sa kaliwa. Tsa-tsa sa kanan, tsa-tsa sa kaliwa. Muna, bago na, Rono. Karoon pa magkukabantay, Nana. Murag bago na. Mapapauwan na, mapulihan na po ng mapapaulala. Anak, Terns? O katong, boom, tiki, tiki, tiki, boom, tiki, tiki, tiki, boom, tiki, tiki, tiki, tiki, ding, dong.
20: Tiki, tiki, ding, dong.
19: Check sa sika, James Boy.
20: Mga aktibidad sa Eljo Valencia, kasado na. Para sa unsa man, kasado na aktibidad sa fiesta?
19: Fiesta na.
20: Kompletong detalye ka K5 James Bandugilio i K5 mo.
7: K5 News FM Live Report.
22: Nagtagbo kaniadtong nakalamay nga adlaw mga miyembro sa Valencia Tourism, Culture and Arts Council alang sa katapusang tigom sa koordinasyon agi pagpangandam sa umabot nga kasaulugan sa piyesta ug paghanay sa mga aktibidades. Nagkalain-lain mga kalihukan ang giandam sa LGU, lakip na ang libreng konsyerto nga ipasundayag sa usa ka banda gikan sa Manila ug ang tinuig nga halad sayaw agid pasidungog sa patron sa lungsod nga si Nuestra Señora de los Desamparados. Ang pasiunang kalihukan nga gikatakda sa Oktubre 13 samtang ipagawas ngadto sa publiko sa dili madugay ang kumpleto nga schedule sa mga kalihukan sa lungsod sa Valencia subay sa pagsaulog sa ilang kapiestahan. Subay niini giawhag usab sa Eljo Valencia ang kooperasyon sa tanan alang sa hapsay ug malinawon nga kasaulugan sa ilang kapiestahan. Balita gikan sa News Antar kani si K5 James Dietrich Bayo Baduquillo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
7: K5 News FM Live Report.
19: So, ready na ta, mamista. Sa may Valencia!
20: Ready na si Vice Mayor Romeo Albiola.
19: Ikon sa nini, Kwan, Mayor?
20: Gagaw.
19: Alinin?
20: Dagan na baglansunis ng iyahang lugar o lansunis o rambutan na basta mapista mo na
19: sa man tong kuan pista? Katong kuan ba? Katong ituluyo ka naman to? Lansunis?
20: Naabod?
19: Oh, itong ituluyo ka ba?
20: Ba ako ka?
19: Sa Balensya, na? Sa ilang plaza-plaza na ito ituluyo ka.
20: Malay angay nga sa tao ni James o kanus, anak?
19: Kana? Oo, kay para matuta. Pero, tagaan kayo sa kakilo diya, lungkong, ay.
20: Ay, nakit na naimuhang mapangig.
19: Sige, sige, kayo sabay ko na si Jiptig sa ayaw sa ilang balay. Mane, sige, ato sa nipaminan ha. Kita rin makakita ini turns, dili ni dito sa kaan, Facebook.
20: Wala na sa ila ha.
19: Okay, basi kasab-antang mita. Ibang ko para ba ni? Sige, kana, kana ba eh?

0: Taas kay Mel. Katura dito na pita, Mel. Why lain ato? Pangita ko naglain, be. Ayun ang kentas. Katura dito na pita.
1: Katra di ay. Kat.
0: Katura lang kat. Kat. Ayun na to. Apo niya na po ito, Mel, no? Why lain na? Sige. Be. Usap ko na, be. Unami mo saya, be. Be. Usap ko na. Tanong mo sa atong Facebook Live, K5 News FM Digital das Dumaguete. Sige na, be. I'm Jaisa. Doka ang kan ragud kan jo trebito be. Gana be? Ay sa Bel. Bel, kan to pangita kuno mga sexy sexy pon mga tiguang apo na dia.
1: Na ragud.
0: Ha?
1: Kan ragud kuno mana saya na mana sa pamadena.
0: To mga sexy sexy.
1: Mga tiguang.
0: Punta ganahan mo kuno ba tiguang kayo. Adi man ingon nga unsa? Kato mga sexy, bisag mga laki po yun na po ito ng mga laki nga mga matso. Nga matso ah!
1: Tamaglegal sa tayo. Ha? Tamulungan sa nas bill niya. Tamaglegal sa tayo.
0: Kuna ko sa natong nang sayo.
1: Sige, hindi nilang tamagtambaglegal.
0: Hindi, magtambaglegal tayo eh!
2: Ato na ba kamo'y mga pangutana kabain sa iyong mga personal legal issues? O guban pa, aniya na ang programa nga makatabang kaninyo. Ipatayag kini sa Tambang Legal. Tambang Legal. Kauman si Anthony Ronel de Balubo. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Tambang Legal. Anthony Ronel de Balubo.
1: Good morning, Attorney og Sir Bernie. I am your avid fan and one of your listeners in your program, together with Sir Bernie. Attorney, naalang unta ko'y pangutana kabahin sa nahitabo nga pag-post nako og sa social media kabahin sa amo ang konsehal sa lungsod. Wala ba yan nako hinganli, Attorney? Pero iya kong gifailan og kaso nga cyber libel. Ang ako manggod nga gipost, Attorney, kabahin man gud to sa korupsyon. Unya mura siyag naigo. Pero wala man ko untay gipasabdan nga tawo, Attorney. Wala man po ngalan. Pero ingon siya naa daw kunoy naka kita unya mao kunoy nagsulti niya nga siya jud kunoy gipasabdan. Karon, Attorney, ang kaso naa na sa fiskal. Unya mangutan na lang ko, Attorney, kung ma-filean gyud dagway ko og kaso ani sa korte or ma-dismiss ra ba ni sa fiskal. Tambag ko, Attorney Ronel, daghang salamat.
2: Pangutana Tambag ani. Legal. Tambag Legal. Attorney Ronel de Palubos.
1: Unsa may gipost ni mong kabahin sa korupsyon, no? Kay kung general ra kaayo nya naigo siya aw di ko na motunhay nang maong kuan maong
0: kaso
1: kay well, karon halos tanan mo post naman kabahin og corruption, flood control, no? Pero og specific kaayo nga ma-identify nga siya na imo but nimo ipasabtan pananglitan mingkang corruption kabahin sa pagpanghatag sa bugas, moingon ka nga anaay konsehal nga nanghatag og bugas iyang giangkon nga dili iyaha iyang giangkon nga iyaha pero di ayto sa lungsod baga kayog nawong niya aning barangaya aning orasa nang hatag buti pasabot siya gyud to bisag usay wala ngalan kung ma-identify sa laing tawo third person nga ikaw gon mo gipasab siya gyud gipasabtan kana pwede pero og general ra kayo nga mga baga mog nawong mga kurakot mo inyong gikuan nang gikawat ng kwartas gobyerno manginana ra nga post nga general kayo, lisod na siya nga masakas korte. Pero og klaro kayo nga naagyon kay gipasabtan unya kanang naay lain nga naka-identify nga laing tawo nga siya gyoy imong gipasabtan katong politiko. Lagmit mapasakaan ka kaso sa korte. Pero karon ay bag-ong desisyon ang Supreme Court nga nag-ingon nga karaan naman na siya actually, sige lang gabalik-balik nga basta lagi public figure ka, dili ka balat sibuyas.
0: Public figure, di lang elected, appointed.
1: Basta public figure ka, dili ka balat sibuyas.
0: Artista.
1: Artista, rana.
0: Mga public figure, businessman.
1: Munang og dili kalayhan nga mabatikos, mabash, ana, or, ayun na lang, paghilom-hilom na diya sa plane. Pero kaning mga...
0: Ayaw ang kunang dili mo.
1: Ha?
0: Ayaw ang kuna nga
1: dili. Ayaw ang kuna nga dili imo.
0: Dili imo unya mingon ka nga ako na mo nang ibas ka.
1: Oh, kanu mo inana. Pero usay di magkalikayan sir Bern, bisag kita dinhi magprograma ta. Daghan man malipay pero naman po imo.
0: Bas no?
1: Mo bas mingon ka dako na lang ninyong ilong
0: gumugina. Ay ikaw. Ha? Ikaw ginan. Wa ko kabasaan oi.
1: Wala ka kabasaan ha?
0: Wala. Niking ngadi ay.
1: Wala.
0: Wah, sige ikaw. Ay lagi pagbutang-butang wala ning.
1: Ana pa gibutang dito nga. Dili na, na pa gibutang dito nga. Ganipis na lang na inyong buhok. Ginsa man abi.
0: Ay, sus.
1: Sayaw na
0: okay,
1: lang.
0: Okay, okay na siya.
1: Sayaw na lang.
0: Ganipis buhok, wala. Ingon nga, ganipis lang na inyong sampot. Bebe, sayaw ta, be.
1: Sige, sige.
0: Bebe. Be, sayaw ta, be. Sige, sige. Isuray sa diha, kayo mo kuhan ko doon.
1: Sige, isuray. Ano,
0: diha mo ko para sa camera.
1: Ha? Diha, oh, para makita ka. Sige. Music na. Ikaw na mo sayaw. Ako mo itig. Kuhanin mo, abi mo. Ha? Ah, okay na, okay na na. Wala mo kung siya nakitang lain.
0: Okay na, okay na.
1: Sige. Ano man to, di man ta. Ayaw nang amu adya kay musumay may ato. Di li may kakabalo. Asa mo tao na kanan? Asa mo tao na kanan to, kanan? Ana? Ano mo tao? Ama sangit-sangit pa tani bangko dire.
0: Sige na.
1: Oh, di pa ta kabelong mo sayaw.
0: Sige.
1: Play, play.
0: Play man yo boy.
1: Ha?
0: Aduh kay wa
1: man.
0: Oh.
1: Oh. Na odin ear na hinon ta.
0: Ya bana ba. Bali, kana mo tangi sound. Kona ang tugtog wa na ko mahiya.
1: Kabasa katawan biglang mawawala. Unsa so, naman ilahi naman nagnaw?
0: Ah.
1: Okay. Butang edad. Okay.

0: Ginan bita te ka kung mo saya tagani. Practice sa ta batia bona nan dili ta kabalo.
1: Naik.
0: Nya imon ipa video.
1: Tuna na ada ba?
0: Ha?
1: QQ.
0: Ah kata na ta.
1: Oh masuko si Ma'am Joy pre ana. Isindan na ba kunya na nagiloto o?
0: Ha? Na ana pod?
2: Ganahan ka.
0: Kanan mang kag. Na, iya ka na kapadungog-dungog mangkang ula ka taga eh. Good morning, yata. Kamayuha man pagning mo sayaw. Klaro na gyud nga may edad ang moves ninyo, attorney. Oh,
1: Sirkon
0: ra, Sir Bernie ra.
1: Eh.
0: Wala mo ko ni sayaw.
1: Lagi, naman ito kiyo-kiyo. Saan ka ito, no? Pwede na siya ito pang off, no?
0: Ha?
1: Puro nindo ba? Sige lang, amo ito praktison. Ato ito praktison ito. So, okay naman ito.
0: Okay na ito? Ka na, di matabang, attorney Sir Bernie. Saga na kayo naman nilang
3: Puro de los Pueblos.
1: Jutra, kanang ba nagpahilom-hilom, Ramagod na?
0: Weber, o. Mayong morning sa no, Manager Bernie. Attorney Ronel, shout out ni Ma'am Joy Fry, Idi Tagalog, Joy Dipaling, Paring Rikwi, Basbili Pluris, ug sa tanang nagtimpla na sa DTX Coffee Mix. Okay kayo.
1: Okay kayo.
0: Lamig kayo.
1: Lamig kayo. Okay, alas 8.22 na. Onya lang to na to, sumpayan mga kaigsoonan, magpa-practice na mo to, pero wag tango na. Pero nindot mo to, itong pababa ng pababa, pababa ng pababa.
0: Wag tango lang to kay KI. Pababa. Kato rin pakilid-kilid.
1: Kato kilid-kilid. Tsa-tsa sa kanan, tsa-tsa sa kaliwa. Nagpaabot sila. Oh. Pero mauna to ha. Katong ang mag-iikon. Kagini na. Gisaya. Okay. Alas 8.22 na. Ato balik-balikan ni mga gala. Kining maulaging nahitabo dito mga kaigsunan sa Senado. Oh, grabe. Sila mo ay karong mga bulana for almost a month na turns.
0: Mm-hmm.
1: Kay 29 days. Marika, 29 man atong kuan kaadlaw ni atong Merkulis. Sa impeachment hearing, almost a month na.
0: Almost a month.
1: Kwenta! Tanaw na to. 25 million times 29 turns. 25 times 25 times 29. Pila na ilang ang nagasto?
0: Okay, pila na ilang nagasto? 25 million.
1: Ay lang, a million. 25 lang.
0: Times?
1: 25 times
0: 29. Mauna siya.
1: Pila?
0: 725 million.
1: Diyos, ginoo ka. Diyos, ginoo ka. 729 million na mga suking. Di pa bilang niya. Pagkahuman, uwa na ihapon. From day one until 29, by tinoybi kadlaw mga higala, turn sa close-minded.
0: Wala na. Wala.
1: Unya hiring-hiring ihapon. Grabe.
0: Wala na lang lagi on tay hearing. Kaya ang giihap nila sige ang pagkonbikto, mangyod. Dili na base sa ebidensya.
1: Dili na base sa ebidensya, di na sila maminaw.
0: Oh, kaya karon gani nga nung magsige naman sila gihisgot, ana, nga wala pa man ka-present po ang defense.
1: Na ikaduha.
0: Buti pasabot, dili na lang sila maminaw sa defense, di ay.
1: Lagi. But masabot close na, unya, pagkahuman ba, hindi pa man sila, pwede pa man, apa may disisize, ana.
0: Disisize, ana. O sa ebidensya, giyot na makakonbikto, di. Konbikto!
1: Isi-convincing ay ramo.
0: Dili sila dapat po dapat mag-convince ra yung mga senador sa'yo po na. Dapat maminaw sila sa ebidensya.
1: Mao po lang.
0: Judgment ka! Maminaw, di ka sa imong isig ka senador. Gusto ka itong ikonbikto ha. Unsa may imong rason. Pareha da imong rason.
1: Mao.
0: Dapat lain-lain sila rason po.
1: Kay mga kuan naman. Gipangragbihan naman ang mga utok yun eh.
0: Yeah. Kay bias naman daan.
1: Why ipili ni ha? Ma-minority or majority man? Kay mo rin gapon. Ang nga, deritas minoriya mga kaigsunan. Iakuit magyo nila si Sara. Di na po di sila mamina mga kaigsunan sa presentasyon ng mga higala sa prosecution. Klaro kayo, ang drive mga kaigsunan sa mga pangutan na to, muragi. Kung testigo sa prosecution, iduot.
0: Iduot. Basta dipinsa ang utan na.
1: Oh, kaskasa. Kasi like oras ako kanyang mga tao, mga nagkitrabaho ba?
0: Hmm. Nga na, sabot-babot silang paminaw. Ano mag-iik? Tayo pulo paminaw. Kay...
1: Balita. Kato magaling. Balita. Kato mga argument. Siljok no? Ano minaw? Ramakog balita po. Kato siljok no ba? Katong oral. Argument. So niya, kato kang sila. Oh. Papaka, bisag sa, di pinsa, di naman ko ganahan.
0: Wala mga angay.
1: Ha?
0: Uy, mga angay.
1: Oh, yun. Tarik sa mangkod kay mga galaw niya, saon? Magsigilag, trisul, trisul, magsigilag. Bawni, inani, kadaghanon, inani. Huwa na magyod sila kagwanta, mga suking tigpaminawton. Ito nang uha sila mga higala o mga amicus curie.
0: Amicus curie?
1: Oh.
0: Mga amicus nga gipang barikos?
1: Mga amicus nga muraga amursiko?
0: Yes, I am Kofioli, oh. Rachel Calumba, Anianko, Peter Alfred, naglantaw sa YouTube. Morning na sa YouTube. Dagan eh, Beato, ang YouTube viewer.
1: Ah, mm-hmm. Daghan kaya eh. Ay, si Girlie, natagaan na din doon? Si Girlie? Oh, na yun siya. Minaw mo kuno sa radyo. Ano na din kay radyo, girl?
0: Kawat sa inyo live, pero always rako na minaw sa radyo. Oh. Namang kundi siya'y radyo daan.
1: Good. Ngayon pa man siya.
0: Ha? Ngayon siya. Kibutang sa tindahan.
1: Abas and port. Sa oh. Abigail.
0: Ha?
1: Abigail.
0: Abigail.
1: Motorcycle parts.
0: Motorcycle parts.
1: Mm.
0: Mangayo ba na slag motor?
1: Sa
0: Abigail?
1: Dele, dam truck.
0: Di ba kanami na maligyag parts nga wala ray mekaniko na maligya ra gyud na pa uban nga na mekaniko.
1: Di kasagaran gyud turn na motorcycle parts na gyud mekaniko.
0: Ana sa mekaniko. Sa to pa nangayo sila dam truck.
1: Kay lisod man kayo mag motorcycle parts kun maligya unya ako mismo tag iya di ko ka bulo mangayo.
0: Mm.
1: Ini pagutana ni ana. Noy, na ko nang akong rayos. Sa asa rayos ini dong na niyatis na.
0: Rayos, radyos?
1: Rayos, mangkod na. Kanang ananas bike?
0: Sikleta? Radyos.
1: Si radyos, rayos, ana. Kanang yantas.
0: Rayos. Kanang rayos, Drisamo, katuman ang ginaguyod sa baka.
1: Ako, wala. Radyos na sa inyo doon? Kanang sa bike, nga kanang tagas, nga murad
0: silhig? Kukog, radyos, mangkod na.
1: Radyos?
0: Rayos, katuman ang iguyuron sa baka, kargaha, galon.
1: Kamo, di mo updated. Sa mga bicycle o motorcycle parts, di mo updated. Ayoko ninyo.
0: Katawan ko nyo ba? Paayaw ko sa kong rayos. Asa may mga rayos? May baka?
1: Rayos. Ayoko ninyo katawan. Eh, kay taga Cebu ko. Oh.
0: Radyos!
1: Radyos. Rayos lagi na. Samo sa Cebu, sa Butuan.
0: Rayos na. Rayos lagi. Katang giguyod sa Carabao or baka. Nga nailigid.
1: Ah, basta.
0: Kargahagalo.
1: Sige, move on ta. Exterior na lang. Interior.
0: Okay na, klaro.
1: Kana, sa nga.
0: English man na.
1: Oh, kana lang, unsay sukod. Oh, hindi ka kabalo.
0: Oh.
1: Ayun lang, palumaluwag pamaligya, dihaga, part sa motor.
0: Ay, kung nga is GFT lang tawa, radyos na, sir.
1: Apel po niya, GFT ha ka. Apel ka, GFT ha ka, wala na kay ani-ani na rin.
0: Wala na kung kay ani-ani.
1: Mm.
0: Wala na yung drama, Sir Bern. Dois Queen. Human ang drama, Dois Queen. Ulahe po ka kayo.
1: Ulahe po kayo. So, muna karoon na mga soke yung tigpamina, mga kakifan.
0: Basta din rayos, ha?
1: Basta rayos. Magbuot ka
0: rayos. Kabalon ako, asa to gikan ang word ni mo. Gikan to sa rayo. Gibutang nga rin mo, guys. Ramil Itang Uy. Rayo.
1: Rayos na. Ang spelling sa rayos na mo dito, rayos. R-A-I-O-S. Rayos.
0: R-A-
1: Ay, rayos. Rayos.
0: Layinag's feeling.
1: Ha?
0: Layinag's feeling sa rayos.
1: Oo na. Sa next feeling sa inyo? Aw. Ay, dili day. R-I day. R-I-double-I-O-S. Rayos na. R-A-Y-O-S na lang. Ano na? Rayos. Ano ba? Basta mo na lang. No, ilisira ko ni akong kanoy. Rayos na. Kaya na. Nabinag ka ng nawagol?
0: Wabol?
1: Wagol man. Kaya na, ikinitag pinulungan, no? Wagol man na dito. Wabol. Kananana ba? Naotso ba?
0: Wabol ka ni. Magkananam na ka, no?
1: Wagol. Wagol na dito.
0: Masa niya wagol?
1: W-A-G-O-L. Wagol. Kaya, sa spelling, wabol. Ayaw ninyo i-underestimate ang taga Cebu.
0: Oh, yan kasi sa Butuan niya. Karang Cebu na po.
1: Sa Cebu naman yun ko namin yun.
0: Oo, niya. Dito na sa Cebu ang istorya.
1: Butuan.
0: Oh.
1: Oh.
0: Ba? Next week na ako dira turns na ako something. Oh, di mo to bang radyos man na tawag Dris Negro Sir Bern.
1: Aka mo, taga Negro sa mo. Sige. Kamu taga, ako di mo taga Negros.
0: Alas 8.30 na, break sa ta.
1: Pero, di Santa Catalina, pinangga ko sa taga Santa.
0: Oh, pero sa Santa, ayaw gagsulti. Rayos, ha? Kaya binin na dalam baka.
1: Sa din ang kuan dai. Pero inyo-inyo raman siguro na.
0: Ay, inyo-inyo. Mawa, ato mga listener. Dari ka ng rayos lagi. Ka na ginaguyod sa baka or karabaw nga karusa nga nailigid nga para kargahanan. O, nay rayos dire.
1: Ah, sige. Babuha na. Sige, mayroon na tagpahinom-dom. Ikaw ingon, mayroon na tagpahinom-dom. Kaya ikaw may sakto.
0: Pero, ang mas maas, Sir Bernie. Ha? Lamia gigik ni Attorney Ronel o gigang John Lin naman
1: si lang. Spiridion. Kaila, kausan ang maas?
0: Ano? Wala.
1: Tigo lang.
0: Ah, maas din na sa inyo?
1: Maas lang yung dagway yung maas na kayo ka. Botuana.
0: Ah, Botuana. Ah, so si ito si Spiridion Botuan.
1: Ikaw po di Spiridion. Di ka, rayos ba yan na sa Botuan Spiridion, no? Di na radyos. Rayos. Ang radyos dito sa ato, ka na mamakaon.
0: Ano so? Tabius ba na imo? Oh,
1: tabius. Tabius ito.
0: Ay, Brex, ata, mga face at critics ko, Bimix.
1: Ang radyos, kanang katunga ba? Katunga, radyos.
0: Oo. Oh?
1: Kanang katunga sa planet ba, radyos?
0: Radios?
1: Oh, radios, radyos. Mawa
0: man na siya kikwaan ko log term sa radios. God, radyos, kaya diba? Gaana man na.
1: Mawa
0: na siya. God, mawa na radios ang tawa.
1: Ay, naipit noon ko sa ako ang gipamulong. Kaya ko pagmulaban ako. Mura dahil ko naka-ebidensya o ni against noon ako. Akong ebidensya, ako pa'y na-prison.
0: Oh, ako pa'y na-prison.
1: Mura na radios, radios. Adili na radios, radios.
0: Ah, radios.
1: Ilisa na ko nag-radios ni nga ako ang hintes. Kini nga akong bisikol. Alas 8.32, minas sa tagpainom na standby.
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3Bio.
5: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako lang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtengi, nainayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C 2 capsules 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pag-skila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta maubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C! Ang alkaline, ng vitamin C! Sa mga butika.
10: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Syrup.
10: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
4: Wala ba'y ganahan makikistudya ni mo?
10: Tugod sa imong bed rest?
4: Mag-Clinicas for Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotic. Kinapaundan ang pagdanghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas for Biotics.
11: Gah, matchoy ride man tabi gah.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko gah.
4: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, matchoy ride.

0: mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
2: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamatid.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
0: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubon nagsipunon nako. Nagtake og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abong og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
0: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C.
9: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced Syrup. Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanami sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
11: Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR. Ka-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinical Sporbiotics na adlaw-adlaw.
0: Mapalit sa inyong mga suki butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
14: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
15: Extend
14: Food Supplement for Men. May maka, kag-glabawaska, mga natural herbs. Yan agahatag sang gana.
15: Extend
14: Supplement for Men.
16: Muling binuhay mo.
17: Extend. Isang kapsula ka lang.
18: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
19: Puro de los pueblos.
20: Alas 8:39 na. Balik kayo po sa ito ang pagkapanagubaduban. Kinigyan po si K5 Bernie Campos, Kenriga Mighty C, DTX 500, DTX Coffee Mix, ang Garnit, Tribayo, Kabusaw.
21: Ini si K5, Patron ni Ronel, kanang inakditex, 500 ditex, coffee mix, ditribayog, sporbiotics, si Palabos.
20: Nay, kwan, kanang
21: report? Nay, flash report si Manager Randy. Manager Randy, ne? Na siya sa Google Meet?
20: Ato, kanang nga tawagan, mga sokit.
21: Standby manager sa imong Google Meet, kaya pasudlon ka na mo.
20: Mark Anthony Dinalo Saikon. Makalingaw dyan mo, mga idol. Watching here in Nuebe, Pamplona. Awi. Diha sa Nuebe. Okay kayo, das Nuebe.
21: Nuebe.
20: Parting nindutan.
21: Sa unahan sa Nuebe, Jis na?
20: Jis, oh. Kalios ang lami, Sir Bernie.
21: Ang rayo sa amo, balsahan man. Ah. Gain ang tikaw, balsahan. Unay rayos. Naguyuron lagi sa baka.
20: Ang spelling na sa rayos, kabalun ako. R-I-O-O-S, rayos.
21: Rios.
20: Rayos, mana.
21: Pilido, mana atong kuan. Ano po?
20: Gani na, operta. Ni siya nga amo, dahil na. Nga pagkamon din, masupak na po ka. Ya, klaro eh. Pagi kayo maayo.
21: Katawa ng Baksidol God, Rios?
20: Pero mama na, spilling yun, Rios. Sas, mag... Wa, nagintay ko na. Di kita mo man anang kalakihan na. Sige, Radios na lang.
21: Ano ba?
20: Si Bibi, Kalios.
21: Kalios?

0: Kalios ang lame. Lame oh, dili rayos kalios.
1: Agik ik gud mi dari mga sir ingon sa espiritu.
0: Mahimo ka og muloto kag kalios bibe.
1: Kalios kanang mindunggo.
0: Kalios ka to gung ko ano murug panit mo dagan baka.
1: Mindunggo lagi. Mindunggo.
0: Mindunggo?
1: Ah.
0: Lahi mo po dagan na mindunggo.
1: Kanang mindunggo kanang yang laman loba.
0: Oo oh, gani.
1: Kanang butanganan sa iya.
0: Dili na ikalios kay kanang kalios ka to manang murug agkot-agkot gamay.
1: Basta importante.
0: Kanang yung mga basoy, mga nana.
1: Human akong kinilaw, bantay, mga ayok ka.
0: Di po gumukaw. Uy, Idol Ruel Bulagaw, di matabang.
1: Ay, Ruel, ni. Yun na. Oh, nanan si Kaki Fibrans.
0: Naana ka Kaki Fibrans, di babae sa pamplo na gipusil o ergan sa ulo o gitad-tad o lading. Suspect gila yun nga nadakpan.
1: Yes,
0: ginawa. Kompleto ni Tali. K5SM Randy Coronel, eh, K5 mo.
2: K5 News FM Live Report.
3: Attorney Ronel and K5 Burn, live kita karon diri sa Barangay Kalikanan, Pamplona. Kung asa atong gibisitahan personal kining usa ka krimen nga nahitabo September 23, 2026. Kung asa usa ka inahan nga si Rosemary Rosie Oliveros, 40 kapin ang edad ini, unya napusilan sa agtang diri sa iyang ulo o gamit ang organ sa iya sa uyuan sa iya mismong bana ka K5 Burn and Attorney Ronel o wala pa na kontento ang suspect kumanya nga matiruhan sa agtang gamit ang organ iya pagining gitadtad gamit ang lading na mahinungdan sa hinaling kamatayon sa maong biktima nga sa giunan ako si Rosie Oliveros. Ang nahitabo dire according sa tribal leader dire sa Barangay Kalikanan Pamplona nga si Mr. Dominador Dodo Oliveros nga niadtong alas 2 ang takna sa hapon niadtong September 23 samtang ang biktima manglawig sa iyang karabaw katipa Bern and Attorney Ronel samtang naghubad sa PC kining biktima kalit nga gipusil sa agtang gamit ang ergan sa iya sa uyuan sa iyang bana. Kunya sa dihang reaksyon og dagan ang biktima, gilanat kini sa suspek o gitagod-tagod og tad-tad gamit ang lading antes gihulog sa sapa. Pero tungod nga adunay apo nga kuyog ang maong biktima, kunya ang iya pong anak mismo nga babaye nakakita sa maong panghitabo, gilayon nga naka-report si Mr. Dominador sa Barangay Council, Barangay Tanod, and Barangay Kapitan diri sa Kalikanan o sa Municipal o kon Pamplona Municipal Police Station o gilayon nila nga giatuan ang lugar o nadakpan ang suspect nga si Junjun Angkon. Junjun Angkon, Kaki5 Burn and Attorney Ronel. Nganong nahitabo nga napusilan ni Junjun Angkon ang asawa sa iyang pagumangkon nga si Rosemary Rosie Oliveros. Atong balikan niya itong 2023 Kaki5 Burn and Attorney Ronel, according sa ilarapong pariente nga tribal leader na si Dodo Dominador Oliveros, gialigar nga ang anak ni Junjun Angkon na niya itong panahon na 12 anyos pa, gi-rape sumala pa sa bana ni Rosemary nga si Stanley Oliveros. Niya itong panahon na ang bata nag-report gilayon kuyog ang ilang pamilya dito sa DSWD sa PNP og nagpamediko legal og positibo nga nahilabtan kini ni Stanley Oliveros og diha-diha nadakpan kini si Stanley and until now 2026 na priso pa kini sa K5 Burn and Attorney Ronel. O galing dunay ni tumaw nga istorya tungod siguro kay hard up na sa panginabuhi si Rosemary kay wasay kapartner sa panginabuhi kay napriso yung bana. Mayingon sumala pa kini nga mudangob siya og magbabarang kay ang padautan kining si Junjun na mahinungdan nga napriso ang iyang bana og sa dihang kini nga istorya nga allegation pa man lang ni K5 Burn nga nakaabot sa
1: kang Junjun
3: kanang ang igtalupangod ni Junjun giunahan na ni Junjun og patay ang maong biktima ka K5 Burn and Attorney Ronel. Gamay lang background gamay lang dere sir listen. Gamay lang nga bakro naras kapitan wa pa. Oh, there is Sir Dodo. Na si Sir Dodo ka K5 Burn, mao ni siya mismo ang naka ang kuano, ang inang usa sa nag-report gyud. Kay kagaya lang og background sa si Dominador, ang tribal leader dere sa Kalikanan. Sige gayud tay.
4: Sir, mayong buntag.
0: Do, mayong buntag.
1: Kaila kay ni
3: to. Sige to ni.
0: Kaila gihilot magay nako ni.
1: Kinsa ni si?
0: Dudo.
1: Dudo.
4: Attorney Ronel and SM Burn, so kay kita to ni silang nga listener. Di ba? Kita to na mix mo, there is kalika na. Reseller dila sa unahan jutay.
0: Reseller din na nimo po diha.
1: Ay, katong nalabyan ka na mo. Mo ba to?
4: Ya, correct. Katong nalabyan ko.
0: Do.
4: Unsa
0: man igunsa nimo ni pareha man mo apelyido ni Rose? Unsa man imong kanan ni? Unsa man ninyo iyang bana? Si Stanley.
3: Ang iyang bana attorney si Stanley. Ning ako igaagaw kay ang amahan ni Stanley ug ako amahan magsuon man.
0: Oh.
3: Nang pareha mi apelyido. Oh. Hmm.
0: So ikaw nakadungog na kaning istorya ha. Oh, di na ta maghisgot atong krimen nga nahimo ni Stanley. Kaninang nahitabo karon nakadungog na kaning istorya ha nga ni Sulti si Rose kabahin anang mga barang-barang nga iyang ipabarang to si Kuan?
1: Angkon.
0: John, angkon?
3: Okay. Oh, mismo sa balay siya niyagi itong mga niyaging bulan, nidangog siya ng mga nambal na uslanan sila na presyo iyang bana, diyan nakagasto sila, nagpabayad pag 30 mil sa damages, tapos gipresyo pa iyang bana, nangita siya pagi nga iya lang ipadaot siguro.
0: Mm-hmm.
3: Itong ningon ko nga, to ano man as presyoan, manginabuhi lang tayo sa balay.
0: Asa man po
3: ng Domingo?
0: Asa man po ng mambabang mananambal na taga Deras, Pamplona or taga laing lugar?
1: Si Kehor.
0: Taga si Kehor ba?
3: Mura, binabista man tayo lang gingon.
1: Uy!
0: Ha?
1: Wala. Binabista?
3: Binabista niya.
1: Sa Santa Catalina?
0: Sa Santa Catalina, binabista?
3: O, binabista daw. Istorya na ba?
0: Sige.
1: Manong, Do, sige sa ingan.
0: Do,
1: nganong nito umapod ni si John nga, wa may mamarangay dia sa Buenavista ka. Peaceful ana dia.
3: Mao kita serben kanang kwan bitaw. Video wala sila katulog. Murag natrungo ba ni si John Angkon na siya katulog, laglag, dadala siya girgan mo tong nakapokus siya nga iya nagambirahan naman ni asawa kay basig tinuod po sab nga badaot siya ba.
1: Okay, wa naman siya nakatulog. Mura mag mind setting na turns.
0: Ma. Nga
1: kwan siya ipabarang unya wa na po siya katulog.
0: Kanang pilay anak nila ni Domingo. Stanley og ni Rose do.
3: Lima ka buok, upat ka babae ug usa ka lalaki.
0: Uy, pilay edad man sa kinamanghuran nga anak?
3: Ang kamanghuran naminyo na nas mga 23 siguro ang kamanghuran. Anay bata din gamay pa ron, mga 12 anyos.
0: Naay siyay unsay 12 anyos na siyay?
3: Bata ron ga eskwela og kan, elementary.
0: Amo na kinamanghuran niya nang 12 anyos.
1: Sa side ni John do sa imong hebawan pilay anak nila
3: sa una niya asawa duha asawa John tapos nagbulagay niya tug Manila dahil ang asawa ko to si John taga Manhuyod nakaanak sila usa mo nang bata nga nila ron
0: pero katong girape do katong sa unang asawa to nga bata
3: sa ikaduha na attorney
0: asumura ng usa ka buok.
3: O, murang uskabog. Yan, namatay na po itong inahan sa maong bata, itong tagamanhuyod.
0: Oh. So, naan, John po na ron ng baye nga anak?
1: Hmm.
0: Naputol?
1: Dili, si Kakipay Brands. Kakipay
0: Brands, dili ka na mo madungog, Kakipay Brands. Murang naputol, dagay mo?
3: Okay. Kakipay Burn, inanin eh. Atol sa gingon nga pagpang-rape, katong anak ni John o katong tagamanhuyod nga babaye, tungod napatay ang inahan, dira nagpuyo sa ila ni Stanley o ni Rosemary. Ni Rosie ang bata.
0: Ama o di ay
3: po. Mo nang galigar nga nahilabtan.
1: Pero kan, interesado ko ining barang-barang kay Pai Brad.
0: Balik na sa barang? Eh,
1: mo magikuan, mo magigilan.
4: Ikaw tayo,
1: mutukag
4: barang?
1: Ikaw tayo, mutukag barang tayo? Do?
3: Usahay ator de, wag mo tayo, kung ng barang apan. Usahay makatoo, usahay po dili, apan, amo ko tayo masaksihan.
1: Sa may...
0: Naana ba di idea sa inyuha nga murag giingon nga gibarang unyo nagdaot or unsay nahitabo? Naana di idea nyo? Nahitabo na di sa kalikanan?
3: Ay, naa dili, ator de, apan, confidential mo na.
1: Confidential na. Unsa may, kuana na, unsa may gamiton o barang ka ng Monica or unsa man, do?
3: Naray mga rito, ang ilang gamiton.
1: Ritual, no?
0: Ritual.
1: Kung mutuo ka, anak, murag manutlan, bayagin ka. Pero di ka mutuo, murag di makamanutlan. So, tungod kay pagpusil niya, Ergan Raman, asa napitan na igo? Do, sa imong nakuan?
3: No, wala. Sa ulo, sa walang ulo niya. Walang ulo, des ang tang dayong murag naigo ang amot ang utok kay kusog man na irgan.
1: Kunya, sa so, bisag wato siya ladinga, wa sa tigbasa, posible gihapon to siya murag mamatay.
3: Kay na- okay, sa akong analyze sir Ben nga pagkaigo ito na kuno siya. Bungod siya dayong itindog. Yung niyan sa app, dahil gitad-tad itong wala niyang kamot, napitas mo ko yung tudlo.
1: Grabe, sa kita.
3: Karamal pa yun.
1: Grabe. Sus, grabe na na, no?
0: So, asa na maroon ang batang lawas ni Rose, do?
3: Wala silang balay. Naabot na po, mga alas dos pasado.
0: Ah, so nabalsamar na?
3: Yeah, Loy, kayo. Nabalsamar na dito sa Kabundas Tanhay, dayon, Loy, kaya tornay, kay matay, wala, wala, kaya ning, kuhan. Kalisol, kay, panyapong kapon.
5: Attorney, ako lang tut doon si Sir Dodo. Kaya na si Kapitan na tumimbang. Kap, barita ka, barita ka.
1: Sa Kaigangan, oh.
5: Si, si Kalikanan.
1: Oh, Kalikanan.
5: Si barangay Kalikanan, Pamplona. Diyan si Kapitan na tumimbang, sir. Kap, mayong...
1: Buntag, Kap.
0: Kap. Mayong buntag ka, Kap. Live ka sa K5, Kap.
6: Okay. Mayong buntag, Attorney.
0: Kap, unsa naman, asa naman ron ang suspect, Kap?
6: Actually, ang suspect na to, attorney, atong time nga pa nakuha na, yung ang krimen.
1: Dakpan na yun.
6: Ala, yung wala, nakuha, rapod siya na yun sa mga polis.
0: Wala rapod siya, ingon nga ni Sokol, ni surrender siya voluntarily?
6: Oo, ni surrender rapod siya, attorney. So, usap po na siya, ipasalamatan po na ako nga, wala po taon siya nagpa, kwan yung ba nga, kada bang nagpabuyag ba nga mo-support siya o unsa ang iyara nga pag-abot sa mga polis voluntaryo surrender ko siya.
0: Ang airgun o ang sundang na na recover ninyo?
6: Oo, oh, na recover to attorney.
1: Kap, sa pag-istorya nimo sa suspect ka unsa man kanang murag wala siya sa iyang wala siya tulog o unsa man nganong iya kuno to nahimo gawas atong tinuod gyud to nga tungod kay barangon kuno siya mo to hinungdan nga wa na kuno siya makatulog, iyan na lang kunong giunhan.
6: Kuan to siya kanang ang mga panghitabo magud sa una sa diya pa nagkasilingan pa to sila wala pa po mapriso to bana anang na biktima. Kuan unsa ni? Naman sila yung mga personal jud nga problema ato attorney niya, murag nahulog ba nga murag dumot na sila ba?
1: Di naman ako
6: silang gisultihan itong time ha. Gisultihan ako siya dahil sabihang nakuha na siya sa mga polis. Ako siyang ginan kong doon nga nung nahimo manimune. Unta, silbi iyaan ra manimuna kay magmangkon magka sa iyang bana. Siya lagi na matod pa niya. Marag na pakaulawan na gwe siya kay alam man tayo mga sulti-sulti pa na itong biktima lagi niya.
1: Sa mga
6: sensitive kayo mga words ba dili kayo either na pero to i-mention kay sensitive kayo na
1: so kanang version cap kanang version sa una nga do na sila panagdumot pero wa sa istorya nga tungod kay barangon ko ako na lang giunhan apil na mo gid na ron ang hinungdan ngano yang gipusil
6: kuan to attorney kani tungod sa mga sinulungan pod tingali sa biktima. No, mga pinulungan sa biktima na alasa po ito ang tungusa.
0: Na-trigger.
6: Nahimo po ito niya. Pero ang medyo anak nga kuwan, kaso nila, katumantong kabahin sa iyang anak anang nila, Jun, na ngalan anang nagpatay.
1: Katong Lugos.
6: So, murang nagkalit-kalit na ba?
1: Sige.
4: Kapitan, Sir Dan, Sir Brian, and that's super brilliant. Kap, kinsay nagtabang sa Pateng Lawas, kumusta ang mga balayran nga sa Pinarangya, o si Apte?
6: Okay. Kagapong adlawa dito ko sa Tabunda Funeral Home sa Tanhay. So pag-abot ako dito, dako kay pasalamat sa mga tagtungod nga naabot ko kay matud pa nila itanyagan magud sila og mahal kay lungon. Oh. Wala nung ko kahibalo sa mahal jud, matud pa nila mahal man kuno kayo. Din ako sila ginan ko nga dili man ta kinahanglan nga mo avail ta nang mahal kay naa may libre. So ang libre na to sa kalungon ug tulok adlaw balsamar. Diri sa LGU Pamplona. Natay libre din ha. So ato gapo adlawa. So nakater gyud siya. Nahuman jud ang pagpahilona sa mga patay lawas. ang problema ra ato, attorney, kay naamanggoy balayran yun. Normal man ano, naamanay balayran nga tungod kay tigbas mo siya daga sa mad. O gitahe. So ang balayran nila sa tahe, 5K. Ngayon, ang plus, anina pa yun, 1.5 mo lang na sila gibayaran gahapon nga 6,500. Moro kita lang gibayaran.
1: Pero nabayaran na.
6: Oo, oh, humana.
1: Ah, sige.
4: Problema
1: sige.
4: Na lang nato ron, nakapalubong, ina
6: na. Oo, so sa pagpalubong na mo, ana, naamang po tayo track sa barangay. So pwede yun ang nato magamit. Yan na po tayo interior po dress doon.
1: Sige. Si Kapitan.
6: Kap Tumimbang.
0: Kap Tumimbang.
1: Tumimbang.
6: Phil. Kapitan Phil Tumimbang. Okay. Kaya... Taga Bayawan din po kasi. Lumad nga Bayawan nun. Pero na nakadari kalikanan.
1: Kaki Pebran, asa gali na napitan na hitabo gali diha sa nga Purok?
6: Sa Puro, sitio ko ane kay Fiburn, sitio Salungan, Barangay Kalikanan Pamplona.
1: Layo ra sa highway. Dami
6: diri karon sa area. Ha?
1: O kanang diha imong diha mo nang sitio nga diha naitabo.
6: Akin ni mo ni Barangay Proper ni katong gilabyan ninyo katong nag-rides mo, pero ang naitaboan lakaton pa namoron kay mga tumiron sa mismong balay kay gihaya na mga 2 kilometers sir. Sarang, 2 kilometros na mo lakaton kay di na masulod sa sakyanan kay Fiber ni Nacho ni Ronel.
0: Okay, ayo mo diha manager Andy.
1: Ayo mo diha, amin mo diha.
6: Sige, salamat. Salamat sa Burn and Attorney Ronel. Salamat po kang tribal leader Dominador Oliveros and kay Kapitan Phil kining Tumimbang and ka sa ilang chief tanod kang Mr. Bine Buagas. O sa tanan ng mga tanod gumitabang aron madakpan ang suspect. Live gikan dire sa kalikanan ng Pamplona, gihatod kini kanato sa DTX sa 500 MyTC and Clinica de Trivayo nga mapalit sa Buagas store ni Bini o Buagas dire sa kalikanan. Kauban sa patrol K5 Dundig Ludovic Chris K5 Randy Tambasakan Coronel para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, ang kampiyon nga stasyon K5 News FM.
2: Puro de los pobres.
1: Salamat ka, Kipay Brans. Ano po tayo kong oras?
0: Mga namigong panahon.
1: Sa ngalan na lang sa mong CEO President, the generous bossing Doc Ramil Oy.
0: Hey, Manager Santa Catalina, Mayor Pepo Banyana Ligan.
1: Morning, usap gato ni Dudong Nino Ligan, Picas Lawak, Bill Racuma. Kiniga po si Kakipay, Bernie Campos, kanunay gamay, TC, DTX 500, DTX Coffee Mix, hanggang Ditribayo, Kabusaw.
0: Kakipay, Attorney Ronel, kanunay na, DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditribayo, Xperbayo, Texipalo, Bas para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, galingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Puro de los pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K-5 News FM. K-5 News FM. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
3: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 o ang inyo nga superior antioxidant. Siyempre, ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction og abnormal immune system response.
4: Correct.
3: Kasagaran sir GP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kay kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
4: Pananglitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya naka-develop na siyang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una.
3: Common nga allergy sir GP naa sa pasayan, kasag ug mga shellfish. Nangatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Nyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
4: Delikado.
3: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
4: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
3: Naigitawag sir GP nga asthmaticos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
4: Dili ka ginhawa?
3: Kana bang dili ka kaginhawa og tarong? Unya ang musunod ana sigurado gyud sir GP, secondary respiratory failure.
4: Unay kuyaw.
3: Simple ra man ang management sa allergy sir GP. Inom ka og food supplement nga mga correct sa nabugo na nimo nga immune system.
4: Pusto.
3: Ang Mighty C, isip usa ka alkaline nga vitamin C, ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag adlaw aron mapugngan ang pagdaghan sa free radical sa imong lawas.
4: Mojudok.
3: Dako jud akong pasalamat sa Mighty C sir GP.
4: Oh.
3: Imagine sa kadugay na nakong inom og massive dose pa, wala jud ko nakadevelop og allergic reaction.
4: Bitaw sa
3: abog, siminto, mga tambal, asthma, kaluis Ginoo, wala jud ko makasulay nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining Mighty C sir GP.
0: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
3: Munay kinahanglan jud nila nga mag DTX 500 og Mighty C sir GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
4: Husto.
3: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawas sa nutrition og fiber? Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining mga tanom aron na ay dipinsa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag utan og prutas. Ang tawag niini transferred antioxidants.
4: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugared sugarcane extract, ang pinakapait nga parte sa tubo. Munay naa sa DTX 500.
3: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mo na nga kung allergy ang imong giproblema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
4: Correct.
3: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayo nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy nimo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
4: Bitaw sa.
3: Kaon pa jud ka? Kay lami.
4: Oh.
3: Avoidance and control ang first step kauban ang matag adlaw nga pag-inom sa DTX 500 og Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man dili ka kapagusto, limitado ang imong kaon, limitado po ang imong malyok, pila naman ka tuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise ang imong lawas. Maunang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500, mag-MITC ka, dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
0: DTX 500!
2: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
0: MITC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-amla. Kahyper ko sa taas kay akong acid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MITC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MITC kay epektibo jud kaayo.
0: MITC, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
0: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
4: Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
3: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
4: Mm. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. Uy. O gitawag nga abdominal girth.
3: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
4: Hili
3: kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag-ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og MITC kay makatabang kini sa metabolism
4: makatabang,
3: sa
4: Jod.
3: Atong gikaon pero kay di man kamo inom DTX 500 og MITC katong mga aktibidades og poor diet burot jud ang buyon sir GP.
4: Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern Dr. Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baloba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
3: So, meaning pa Sir JP kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas pud ang imong triglycerides, cholesterol,
4: correct,
3: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
4: Kana
3: apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries.
4: True.
3: Kung sige ka og inom DTX 500 og MITC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
4: Gusto.
3: Og ang MITC sir GP nga maoy gapalig-on sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
4: Kana moy kuyaw.
0: DTX 500.
9: Kuday si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
0: DTX 500.
6: Mabali sa mga butika.
4: So, mao jud dok, mauna kung mag-DTX o mag-MITC ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke. Usa pa ka risgo Dok Ramil sa dakong buyon is type 2 diabetes.
3: Sukad nagsibya ako sa radyo Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga maoy nag-produce sa insulin. Maabot ang panahon Sir GP nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod, paghinahinay pod, pagsaka sa imong blood sugar. Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon Sir GP nga wala nay mo-produce nga insulin ang imong pancreas.
4: Mabangkrap.
3: Muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pancreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrupt ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrolajod ang imong pagkaon. Lifestyle modification, kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused ng cells sa imong pancreas, especially kung parisan ni mo o Mighty C Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin producing beta cells sa pancreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C.
0: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin,
10: sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin gitistingan ako og inom
10: DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan,
10: normal na jud akong blood sugar.
6: 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Ang baho sa ilok dok dili jud na malimod. Naadjoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis dili jud mawalang baho sa ilok samot akong sington.
3: Tugod na sa kagaw Sir JP nga moy gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon Sir JP sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap kay kini adunay mga ingrediente nga moy makapatay sa mga kagaw ilabi na katong mga kagaw nga moy hinungdan aning baho.
4: Ug dili lamang sa baho ilok dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
3: kagid,
4: kagid, no, gutang, bugas, buni, athlete's foot ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra ba ginauna. Sakto gyud pag human nila gligo Sir JP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
3: Actually Sir JP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree dok, ang makamaayo pa jud ani Clinica Diofresh dok kay wa ni say aluminum. Sa tupa nan toxic.
3: Yes, so sa mga gapanimahog ilog diha, kini ra jud ang solusyon. Ligo matag adlaw gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health Sir JP is circulation. Kung naa kay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
3: Naay duha ka pamaagi Sir JP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect.
3: Ang Extend Food Supplement Sir JP naay maka og Clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects Sir JP kay gikan man ni tanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa jud nay side effects dok. Nay pakapinuon frontal effect.
3: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
3: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
3: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
3: Unya inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya dok kay lasang kapi jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini moadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee sulayin ini.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
4: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jud ang kolesterol. Ang kolesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid. Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang kolesterol is lahi jud sa fats.
4: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga kolesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
4: Kolesterol is not bad, ha? Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula. Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa kolesterol, Sir JP.
4: O, unya, unsa may buhaton sa kolesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL. Ang LDL ihatod ni didto sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid. Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang pagawas og kolesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na diri si kolesterol kay buhaton nako ni siyang pader sa selula."
3: Correct.
4: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria ug fungi kay nindot ug ligon ang imo ang cell wall. Tungod kay nindot ang pag-deliver sa kolesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
4: Oh,
3: duha na iyang trabaho. Muhatod na siya og good and bad fat sa imuhang lawas. Wala na siya ipili.
4: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuhang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito. Gadaghan na siya ng gadaghan. Sa ato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuhang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit. Pagkauman, ma-oxidize. Ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio.
12: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita nimo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
4: Wala!
3: Wala gyud. Makita ra gyud nimo na siya sa D3 Bio. Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
4: Correct gyud, Dr. Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay. Og paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan ba bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug ma-neutralize niya.
4: So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud nindot ta, Sir JP.
4: D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga maoy nagapadagan sa HDL.
3: Sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
4: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
4: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
4: Wala.
3: Wala. So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, mag-fasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3Bio.
13: D3Bio. Ako si Ninita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
14: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
15: Ang Visio
14: nga may D3.
15: Mapalit sa mga butika.
14: D3Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
14: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C! Mapalit sa mga buti. Mighty C!
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
17: Mm.
3: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuhan, ang tsura.
4: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
4: Kayang-kaya,
3: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
4: Unya, all natural ba, Jude, Doc? Kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba? Nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soup nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
4: Kaning mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
3: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
4: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
3: Naigitawag, Sir GP, nga power of touch. Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir GP.
4: Gusto.
3: Basta ikapikapon, kuyaw na. Nainumduman ba ni mo, Sir GP, itong bata pa ka?
4: Uh-huh.
3: Anang sakit imong lawas, o niya muhikap, ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
4: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa itong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa itong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
3: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir GP.
4: Aduna
3: ni mga Santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
4: Dili overkill, Doc. Igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot na ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
3: Yes.
4: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang iyong lawas og una-huna.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Gusto.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud anay ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Ngamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pod ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado god kani mga ingredients.
3: Siyempre, naay ganoderma, naay stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, detects coffee mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon Sir JP nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali niini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir JP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ang atong isgotan karon kabahin kung unsaon pagtabang ni D3 Bio sa mga maayong kagaw nga naa sa imong tiyan.
4: Good bacteria.
3: Usa ni siya sa mga pinaka the best nga function sa D3 Bio nga dili ni mo makuha sa plain vitamin D3. Kay man, ang gatrabaho aning D3 Bio is ang BCO, ang extra virgin coconut oil. Nga anong mo inom ang kaaning D3 Bio para sa maayo ni mong tiyan?
4: Gusto. Ang atong probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka o kung naa ka sa ideal environment, ingon ana siya kadaghan. Kining mga maayong kagaw or good bacterias, gapuyo kini sila sa atong tibuok lawas, dira sa atong colon, nani siya sa atong baba, sa atong dulungan, sa atong mata, ug napod ni siya sa atong mga ilok.
3: Napod na sa atong mga panit, Sir JP.
4: Of course. Muna ilang mga tambahayan, Dok.
3: 100 to 300 trillion apan ang imong selula, ana aras 37 trillionis. Ingon ana kakusgan mo dipinsa ang probiotics sa atong lawas.
4: Correct.
3: Si probiotics, Sir JP, ang mga good bacteria, mo ni sila ang mga mo-produce sa imong B-complex, sa imong happy hormones. Oh. Sila ang gapatay sa mga kapin nga mga kagaw diha. Sa ato pa, Sir JP, kung gainom ka og D3 Bio, sa baba pa lang, ang maagian niya, di ba, pag inom ni mo, imong pakon. Unya, pag abot sa imong tunan, tanan nga maagian ani niya nga kagaw, patay jud, abot sa tiyan, patay. Pag abot sa drive, patay ang mga kagaw. Ang baling daghan na dito nga kagaw, mamatay po. Muambak-ambak jud ang imong good bacteria sa GP. Kay man, gitabangan sila.
0: D3 Bio.
13: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Sa tuwa pa lang ba nanatay probiotics.
3: Correct.
4: So sa imong pag-inom sa D3 Bio, samot na kung imong gihiwaan kamay ang soft gel, ang mga bad bacteria sa imong baba hipuso na. So ang mahabilin kato na lamang ang mga good bacteria.
3: Muna'y superstar nga naa sa D3 Bio ang MCT, Sir JP. Medium chain triglycerides. Dili man jud na nimo makita sa plain D3, Sir JP.
4: Dili.
3: So balik ta. Pag abot nila dito sa tinay, unsa man ang may tabo.
4: Pag sulod sa D3 Bio, Dr. Ramil, mahimo ni siyang medium chain triglycerides. Again, lauric acid na ni siya. Ang pinakauna jud niyang hipuson ang mga bad bacteria nga naa sa imuhang colon.
3: Aw, lipay kaayo ang mga good bacteria na.
4: Iyaha pa jud nang i-promote ang pagdagan sa imuhang probiotics. Suduha na ang iyang benepisyo. Patyo niya ang kontra ni probiotics ug padaghanon niya si probiotics.
3: Unya, naana sa imuhang ginom nga plain D3?
4: Wala jud.
3: Wala jud.
4: Plus pa jud nga nidaga na ang imong probiotics pagsulod pa lang sa D3 Bio sa imong lawas na naigapabilin nga proteksyon aron dili na makabalik usab ang mga bad bacteria.
3: Kay padaghanon man ang imong mucus lining, Sir JP. Pag epekto niya, pag human sa epekto, naapadyo'y gasunod nga epekto.
4: O kadagat, sunod-sunod diay nyo, chain reaction. Gadomino effect ang mga maayong benepisyo sa D3 Bio. So kung naani siya sa imong tiyan, himsog si probiotics, maayo ang production sa gut-derived vitamin B.
3: Ang B-complex, importante dyan kayo na sa imuang nerves.
4: Correct.
3: Muna nga importante nga mo inom yung gaog D3 Bio, Sir JP.
4: Nga nung mo B-complex pa dyan, nga na may D3 Bio.
3: Importante na sa imuang kurinti sa imong lawas. Ang ganahan dyan ako, Sir JP, kanang mapromote dyan niya ang production sa happy hormones. Kanabang bisag daghan kag problema, magkatawara gyapon ka kay bastante man ang imo nga happy hormones.
4: Gusto ko happy ka.
3: naman joy mga ing ana nga tao, Sir JP, kanang kaya jud nila kontrolo na ang stress. Mao nay emotional intelligence, emotional quotient, og intelligent quotient. Duha jud iyang gipromote ang EQ og IQ. Wow kayo. Unya, naaba na sa imong plan D3?
4: Wala.
3: Tungod sa MCT nga naa sa D3 bio or ang medium chain triglyceride.
4: Wala tayo oras, Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy, may panglawas ipadayon.
4: Ayaw, abusuhon.
14: D3 bio.
12: Oh, si Richard.
9: Siging galabad akong ulo.
12: Taas na dahil kong blood pressure.
9: Painom ko sa akong asawa, D3 bio.
12: Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
14: D3 bio. Ang D3 nga may visio.
0: Ang visio
14: nga may D3. Kapalit
0: sa mga balika.
14: D3 bio.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Programa nga puno,
0: kumpleto,
14: con todos recados.
0: Nga muhatag ka na to nga sakto nga kasayuran.
14: Ugiya,
0: kambahin sa ato ang maayong panglawas.
14: Mamati,
0: apil
14: sa mga health topics.
0: Adlaw-adlaw,
14: kauban ang mga health experts.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
14: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Nga nagahatag og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
14: Taspang imo blood sugar.
0: At tunakini diabetes?
14: Mag-DTX 500 ka.
0: Ang DTX 500.
14: At tunakini anti-diabetic properties.
0: Sama sa
14: Charantine.
0: Nga kapamubo sa glucose.
14: Visine.
0: Controls blood sugar.
14: Og polypeptide.
0: Nga parehong epekto sa insulin.
14: DTX 500.
0: Highly recommend sa mga eksperto.
14: DTX 500.
6: Ako sa Jubilin.
7: Sobra kataas akong blood sugar.
6: 300 kapin. Kitistingan ako og inom.
7: DTX 500. Duha ka capsule sa isa ka adlaw.
6: Sunod sa isa ka bulan.
7: Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
14: DTX 500.
0: Mapalis sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kayo magkasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo. Storbo sa akong pagsikila kay sige kong absent. Mao na nga. Gipalitan ko ni Papa o vitamin C. Ang Mighty C. Ako ragi maintain pag inom sa ka capsule 3 times a day. So kan pag tik na ko og Mighty C, linijud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sige lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal lang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ayeng, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga
8: Sporbiotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
10: Memory Advanced

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gid sa experience ba?
1: Extend Food Superman.
3: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: wine.
1: Excel Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shato, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Do Excel Marketing!
2: K-5 News

FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
3: pabalik sa mga butika.
4: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul? I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul. DTX 500!
3: Mabalik sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.
2: Pirmay ka pangihi,
3: hanap ka paranaw
2: o pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500!
2: Epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
3: Mag-DTX 500!
2: Karun tayo!
3: Mabalik sa pinakatul nga butika sa inyong lugar.
2: DTX 500!

0: Mighty C
1: ang alkaline nga vitamin C.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mana pa nga akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumar Mighty C. Tulo ka kapsula sa usa ka adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayud.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalin sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
3: Ko dai si Sheila Grace Mendoza. So una permi ko gapangluya kanang murag kapoy kayo iliho. One time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mao gi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day ug sukad nakainom ko aning tambala. Ako jud akong pagpasalamat tungod kay ni himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So layin na ninyo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini. Sa usa ka bulan nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Elena. Gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. To maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi. Nga mao'y hinungdan sa fungal infection. Ug UTI. Sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga ibala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
12: Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center.

0: Alex ng Marketing Shaton Branch, anaamay mutang sa Dalang Nasyonal, Poblasyon 2, Shaton, Negros Oriental. Para sa dugang kasayuran, mahimong makontak sa cellphone number 0917-525-0939 or 0919-089-7424. Duex ng Marketing!
1: Bye! Problemado man kayo imong dagway diha.
2: Kaplano ko magpakasalbay, pero igu-igor akong budget, magpakitering unta ko.
1: Kagamay sa imong problema, bay. Naay catering services diha sa Malo, nga affordable kaayo, ug inatora kaayo.
2: Unsa man, bay?
1: Ching's Catering Services ang imong atuon, bay.
3: Ching's Catering Services. Catering services for all events and occasions. Full setup, tables and chairs, lights and sounds, within Negros Oriental. Naga-offer sad og lechon package, food trays og pack lunch nga affordable para sa tanan. Punta ka lang ang cellphone number 0917-371-2436. Owned and managed by Ma'am Cheng and Sir Ariel Macapanas. Ching's Catering Services.
1: Uy! Asa naman ka, bay?
2: Sige, bay. Kay muato na ko. Mupabook na ko para sa akong kasal. Diha sa ka!
4: Looking for quality ug barato nga frozen foods ug chicken articles? Add na sa Gahonera Dress Chicken.
5: Gahonera Dress Chicken?
4: Hotdog, ham, lumpia, itlog, baratong karne sa manok ug baboy, chicken parts, chicken articles ug uban pa nga pwede pang negosyuhan kay presyong punuan man. Gahonera Dress Chicken.
5: Gahonera Dress Chicken.
4: Bisita sa Samogita along National Highway, corner Arellano Street. Ug sa ilang mga sangang buhatan sa Santa Catalina, Gahonera Variety Store. Barato og lamian nga lechon manok, dress chicken. Ana may butang sa Scambasi Building beside Lucky Pharmacy. Aduna sad sila kalan-an og lechon manok sa Shaton sa market area gilid sa Shaton Gym. Malo along National Highway gilid sa Malo Gym. Owned and managed by Sir Luigi and Ma'am Marivi Gahonera. Gahonera Dress Chicken.
5: Gahonera Dress Chicken.
4: Ali

0: K5 News FM. K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
2: No one ang makaugana sa kama.
3: Masinug.
2: May diabetes ka.
3: Ang PTX 500 na.
2: Ang PTX 500.
3: Adlay powerful extracts.
2: Nga phytochemicals.
3: O antioxidants.
2: Nga gigan sa palaya.
3: O the sugar cane.
2: Mga organic compounds.
3: Epic.
2: Batok sa sakit ng diabetes.
3: DTX 500. Sa mga butika.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
2: Pimples at rashes?
3: It DTX 500 mo na yan.
2: DTX 500.
3: Ito ay may antimicrobial property
2: na nakatutulong sa pagtanggal
3: at paggaling ng pimples at rashes.
2: DTX 500.
3: Highly recommended
2: ng mga eksperto.
3: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itom-itom mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C! Mapalit sa mag-Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik, ubhon og sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio. 1 capsule, 3 times a day. May hinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si JM. Ako dito tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
9: Magclinicas 4Biotics 545 Probiotics.
8: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion.
9: Sa Clinicas 4Biotics,
8: suwabe ang paggawa sa hugaw.
9: Magclinicas 4Biotics.
8: Adlaw-adlaw.
9: Mapalit sa inyong kasuki butika.
10: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela.

0: K5 News FM
1: D3 Bio Health News
2: D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga kapatid.
1: D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio, ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba, naamanay kagaw sa atong tinay Sir GP?
5: Yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides, o kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan o ma-convert na dayon into energy ang imong inom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
6: Correct.
5: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mo muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra na gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining, Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
1: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas, nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo, Dr. Ramil, nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban, viral. So maunay usahay, bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic, imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na, antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio, hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din, Sir GP.
5: Ang D3 Bio, ako dyan yung ibalik-balik. Murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutian tungod sa acid,
6: pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinanglan jud ang inyong medical cabinet o box. Naa jud D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na jud D3 Bio ha. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang flexibility sa D3 Bio, malayo na ka sa subaw, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo, o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung, ganahan jud ko sa D3 Bio.
1: D3 Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
1: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio!
6: Akong ipaila-ila, Sir GP, ang superstar nga naa sa D3 Bio, Sir GP.
5: Ukit sa mana.
6: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3 Bio, patay jud tanan, Sir GP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3 Bio, Sir GP.
5: Muni nakanindot sa D3 Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wala tayo oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod kapag sibya. Ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3 D3Bio.
0: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio.
1: Nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio. Health.
5: Blood sugar og isulod siya sa selula.
0: Yes.
5: Mao nay rason nga nung gusto jud nako magdi-tribayo. Gusto kong magdugay pa jud ang ako ang pancreas over plain vitamin D3.
6: So kita mo kung unsa gid kanindot ang D3bio i-compare mo sa plain D3.
5: Oo,
6: so
5: oo.
6: D3bio na sila Sir GP.
5: Mm.
6: Dili na siya mabankrap.
5: Correct.
6: Ang imong pancreas.
5: Dili ka magka-diabetes.
6: Dili magka-diabetes. Mo nang mas maayo jud kung naka D3bio ka.
5: Kana. Wa na tay oras Doc Ramil. Ako si Jean Paul Hinero. So,
6: ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
1: D3Bio.
2: Ako si Jaime Ilusorio, nagpasalamat ko sa D3Bio. Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
1: nga may D3.
4: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio. D3Bio.

0: Klinika D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dakwa akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihina yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamasang ang butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit ug ilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kaayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, dinidjud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C!
3: Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
8: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
1: Memory Advanced Zero!

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Wala ba'y ganahan makikistorya nimo?
2: Tungod sa imong bad breath?
1: Mag-Clinicas Sporbiotic. Kinapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Sporbiotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Yahindungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas Sporbiotic.
3: Gah, mag-joyride man tabi ka.
4: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
5: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, mag-joyride na ta.
4: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
3: Sakay ka, kidya.
4: Siyempre, naka-extend ko yan.
3: Basta sagad nga driver, extend, love.
5: Extend Supplement for Men.
6: Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
1: Apalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Campeón Radio.
1: Campeón, esta show sa Dumaguete City, 97.7, K5 News FM.
2: Oras alas 11:10.
3: 11 Mbps. Balanse niya pagbalita o paghisgot sa mga isyo. 11 Mbps. Sa public service, numero 1. 11 Mbps.
4: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngilngig kahinagiman araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Komentaristang why gikalisangan, mata sa komentaryo, dili mabayran, dili masugnuran, mulutos, ug miyagyag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, gitulix, gilugos. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Mutinaw sa mga lubog nga isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan. Sumbong mo, kang Rex, kang Boss. Kang Boss. O karon, ania ang inyong komentarista, Rex, kang Boss.
2: Okay mga siligan, so kintig pa minaw, may nga buntag ka ninyong tanan, Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Engineer, dili ko ka-monitor sa akong cellphone, unsa man eh. Wala na tayo signal dire. Unsa man ang signal na wala dire, kaya ito katakiho na. Lami kasi labo pa salig sa ito adre niya, iman-iman, mga wala ang signal. Ay putang ina. Palihog ko, engineer. Lami kasi labo pa lami dire mo market na to. Manday mga wala, ragyapon ang signal. O sabot, ipasabot. Di iwat-uwat ah. Ha? Ang akong pin code, yun air pa na ako.
5: Ang kulay ko'y dipot.
2: Sa ngalan sa among station manager, Kipab Sir Bainy Cabusa. Area manager, Santa Catalina, Mayor Pep Obanyo Naliga. CEO, Dr. Ramil Oy. Vice President for Operation, Kipab Sir Iljan Castaño. Vice President for Administrator, Administrator, K5 Jen Paul Hiniruso. Sa akong sparring partner sa PICAS Lawak, K5 Engineer Traffic Controller Bill Racuman. Sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abonwin. O kinatibok ang puresa sa K5 Yusuf M. Dumagiti, 97.7. May buntag ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 25 adlaw kanunya Biyernes. Bulan sa September 3, 2026. May buntag sunod siya na magitagilag kuman sa 30 ka mga barangays. Kabay Bayunan, Kasapaan, Kabukiran, sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa Buanga del Norte, sa Buanga del Sur, si Kihor area, gilagkoban sa unom ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, Oslob, Cebu, Santander, Hinatilan, Karkar, Cebu, Mandawi, Sambuan, Alcoy, Argao, Buloon, Dalagip, Malabuyok, Alegria, Alcantara, Ronda, Badyan, Moal-Moal, Dumanhog, Barili, Magbuntag na kayo sa may South Cebu, North Cebu, Tagbilaran, Bohol, good morning. Magbuntag na kayo sa mga drivers, sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers, Bihar, o sa masakinan niya, padulong sa may North and Southman area. Ah, kadali ilang ha, nakoy tubagon, kadali ilang. Relax na mo, kaya nakoy tubagon. Turning.

0: Podcast. Quantica sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Patas nga komentaryo. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan. Komentaristang way gikalisangan.
1: Rex Candos.
2: Justicia!
3: Sa kahanginan!
2: Sa kahanginan!

Okay mga siligan, so kinapanay na karoon sa itong programang Eleven Mbps. Bet, bet, balik na ko, bet. Bet, dali sa dali, driver, kinain, bet, driver, kinain, dali sa mo dali. Para na kayo magkuhan. Alas 11:16 na mga siligan, soaking tigpaminaw. Parang takaroon sa itong programang 11 Mbps ang atong cellphone number na pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999-537-2151. Asit, monitor lang sa bit, monitor sa kag-estura pa sa attorney. Ang atong FB Live, K5 News FM Digital Dumaguete. Ang akong personal, K-Rex X-Team. Ang akong cellphone number 0999-537-2151. So, mauna yung number na ako, pwedeng tiksan, pwedeng tawagan sa mga problema. Pero ayaw ninyong itiksmit kay makabuisit. Problema lang inyong itiks. Ayaw mo anang naghapawag makuskus malungos. Uban, makig-tiks, makig I love you. Eh, gusto mo, dugangan ako yung problema. Kaya mo, sugot mo. O ikaupat mo, kalima ba mo. Di ba? Watay mga balita di engineer. Wala pa yung mga field reporter na ta. Ayaw mo, kalimot, kanunay nga mag-maitisi mo. Ang maitisi na kong kinikatabang sa itong kaugalingon, makahatag kinikaligon sa atong immune system. Matumar mo og maitisi buntag unto og hapon. Kung ikang taas kag sugar o diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot ang maputlang kag tiil, or mapuling ka, or mabuta kag mahalap ka. Di na kakakita gwapo o gwapa. Fresh maga DTX 500 capsule ka, buntag unto og hapon. Kung dili ka gusto dali matakbuyan og sakit, tumar ka og D3 Bio. Ang D3 Bio, ano na kinisig ituwag po na ito nga virgin coconut oil. Kung ikaw adik na ka sa pagpangapi, ang imong gamiton niya kapi ang DTX Cupimix sa rason na kakapi ka pa, na detox ka pa. Kung ikaw babae or lalaki, gusto ka nga magpabilin kutis por sila na ang imong panit, bata sana. Kung ikaw maligo, ang imong gamiton niya sabon ang DTX Beauty Shop. Kung ikaw lalaki, medyo baho na kag ilok, kinsa may gamahan nimo nga mukigdulog nimo og baho kag ilok, kinahanglan og maligo nga butangan gyud nimo imong ilok og Clinica Geopress para humot puti pa ang imong ilok. O kaning probiotics, dako kaning katabang sa atong kaugalingon. Protect na kini sa atong kalawasan. Tumarka o buntag o tuog hapon. Kung ikaw na lang kinili na ka makaintertain sa imong asawa or sa imong uyam or sa imong partner, ayaw pagka problema, kay mo na problema na ako sa una. Ako nang ma-entertain akong asawa o ang akong uyab. Pero ay, magsaba sa akong asawa nga na ako'y uyab, ha? Sekreto na ni nato. Tumar mo og X-Ten Food Supplement. Gikan sa inyong pagtumar 30 minutos, empty stomach, mutumar ka 30 minutos, gikan sa imong pagtumar, pwede na nimong tukangon ang imong asawa kay mubalik na imong gana sa imong pagkalalaki. Ang tanan nga mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa tanan mga butikag parmasya. Ang produkto ni Doc Ramil Oy gikagubtan Luzon, Visayas, Mindanao.

0: Okay, mga siligan, shocking na para ang takaroon sa toga programang Living in BPS. Uluhan sa mga balita. Pipila ka mga anggulo gilantaw sa SITG sa pagpatay sa kapitan sa barangay Canso Mandig sa La Libertad. Senator Judge Alan Peter Cayetano nagpasidaan sa posibleng epekto sa impeachment proceeding sa publiko. Kanilagi usahay, puros mga bright. Sige, kamo na'y bahala, anak. Kami dere sa ubos, igot na lamang may sunod-sunod lang sa gobyerno. Kung unsa inyong gusto, aning kalibutan, aning Pilipinas, sunod-sunod, ragyod me. Kayo masupak me, ikulong pod me. Di ba? Igot na lamang mis bagulbol. Di ba? Pero para ang tao nga mabalik ang tao salig sa inyo, aw, sige na mo paghatag bugas o groceries. Kaya ang pagtuon ninyo ang tao, patay gutom na karon ang tao sa Pilipinas. Mauna'y tinuod yan. Dito maglagan mga siligan, sukin minaw na karon sa pikas linya na nukad direktamente sa may kipad Yusuf M. Kalaw. Pipila ka mga anggulo nga gilantaw sa SITG sa pagpatay sa kapitan sa barangay Canso Mandig sa La Libertad. Nakaroon sa pika sa linya si K5 Ilmer Sagang sa mga report. K5 Ilmer, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Flash Report.
2: Pipila karon ka mga anggulo ang gilantaw sa Special Investigation Task Group kon SITG nga gitukod sa Negros Oriental Police Provincial Office kon Norpo kalabot sa pagpusil patay sa incumbent punong barangay sa Canso Mandig lungsod sa La Libertad Negros Oriental nitong Miyerkules Setyembre 23. Ang biktima nga gila nga si Dennis Himpayan 42 anyos ug residente sa nasampit nga lugar matud pa ni Police Captain Stephen Polinar tigpawaba sa SITG ug Norpo wala nila giwala ang posibilidad na may kalabutan sa insurhensya apan nagapadayon ang ilang pagtipon sa dugang pang mga detalye kalabot sa naitabo nga krimen kalakip sa wala giwala ang motibo kalabot sa politika apan padayon pa kini nila nga gitino ang nasampit nga impormasyon. Nasayran nga tuig 2011 hangtod 2018 si Himpayan nagserbi isip kapitan apan kini mihunong sa pagpapili milabay ang kapin 5 ka tuig apan sa tuig 2023 subli kini nagpapili og nidaog dugang pa ni Polinar dili pa ma specify kon pilang gidaghanon sa samada nga naangkon sa biktima apan nakayagom kini og multiple nga mga samada nga nagresulta sa iya gilayon nga kamatayon og nakuha sa lugar sa insidente ang 3 ka basiyo sa kalibre 45, 4 ka mga slugs ug usa ka cellphone. Kini nga balita atud kanato sa DTX 500 makatabang sa pag-normalize sa blood sugar. DTX 500 isa ka superior antioxidant. Kini si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Police Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5 Elmer Sagang. Wa na. So, mauni karon nga murag imbestigaran o kinsay gaposil patay sa usa ka kapitan dito sa usa ka barangay dito sa may La Libertad. So, wa na, patay na. Ang pamilya ani karon hilak nga lamang. Asawa, hilak. Ang mga anak, hilak. Ang pamilya, hilak. Eh, patay na. Alang-alang paksyohon ninyo na ganun. Siyempre, ilubong. Pero kaning mga tao nga gahimo ing anak nga gahunos sa usas na kinabuhi sa usa ka tao, mao na ginaingon, luwas mo sa mata sa tao pero dili mo luwas sa mata sa Ginoo. Pero sige lang, inyo man ang trabaho. Kay puros puntag komentarista, wa na'y kriminal. O puros puntag kriminal, wa na'y komentarista. Alang-alang tanan tao maestro. Alang-alang tanan tao maestra. Engineer o unsa pa. Di ba? Kung puros punta engineer, wala na kanang gitawag na to mo libor. Ana lang. So kung ito mga kriminal ka ron, pag safety na mo, or gipatay, gisugo mo pagpatay, or gitagaan mo kwarta, i-enjoy ng kwarta ninyo. Bayo na mga sanigan, sok na para ang takaroon sa tuga programang 11 Mbps. May Senator Judge Alan Peter Cayetano nagpasidaan sa posibleng epekto sa impeachment proceeding sa publiko. Nakaroon sa pika sa linya na nukad direktamente sa may K5 News Center. K5 Sierra Humilio sa mga report. K5 Sierra, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
3: Yes, may buntag ka K-5 Rex, may buntag sa tumasuking ka K-5. Gipainom duman ni Senator George Alan Peter Cayetano ang mga nalambigit sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nga mag-amping sa paagi sa pagpahigayon sa mga proseso ilabi na bahin sa panglantaw sa publiko. Naitabo kini human sa mga oral argument may tungod sa gikinahanglang ginaganoon sa boto aron makumbekto ang akusado din gisgutan ni Cayetano ang usa ka komento nga nagtande sa impeachment trial ngadto sa spaghetti. Gihimo niya ang pagtande base sa konsepto sa spaghetti song og namatikdan nga ginaganoon sa mga senator judge nga moapil mahimong mausab-usab depende kung kinsa ang present kung ang present o dili makatambong sa mga sesyon. Gitagar usab og gibugato ni Cayetano nga impeachment usa ka seryosong butang ug angay kining trataro na subay ni Ana. Kini nga balita dito nato sa Mighty Second Base ng Vitamin C inubran sa Detox Vonda, Detox Coffee Mix. Nagkakapi ka na ka-detox. Kapag balita gikan sa News Center kaysa K5, Shara Marie Humilo pa sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kinitig namin na report ni K5, Shara Humilio, Acting Director sa Norpo. Nibisita sa buhatan sa DILG Negros Oriental, dito maglangan na karoon sa Picas Linya, si K5 James Bandoquillo sa mga report. K5 James, i-K5 mo. Kandos!
1: K5 News FM Live Report.
4: Mibisita si Police Colonel Jonathan Abilia, Acting Provincial Director sa Negros Oriental Police Provincial Office, kang DILG Provincial Director Rafara Dibagintuya, aniatong nakalabay ng adlaw dito sa Office of the Provincial Director, DILG Provincial Operation Office, Barangay Bumpandan, Dumaguete City, Negros Oriental. Mitabong usab sa mga pagbisita si Police Lieutenant Colonel Jason Paralag, ang Deputy Provincial Director for Administration o DPDA. Ang maong pagbisita na himong oportunidad aron mapalig-on ang koordinasyon o panag-uban na mapalambo ang masuod nga kolaborasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno. Nahisgutan usab ang posibleng bahinda alang sumabot nga kooperasyon o kiniusang mga inisyatibo aging suporta sa kalinaw kahusay o epektibong pagdumala sa lokal nga panggamhanan. Gisaad sa duha ka mga ahensya nga padayon sila nga magtinabangaya alang sa pagpatuman sa kahapsay ug paghatag og siguradong seguridad sa tanang katawhan sa tibuok komunidad. Balita gikan sa News Center nga hatod kanato sa DTX sa Coffee Max. Nagakapikanan na ka-detox ka pa. Inilang yapon sa kanunay ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Kaki 5 James sa Ditre Bayo Bandoquillo para sa kampiyon na balita Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, so kintipamin na report ni K5 James Bandoquillo. Alas 11:27 na mga siligan, so kintipamin na. At ang isa kong pagbalik, ato sa tasa Picas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Bill Candos.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butik.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty Sea, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug Mighty Sea. Highly recommended kaayo nako ang Mighty Sea sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: Mighty Sea, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty Sea.
11: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabutlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaga. Ang solusyon, yari na!
5: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika. Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-clinical. Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
12: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
13: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganya.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend. Food supplement for men. May maca. Kag-flavawaska. Mga natural herbs. Yan nagahatag sa gana. Extend. Supplement for men.
14: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tuhaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
17: D3Bio. Ako si Inara.
18: Tanjud kayo ang akong blood sugar.
17: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
18: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
19: Mahilig ka ba mukanta? Bikanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Aniya na ang lugar na pwede ka mukanta kung murag walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kuyungas imong barkada, imong pamilya o ka-inpinalangga kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayod sa Kanta Haray Family KTV.
20: Gikumot-kumot.
19: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, gari na ka sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscaño Beach, Piapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray.
5: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman pag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
23: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
5: D3Bio.
17: Ako si Inara.
18: Tajud kayo ang akong blood sugar.
17: Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day.
18: Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
5: D3Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DTX 500.
20: Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo og himsog natay.
3: DTX 500.
20: Adlaw-adlaw.
3: DTX 500.
20: Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
24: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
23: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o far. Pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
11: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
25: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
26: Kasakit ang dyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Kabutod-butod ang dyan? O wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang chan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw.
3: Mapalit sa inyong mga suki butika.
27: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM.
0: News FM. Oras alas 11:36.
28: Pustisya sa kahanginan.
29: Sa kahanginan.
0: O sa man ang engineer, kuhaara ko ng oras, engineer, dili na ko mabasa, natabunan. O, sa o sa man ni siya, basahon ako na. Engineer, basahon ako na. Si James, may ma-report? Ma-report si James? Di ko kasabot. Mo report siya. Okay. So, pasod na nako. Wala pa. Dol, mo report ka dol. K-5 James. Okay. Signal lang mo, signal in kaso.

0: uri man ta ko abogado, ha? Pero sige na lamang, pasalamat ta sa Ginoo nga gihimo kong abogado pero di ka panlaban. Breaking news. Pag usa man ni Oktaba sa Barangay Iski Election 2026, gipirmahan na ni Marcos. Amo ba? Dako kay gnisin ng mga kuanggol nga mga kapitan karon sa tinuod lang, pero bitinon sa nako ni. Dakog katawa ang mga kuanggol karon nga mga kapitan. Ha? Pero katong di kuanggol gnisin ra. Pero katong kuanggol nalain mo nako, awa ko puy mahimo pur malain mo nako. Dito magdagan mga Senegal, so kininaw na kanon sa Pika sa Lina sa K5, James Bandukilio. K5 James, K5 mo, kandos!
1: K5 News FM Live Report.
2: Yes, sarangan salamat kung may punta ang K5 Break kung sa ato mga suking tigpabraho sa programang 11 Mbps. Good news sa mga residente, silang tagsa-tagsa kabarangay nga adunay buutan o makugihon na o makugihanon nga mga barangay officials. Samtang bad news usab K5 Break sa mga barangay nga adunay walay pulos nga mga barangay officials. Tungod kay karong adlaw sa paglagda sa Republic Act number 12326, gikatakda ang 5 ka tuig nga termino alang sa mga opisyal sa barangay ug sangguni ang kabataan kun BSKA. Ginauman nga gamiton sa mga kasamtangang opisyal ang dugang nga mga panahon aron mapalambo pa ang ilang serbisyo publiko, mahuman ang mga nasugdan ug mga programa nga mas tutukan ang panginahanglan sa matag komunidad, pamilya ug kabatan-unan ingon man ang paghatag sa mga nagunang nga panginahanglan sa matag katawhan. Sumala pa sa presidente nga ang pagperma sa maong balaod noon na dili kini dugang panahon sa posisyon, kundili dugang nga panahon na alang sa responsibilidad ug pagpanubag ngadto sa mga katawhan. Ginauman usab K5 Rex ang uban pang nga mga komento sa maong nga pagperma sa presidente sa paghimong balaod sa 5 ka tuig nga termino sa barangaya. Balita gikan sa News Center, kini si K5 James sa D3 Bayo Badukilio para sa kampiyon na balita sa Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, soking tigpaminaw report ni K5 James Badukilio. So karon nalipay na ang uban pero relax lang mo ha. Pero maglibog ta. Asay ga istoryang tinuod ani? Ang kumiliko ang presidente. Kung maminaw ka diri kang George Garcia, tuloy. James, tumagado ko, James.
2: Yes, K5 Rex, according to COMELEC, Commission on Election Chairman George Garcia, karon ramang yun ding adlaw gipermahan sa presidente. So, the past few days, the COMELEC continued yun sila. In fact, karon gani ang COMELEC Santa Catalina, nag-discuss pa sila sa kung unsay maayong mga lakang buhaton during BSKA. It's because ang atong COMELEC, dili sad sila pwede nga mustap kay wala man sila kasiguraduhan nga pirmahan sa presidente ang maong balaod nun. Since today, nga gipirmahan na sa presidente ang 5 ka tuig nga termino sa barangay ug iski officials, meaning to say automatic nga ang atong COMELEC, mustap na po sila sa kung unsay lakang nila sa pagpangandam para sa BSKA 2026.
0: Okay. Ikaw, tigbalita man ka, pila na yung gasto sa COMELEC?
2: Yes, as of this moment sa itong nga nakuha, K5 Rex, more or less 8 to 9 billion pesos
0: okay
2: na ang ilang nagastos.
0: Period. Pagwaldas dili.
2: Yes, so kung atong kwanon sa kakrisis sa kalisod sa itong nasinati sa nasod nga Pilipinas, pagwaldas gyud nga i-Oktaba, nga nakagasto na, kay kung aduna pa man dahil sila plano nga i-Oktaba, dapat kaniad itong nga i-Oktaba last 2024 election, if I'm not mistaken, dapat gidritsyo na unta nila to 5 years ang ilang terms.
0: Ya, usay tawag ana. Korokong ho!
2: Imo ng term.
3: Wanted ka sa radyo. Wanted. May katapat ka na. Rex Kangdos. Patas nga komentaryo.
0: Salamat kayo, K-Pop James Bandukilio. Para matagaan og linaw ng mga tao. Pero napay kuan anak. Kaya si Makalintal, moanto pa siya sa Supreme Court. Kaya basig, di ay ikuan pa sa Supreme Court. Balabagan pa sa Supreme Court o dili tuguta sa Supreme Court. Ay mo pagising-isi niya, Kapitan. Ha? Ako, sa tinuod lang ang mga tao, murag wala na ginarespeto ang mga tao sa pagkakaroon. Tanawa karon si Vice President Sara Duterte. Ako, wala ko galaban sa mga Duterte. Ilang gigukod, kay lagi, gawaldas og kwarta. Kaning gihimo karon sa administrasyon, pila na'y gasto sa COMELEC. Ang pangutana, pagwaldas nila.
3: Rex Kangdos, walay pugong-pugong mubulgar

0: sa kamatuuran sa kanginan.
1: Pagwaldas! Muna'y magkadaot na ito aning Pilipinas. Tanaw magkaroon ang 1987 Constitution. Ilang giusap-usap? O sa may tawag, ana? Sila na'y magbuot. Ilang giusap, kaya ganuman, guilty sila. Muna di kumuto ka na mong ingon para makasib ang gobyerno. Magdinaginot. Dili oy, ang inyong gisib, ang inyong kaugalingon.
0: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kangdos. Kangdos. Patas nga komentaryo.
1: Ang inyong kaugalingon may gisib ninyo. Dili ang panudlanan sa gobyerno. Inyo lang may gituntong nga magbubuhis sa tinuod prangka-prangka nga pagkaistorya. Pagwaldas mo na, ausay mawala kung madayon ang barangay eleksyon. Kay kunuhay makadaginot mo, karon ang gasto sa kumilik. May nagkadahot ninyo. Himuon lang ninyong baboy-baboy. Himuon mo ninyong kanding karabaw baka gudguyon o kasama mo gitusok ni mga tog ilong. Ay, nakadaot ninyo. Kung kami may magkasala, dahil mong panalag mga polis, IDG, MBI, panakot ni ko, inyong sayot, buguang mo.

0: Sakit ba kayo huna-hunaon?
1: Hindi nga.
0: Monay, makapait ka na bang ang gusto lang nila? Kamu, magpakilinis pa mo. Klaro kayo mga balahibuon po mong kamot, mga tambalos-dos mong dako. Wa mo'y konsensya sa mga tao kang inyong utok, puros lang pag!

0: walang lusod kay na ing ana magka high blood mo.
1: Bukit lahat.
0: Advance sa birthday ni Ma'am Maris Barandog, September 27, iya birthday. Wow. Mao ba? Gika ni Manager Benny Kabusa. Wala na'y filing sa Monday. Nag-lecture pa naman ngayon ang kumilik Santa. Da, mga kandi... Ay, ginawa ko. Ambot lang. Muna, makaingunta nga. Usa, murag sakit ba kayo huna-hunaon? Mga siligan, so kintig paminaw sa. Ang kumilik, pila na ka-bilyon ang gasto. Tapos ing anak lang ka sa'yo. Mao ni ang dinaginot. Di ba? Mao ni dinaginot. Ang mga senador, pasayaon ang babae, panagaan o kwarta, tagpila katawasan. Mas okay na. Kung saan, di mo kakitag babae magsaya o di mo katag o malita o kwarta. Ako kita naman ko anak kasaya ang babae ito sa club kung saan simulan dito. Sayo-sayo at ang tubo dito. Pero wala ko nibalik. Mahal kay Lady Strength. Mutana ko dahil, pila may Lady Strength dahil. 250, sir. Uyag bugunit ka. Uy, lain mga istorya. Hot na lang saan yung mga Lady Strength na. Mauli ko balay dahil. Basta importante ka kita kung babae ni sayo at ang tubo. Ang kuyo at ang mabunal, ang ulo mabundak sa log. Bitay-bitay itong ginuong ko. Muratag, ay, makasala lang taan eh. Niingon pa akong asawa nga, asa ka? To akagi kasi mong uyab. Ko, wala oy. Sa, nganong nadugay man ka? Ingon ako, dito ko sa kong uyab. Ko, aw. At kung niingon ko, to ako sa club, musok ko man to. Ingon po na kong uyab. Nandugay po ka ko. Nga to kasi mong asawa no? Ko, oh, dito ko gikan, aw. Sabi na kong to akag club. Kay kung niingon ko nga to ako club, ay patay ko. Pero dili ko awayon sa akong asawa kay. Iya kong awayon, mudalagan mo ko sa kong uyab. Kung awayon po sa kong uyab, mudalagan po ko sa kong asawa. Mana, di ko nila awayon. So, safety sila doon ha. Di na ko magbinuang kay nanak ko'y asawa, nanak ko'y uyab. So, sure na sila nga dili na ko magbinuang nila.

Si Rex! Good morning! Shout out ko ni Mama Marcela Papa Urban nga always naminaw nimo. Si Rex, here in kadalugan sa may tayak sa ton. Salamat sa pagbasa, si Rex. It's me, Lizelle Pahayat. Wala ka wala kasabot ang mga tao gihimo ra og uwat-uwat sa eleksyon og makalingkod na ang mga kandidato dili na sila makadagan sa mga katawhan. Mao ba? Good morning, Sir Rex. Naa naman kay uyab og naa naman kay asawa, pwede ikatulog ko? Pwede. Ay, pangayo gatas. Sabot na. Masig, mangayo ka gatas. Masig, maingon ka, Rex. 6 months, 1 month to 6 months, buna. 6 months to 1 year, buna mil. 1 year to another 6 months na po, pro mil. Pero maingon ka gatas-gatas lang ang milk mil. Sige, ikaw. Sabot na. Oh. Kung makaya na mo, pero ayag yung pagayo o gatas nga katong mahalon nga gatas, ha?

Ok, mga siligan, so kiniminaw oras, alas 11.51 na. Mayo nga pagpaminaw, karon diya sa may Cocogen Insurance, ilabi na ni Ma'am Nasi, at ubangan sa may LTO sa may Daro. Gusto mo magpa-insured sa inyong sakyanan? At mo sa may Cocogen Insurance at ubangan sa may LTO Daro. Kung ang inyong sakyanan naglingo-lingo na, parehas akong sakyanan, gikagid. Makakita ka din mong sakyanan sa dumagiti nga gikagid, murag iro bitaw nga gika na murag brownie. Ako anang sakyanan. Ha? Pero kung gusto mong musinaw, add mo sa may 2P Works Garage. Diya bitaw sa may magatas, na iskwilahan diya, kilid. Kung ang inyong sakyanan naglingo-lingo na, add mo sa Mahusay Auto Repair Shop. Diya sa may Hunob. At ubangan sa may Santo Niño, Santo Rosario, sorry. Santo Rosario Hunob, kananggit niya at bank, makita ninyo ang Mahusay Auto Repair Shop. O ang inyong sakyanan, medyo alanganin na kasi na nagwapa inyong sakyanan, murag nagikagib, murag iro, murag sakyanan akong kagiron, papinturahin ninyo dito sa may Tupi Works Garage. Pagitaan niyo si Mr. Tupi. Diba? Kaya sa may magatas, oh. Unahan lang sa eskwilahan. At mo dito. Apohon mo, atupod ko dito. Ako pasinawon akong sakyanan kay kani akong sakyanan murag maulo gani ko mo gawas kay taon pod gikagid muulan mutulo pag yon matutagbat si astang sa muka ay Ginoo ko kani pobre lagi ta. Alas 11:53 na engineer may tesini network news na engineer di ka mo advertise ay, di gita ha. Okay, kami si engineer, ing anak, maundang namin, ma-advertise. Bantay yun na niya, kay 5,000 rabay mulutan na ito, ani. Bahinon yun na ito ni 5,000, plus imo 3,800, paldo management. Pero ako, kwasa ako, mo rebuttal yun ko. Muhatag yun ko, kanang, mo-explain yun ko, kanong na ing anak, mang kariks. Basi ko niya na. Okay. Si Rex, may pa maglunop tibuok Pilipinas kay wala natakasabot pamalaod ni Marcos. Pero, puro pangawat na lang. Ay, ayaw po palunupa, grabe po ka. Ani lang palunupon? Kung ilunupon, nga karon ang atong mga anak, kung saan man ito, wala problema na ito, kaya taas naman tag-edad, pwede man tumatay ugma. Ang atong uyab, bata pa, nga, kung saan man naroon, hayahay kayo uban to. Naon siya. Ayaw sa palunupa. Ato alang dire, mag-ampo lang ta, nga matauhan ni sila. Kaya kung palunupo ni mo, kita, ay, why problema na ko? Isang matay ko ugma ni ugma. Nga ako uyam, hayahay po sa magsunod. Ako'y kapatambok. Nga, mataawayo. Di ba? Ayaw sa palunupa kay, listen, palunupo, looy, ito mga uyam.

0: las 11:55. Engineer, 5 minutes before mag 12 muundang na ta. Charge yun mo na 5 million ha. At naruhag yun, engineer. 5 minutos para alas 12 dapat muundang na ta. Sige ha, testigos na ko si Kipab James. In kaso Kipab James ha, ikaw akong testigos. Mag-abot tag Supreme Court ani. Hindi mo rin ikaw rumay galay. Dapat 5 minutes, wala na ta. Ma-advertise ka. Pagkahuman, sulod ang MITC Network News Nationwide. Sige. Basta ha. Good morning, Sir Rex. Kaning administrasyon karon wala ta kasabot. Kay lagi ang ilang style gusto lang ilahan na jud. Engineer, ato sa tasapikas lawak. Delikado ta ani. 5 minutes atong gimitingan. Dapat kaon na ta. Kandos!
1: News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Ako si Mia. Atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: No one ana makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
1: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
1: Adlay powerful extracts.
4: Yung phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
1: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
1: Nga effective.
4: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500. Sa mga butika.

0: The sugar cane. Magkakaroon ng company. Tibatok sa sakit. Mighty C.
1: Sa ilang eskwelahan sa Roxas City suspendido sa unang detalye ng mga balita na in-person classes sa ilang eskwela sa Cebu City suspended. Atin sa atin ni Kay V. Umano ay pagbabanta na kumakalat online.
2: Suspendido ang in-person classes sa ilang paralansan ng Sudang Roja. Atin sa atin ni Kay V. Umano ay pagbabanta Ito suspendido ang in-person classes sa ilang paralansan ng Sudang Roja. Pamamaling sa isang biyernes September 25. Sa panayam ng Kay V. Umano ay sa social media na may nangyayari umano pamamaling sa isang paralansan ng Roja. Component City Police Station. Sa panayam ng Kay V. Giuseppe Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomatas Oficial, walang kinalaman ng City Police Station video ng mga estudyante na isagawa ng investigasyon ng polisyal at nabantaan ng pamamaril. Walang kinalaman ng mga nagpairal ng video ng estudyante na itinuturo ng pamaril. Samang kumalat na bantaan ng pamamaril, biro lamang na nasabing mga nakausap na tumantahay ang estudyante na itinuturo ng bulan ng pagbabanta. At wala itong ayon sa hepe, biro lamang na nasabing mga aral ang naturang pasagawa ng kanyang intervention ng otoridad at ang City Social Welfare Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak sa mga ng intervention ng otoridad at ang City Social Welfare Development Office na nanawagan sa aming estudyante. Tiniyak sa mga tumatang na nananatiling ligta sa mga maging responsable sa paggamit ng social media. Ito, si Kakalat na mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito, si Kakalat na mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Sa Pilipinas.
1: Samantala, kalibot aming bayan at mula Western Visayas na pinarangalaan sa model Samantala, kalibot aming bayan at mula Western Visayas na pinarangalaan sa model Municipalities Award
3: ang kalibot bilang first runner-up sa 2026 sa Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Lasong kitli ng kalibot ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa ang first runner-up sa Sustainability Champion Category bilang pagkilala sa mga programa nito mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa labing limang kategorya ng lokal na pamamahala. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa labing limang kategorya ng lokal na pamamahala. Ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan
4: Ang barangay sa Kabataan Election kung magiging ligtas tungkol pagtuloy ang mga paghahanda. Sa kabila ng Kongres sa Kabataan Election ay pagpaliban upang ang patuloy ang mga paghahanda. Sa kabila ng Kongres sa Kabataan na ito ay pagpaliban upang baguhin ang PO 2nd Infantry Brigade ng Solidarity Conference in High City. Inihayag ni Vice Captain 7th Colonel PO 2nd Infantry Brigade ng Nagasin Army sa High City. Inihayag ni Vice Captain 7th Colonel ng briefing na ibigay ni Leon ng Marco Castellano, Regional Director na Commissioner Election ay kasunod ng briefing na ibigay ni Leon ng Marco Castellano, ang Regional Director na Commissioner Election patuloy sa Nagros Island Region. Ayon pa kay Polinar, pinaliwag ng Marcos Jr. hingga sa kaugnay ng palukalang batas. Pinagtibay din ni Narco Acte ng Provincial Director Jr. hingga sa kaugnay ng palukalang batas ng pulsya. Pinagtibay din ni Narco Acte ng Provincial Director Colonel Jonathan Abdalia ang pagtaasan ng publiko at protektahan. Ang mga kapatan at seguridad ang mamamayan sa panahon ng publiko at protektahan. Ang mga kapatan at seguridad ang mamamayan sa panahon ng halalanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete sa
5: KFIPS FM. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga KFIPS sa detalye pa rin ng mga balita. Lamay ng nasa Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KFIPS, Wimpolis at Chet sa Ida. Ni KF nakalibutagay na managot sa pamilya ni PSM Salve sa insidente. Binipisyon ni Pinansyal na managot at lahatang responsable sa insidente. Binipisyon Pinansyal at administrative support ng checkpoint ang Jimenez. Municipal Station 2026 na bilang na rito si Cabo. Bigla na lamang siyang pinagal ang humaharap sa SUV at agad na si Cabo. Bigla na lamang siyang pinagal ang humaharap para sa SUV
6: Kasiyahan. K-Fab News si K-Fab K. Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K-Fab News FM.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Hindi na nagapan pang mailigtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan matapos damuni ng apoy ang tatlong kabahay bandang alas 3:23 na madaling araw, Setyembre 24, 2026 sa sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbulang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga ito. Idineklarang fire out ang sunog alas 3:55 ng madaling araw na nag-iwan ng tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapang sa isang bahay sa Barangay Mapatag, Hamtika noong Setyembre 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. Idineklarang fire out ang sunog alas 12:39 ng tanghali at wala rin naitalang nasaktan. Para sa MyTC Network News, K5 Junel Nangantives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: At balita mula Cordon Isabela, kargador natagpuan patay sa irigasyon, motorsiklo at cellphone na nawawala. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Natagpuan wala ng buhay at palutang-lutang sa NIA Irrigation Canal sa Progres, Barangay Malapat, Cordon Isabela. Ang isang lalaki kahapon, Setyembre 24, nakalauna na ikinilalang si Peter Jeronimo, 38 anyos, isang kargador at residente ng Barangay Rizal, Santiago City. Ayon sa mga kaanak, huling nakitang buhay si Jeronimo dakong alauna ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat tiniting ng anggulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanco at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon, K5 News FM.
0: MyTC Network News. MyTC Network News.
1: Mga biktima ng school shooting sa Tacloban humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
9: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang inisyatiba upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinunyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo, ang isang biktima nang nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarecover ng lubusan ang mga biktima. para sa MyTC Network News. Ito si KK5 Carlo Ariscado para sa himpilang kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga KK5, bilang paglilinawa nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbo Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028 ayon mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ngayong araw po yan ng Biyernes.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
1: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong Strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektor tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga biglaan at panandaliang malalakas na ulan ang umiira sa Southwest Monsoon o Habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas.
0: Network News.
10: YTC Network News.
1: Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong personal na sinalubong ni Trump kasamang unang ginang na si Melania Trump at si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan din mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya. Layo ng pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa.
0: YTC Network News.
10: YTC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Cagayan de Oro at K5 News FM Dumaguete, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM.
10: Championing the lives of the Filipino.
11: D3 Bio.
12: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtengi, nahinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
11: D3 Bio. D3 Bio.
14: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
11: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. D3 Bio DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
13: Mamasa
11: nga butika. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ubhon nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
11: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika.
11: Mighty C,
13: ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Roldan. Dali na kay ko magkasakit og ilanat. ubo dela sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskwila kay sige kog absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi minting pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
18: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
19: Sa mga butika. Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
18: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
20: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo?
21: Tungod sa imong bad breath?
20: Mag Clinicas Spore Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotics. Kinapaundang ang pagdanghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas Spore Biotics.
22: Gah, mag-joyride man tabi ka.
23: Wala sa kondisyon ang makina ko.
24: Hindi makaari ba? Mag-extend ka!
25: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
22: Tiga, mag-joyride na ta.
23: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
24: Siyempre, naka-extend ko ya.
22: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
25: Extend Supplement for Men. D3 Bio.
26: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagdumbo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
18: DTX Coffee Mix.
13: Sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix.
29: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
28: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
30: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
18: D3 Bio.
31: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
18: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. D3 Bio.
32: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na koy ipamati sa lawas.
18: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
13: Ang Visio
18: gamay D3.
13: Mapalit sa mga butika.
18: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
33: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
18: DTX Coffee Mix.
13: Mabaka sa mga butika.
18: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
34: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayang mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
13: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
18: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Mapalit sa mga butika.
18: Mighty C.
35: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
0: na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
2: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas for Biotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito.
4: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
7: Oras, alas 12:23. Pero ang computer ni Kageng.
8: Justicia! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
7: Okay, Ra Engineer. Wala ni Kageng ay. Na kaning mouse lang ba? Balo ka ang naanda na ko nga mouse. Mouse sa helicopter, aeroplano.

0: Sir Rex, kuyaw og dili manaog si Bongbong Marcos karong 2028. Usa ni maroni sila liwat sa iyang amahan. Kuana tay mahimo ana. Og di mo naog sa magwalta. Eh magwalta dito. Sa insa, kapoy pulis, to ay arme, banggapuson ta, wa na tayo mahimo. Mao ni. Wa na tayo mahim sa anak inkaso, pero maghinauta nga dili na mahitabo. O saon man, moal sa ang Manila, kita diri igulat ang lantog TV. Ang taga Manila ramoy nakikaway dito. Dumagiti iria ra boss amping diha boss kanunay okay idol la otolari ri naapa ko meeting diri si Rex dayo na ako hearing ron 11:30 saba is medyo busy gamay jud wala problema na attorney na kuana ko attorney wala problema may paminaw karon ni attorney Corsino. Okay lang, attorney, kay nakuntak man ako ang akong abogado sa Cebu. So, no problem, attorney. Salamat sa imong pag-reply, attorney. Keep five sign. Pwede gunita sa imong mikropono. Maglalista. Unsa man ang eleksyon, ipadayon ni mo dili.
1: Sa pangayon, ngayong araw na ito.
0: Unsa man ang eleksyon?
1: Ang mga barangay officials natin.
0: Ha?
1: Tuloy lang kayo, magluna kayo.
0: Maglo na kayo.
1: Maglo na.
0: Maglo na kay wa di na madayon ang eleksyon.
1: Ana eleksyon kay Vibrex, gipirmahan na gani ang buntag. Ang unang katong airport ni Kevin James, lima ka tuig extension gisunod. Mo ni gibutyag ni Jose Castro. Bel, pwede na tong ma-play tong ko ano.
0: Sige.
1: Pwede na kay Vibrex ma-play na to ang
0: wala problema.
1: Para kuan ba klaro kayo. Ada to
0: okay. Pero igukod pa na ni Attorney Makalingtal sa Supreme Court tayo. Igukod pa na. Dili pa na kwan. Sige. Ang sa may giingon ni Claire Castro ni Palanglang.
1: Okay. So, kadiyot lang kay Vibrex. Rewind pa ang...
0: sige lang. Samtangga...
1: kuha na to.
0: So, samtangga okay pa si...
1: Kanina, kay Vibrex. Okay. Karong adlaw. Daghan mo yung nagulat ni kay Vibrex. Nabigit ni ining maong... kining postponement kay Lunes start na biya sa kampanya kining filing COC o niya ang mga incumbent kanyang mga incumbent mingon sila pinabi na ito kanyang mga commit barang official mingon sila nga ay okay na kung mag-eleksyon wala ni problema mayawan sila pero karon maragmalipay yun sila nga dili na badayon ang BSK
0: ato daw i-play ang gikuan ni Palanglang Clerbe atong i-kuan.
2: Village officials, kung ano na po yung latest update regarding our barangay and SK elections?
3: Napakagandang katanungan. At ako ang magsisiwalat sa inyo. Pinirmahan na po ng Pangulo.
2: So, is it final? Final?
3: Pinirmahan na po ng Pangulo.
2: So, pwede pong pakipaliwanag, Yusek, kung bakit kailangan na i-postpone ang election for the interest of our public?
3: Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials. Unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin. Kung paano masasayos
0: ang... Para ang mga barangay kapitan maglilibot ng krimen? Libotan mo ng krimen?
1: Dilibot, ipasabot niya ito nga makamonitor sa ilang palibot sa mga pahintabo.
0: Kana, pero ayang istorya, ang mga barangay officials maglilibot sa mga krimen? Siya, makita ang barangay officials ng mga krimen?
1: Dili, nakuha na ito siya.
4: Nadalinas.
1: Ang dila kayo. Di ka makabantay sa excited ba nga? Yun ay pangita po.
4: Tapos, pa-explain sa kuan nga, pwede ba malaman ng buong sambayanan bakit pinirmahan anong ka? Dapat mo yung, ang ipirmahan dito is tapang eleksyon. Ang ihalay ba mga tuba? Wala ba ka na bang sintro-sintrohan ay ba kipaymsay? Dili ba?
1: Wala sa mga nga.
4: Hilig ba silang hangir-hangir?
1: Oh, mahinta siya dito nga. Gipirmahan na po ni Presidente Marcos yung extension ng BSKA 2028 na. Kaya, malipay na kayo mga kapitan.
4: Makalona. Di ka dalagan si K5 James. Nga plano ba, di mo dalagan kapitan sila marangay. Isbikan sinur na lang kasdawin. Ako'y bahalang magyayo doon sa radyo. Dagang kahasunod. Amutan nato si padagano nato.
1: Ha? Bakong.
4: Ayos bakong. Dito kasdawin. Kay dagang foreigner dito.
5: Bakong
4: vice mayor. Kisa may mayor ni mo? Si Loseng.
1: Ikaw mayor ko no.
4: Hey, amigo rin, Ms. Mayor Lenin. Noon siya po ka. Hey, congressman akong naganan. Congressman akong naganan, Sir District, congressman.
5: Ya, bangga kang congressman Hendrik.
4: Oh, di, gobernur man niya ha. Ay, ginoo ko di atong binuang. Uy, ka. Alas 12:30 na, engineer. Di tama advertise? Advertise ta. Kaya ako, marunong magpangul ba? Ako naman basta ikaw kong engineer. Strikto na yung akong partner na. Beta, may problema. Ato, respetuhon ilang posisyon. Mag-ingusak, stop! Stop ka. Mayon, sulod! Sulod ta. Ato sa tasapikas lawak sa papila ka mga abelo. Engineer Bill, kandos!
6: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Victory Bio.
7: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar.
8: Ako gisulay nang inom ang Victory Bio 1 capsule 3 times a day.
7: Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
6: Victory Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. Bio TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 mabalik sa mga butika. TTX Coffee Mix.
10: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
11: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
14: Gasagit ang tiyan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan? Ug wala mahilisan? Mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagmindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong nasuki butika.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo! baby.
14: Extend Supplement for Men.
17: Isang kapsula.
14: D3 Bio.
9: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Mary Ann, daghan nagkape akong natilawan pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
14: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
14: D3 Bio.
20: Ako si Mia, gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
22: Nawad ang nabakaug ka na sa kama?
23: Masinug?
22: May diabetes ka?
23: Ang DTX 500 na.
22: Ang DTX 500.
23: Adunay powerful extracts.
22: Nga phytochemicals.
23: Ug antioxidants.
22: Nga gigan sa palaya.
23: Ug the sugared sugar cane.
22: Mga organic compounds.
23: Nga effective.
22: Batok sa sakit nga diabetes.
23: DTX 500.
14: Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
24: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
14: DTX Coffee Mix. Mabaka, magabutika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
14: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Rundan, dali na kay kumagkasakit o gilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, storbo sa akong pagspila kay sige kong absent. Mao na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
14: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
14: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag-Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag-Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa iyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
3: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar. Mighty C, ang Alcala.

0: akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio!
3: DTX Coffee Mix?
4: Gusto ko na.
3: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kada si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turun kayo ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Sa mga butika.
1: Mighty C! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigiglayin akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Kipatumar ko sa akong bana o Mighty C. 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon. O wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Mabalit sa mga butika.
3: Lagi bang matamlay
2: o mahina ang memorya ng anak mo?
1: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw,
2: mabibili sa mga butika.
1: Memory Advanced Syrup.
7: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Brent Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3Bio.
9: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na ang bato.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
1: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio.
3: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
11: News FM. Oras, alas 12:42.
12: Hustisya! Hustisya! Sa kahanginan!
13: Sa kahanginan!
11: Okay mga siligan, so kung hindi minapanayin takaroon sa tuga programang 11 MBPS. So, karon gipirmahan naman ni Presidente Bongbong Marcos nga matod pa ma-extend ang mga kapitan o kaning eleksyon, pero si makalintal to apod gakamang pod padulong sa Supreme Court, di ba? Ang sige lang ato sa paminawa tutali mahibala na to ni Lunes pohon o sige final ani kay gipirmahan naman ni Presidente Bongbong Marcos. So, wala pa man ko'y tubag yun maayo, tubag klaro ni Claire Castro, si Palanglang. So, mahibala na. Pero kung di yun madayon ang eleksyon, ako lang ipanawag sa mga barangay kapitan, karon pag perform na mo sa inyong trabaho, kay sunod 2028, madayon ang eleksyon, basing unya paninglo na mo sa mga tao. Basing mag-ampo na po mo, wala po eleksyon, wala po eleksyon. Ha? Klarohan na yun na ninyo ang barangay kapitan. Katong mga barangay kapitan nga hilik at tugbulangan, katong mga barangay kapitan nga wala nagtarong o gatrabaho, pagtarong na mong trabaho. Ha? Ibutang sa inyong utok kapitan, kanang inyong mga konsihal, dili na trabahante ninyo. Ha? Maunay tigbantay ni mo inkaso. Banggaon, gani ka pa kapitan ana o inkaso magkalisod, huwag kagatarong sa mong trabaho. Basta timan eh, kanang mga konsihal, dili na trabahante ninyo. Basig baka yung kakonsihal ko na ako ni, maabot ang panahon, malisong uto ka na. Si Rex, kami tanan diri sa San Jose.

ang huyod nga Duterte Jud bahala maon sa ning kalibutan kay panahon og modagan si Basti Duterte paka man imo ha pagka si presidente ni butar mi tanan tibuok barangay sa Nosi Manhuyod. Ah, sige imo pod na ha. Oy, salamat si Rex. Oy, taga Tanglad Manhuyod, kumusta man mo diha taga Tanglad Manhuyod? So, mauna karon ang mga barangay official kinahanglan nga pagtarong na mo in town sa inyong trabaho, ayaw na mo pagkaangkaan kung ugaling man nga kaning barangay election o tinud-anay na jud ni, wala nay magsinamok dito sa Supreme Court tungod anay nga barangay iski election kung di jud aw pagtarong ra gyud mo kay pagka 2028 election na gyud. Ayaw na mo kanang so karon pustaan na ito, engineer. Wa na'y paghatag bukas ron. Pustaan na ito. Ha? Pustaan na ito. Wa na'y hatag bukas ron. Wala na'y mag-guid-guid ugos. Wala na ingon maghatag o magsiminto grabag kabilya. Wala na. May isa pustaan na ito. Wala na. E kanin ito, kanang prangkahan na lang ta. Wala na'y ingon nga aplip-aplip niya. Kana mga tupad-tupad. Wala na. Mubalik na po niya puhon. 2028 or 2027. Pusta na ito. Timanin ninyo akong giyaw-yaw. Karong si Manaha or karong tuig padulog na sa 2028, tuig sa 2027, kani karong mahaman ang 26 or tunga-tunga sa 27, wala pa na ingon nga mag-guyod og hos, mag-siminto-siminto anang dalan, wala na'y aplip-aplip niya, wala na'y tupad-tupad niya. Pustahan na ito. Ikato, nauso raman to kay basik unya kalit na eleksyon. Di, naka kuang-kuan na mga barangay kapitan. Nakapamugas-bugas na. Pero karon wa na mo'y maasahan. Katong hilig bitaw nga magpaabot og nay kanabang magpaabot taga-agbugas, na tapoy tupad, maglalis pa kay dapat ang dawaton 8,250. So, wala na ron. Wala na. Muasa pa magtupad. Ayaw na. Kanto giuso lang to, kay basig kalit o na eleksyon, at least nakapamugas-bugas na mo. Di ba? Pero karon timan eh, akong istorya, istiklirin yung ba na ko. Ha? Wala na ron. Hilumpas tira na. Wala na mo'y asahan ka nang naapay tupad, aplip, unsa pa diha. Ang barangay kapitan, i-guide mo kay guyuron mo sa gobernador, sa opisina, sa kongresman, kay tabangan mo kay kamo nang asakit mo, operahan inyong lubot, operahan inyong kilid. Wala na na karon. Maigod po na, ay, wapay budget ron. Pero pag tunga-tunga sa 2027, ah, diha na, maski pag mga sakit mo tanan. Kuyog-kuyogan yun mo, anak. Ana ang kapitan. Kabalo lagi si Rick Santos. Eh. Paghilo mo eh. May magkaroon pata na tao. Ayaw na mo, ana, mga style bito ninyo, kapitan. Kanang daga pa mo mga style nga atik-atik ninyo. Ahay, si Rick. May pamamista na lang ta diri. October 17, puhon ako. Hopefully, manak na eh. Nama kay manok da nga. Sinugbang manok ining. Mista ko eh. Lahit man eh akong pista dala, naman eh pagdala po niya mo malinuto. Ay, ginaok mo. So, karon, maghinaot lang ta nga. Kaniing ani karon nga, ang mga barangay kapitan, kanikapan, dili sa ingon nga pag ulog-ulog sa inyo. Sugod karon, kung sa baga pa, magpasalamat mo sa presidente nga gipirmahan nga dili madayon ang eleksyon. So pagpakita na mo tinarong nga inyong trabaho, ayaw na mo anang kanang magkulur coding pa mo sa inyong barangay. Ang tanang tao, i-accommodate ninyo. Di ba? Pero ako, sigurado ko, kaning hatag-hatag og bugas karon sa mga kapitan, kaning mga aplip-aplip, o kaneng tupad-tupad, murag, ma-stop na yun na. O tinood na. Mabalik na po na karong 2027. Di ba? Manggawas tong mga politilinhos, manggawas tong inidoro, manggawas tong mga jetmatic na bomba,
manggawas to mga guna, budlong manggawas to. Di ba? Tapos ang kapitan, naamudagan pagkakapitan, gairan ka. Tapos tinggawas na po na, kung tinuod madayon ang election sa 2028 sa kapitan ha, manggawas na po ana ang mga subre na mag-solicit, magmukot na po ng kapitan ana. Pangitadaan mo pamaagi da ang kap. Ha, bripinga daan yung sekretary na wala, kudre. Kay diya naman na, manggawas ang mga kunuhay anniversary. Kunuhay, ilahang muanto silag bakulod kay mga sakir-sakir, muanto silag Cebu na magpa-kuanog pa-sponsor. Mamanit tinggawas. Tinggawas na sa sobre. Pagpiesta, muanto sa congressman, muanto sa mga kapitan, muanto sa mga konsihal, basta na piesta. Di ba? Tapos, paghapit na po mga 2028, mag-election na po o kapitan, ang kapitan po, ana, di na po na moduli nga. Kap, mamista ta sa amo ah. Ah, mamista na ah. Tuyo ko na si kapitan. O sige, odto diha ko, panihapon diha ko, pamahaw diha ko. Sa kap diri ta, ah sige ha, humana ko dito, balik ko diri. Mao man ay style ron. Ah, mao na. Ayaw na mo ka na pang daghan pa nga mga style ninyo karon nga. Moingon mo nga, ay walay budget. Kana mahitabo jud na karon. Wala na. Pero pagka 2028, ah, dito na. Manggawas tong host nga itong katong di uno, katong one and a half. Di ba? Ay, kap, lagi mo abot ang akong tubig dito sa akong balay. Ay, paabto na ito na. Nainot di rin. Dalas mo na si Pio, ha? Pasana na yung host. Pero karon why mahitabong pasana na yung host? Manay prank ka nga pag-isto. Tinood yun na. Tinood yun na si Rex. Kay kami bitaw dito dapit sa Cebu. Ang kapitan dere nga wa pa maklaro ang kaning barangay iske eleksyon, ang among kapitan dere grabe kabisi kuyog ang iyang makonsyal. Ano ba? So, ma style naman na karon. Mauna, ayaw na mong katingala. Kay kung matingala mo, ayaw na. Di ana, nana po'y report sa ako, adere. Panahon ko no sa alas 4 sa hapon, pagawason ang mga Pinoy. Pagka alas 5, manggawas ang mga pikot ug mata. Naitawag asa marapit nga lugar. Klaruha katong nanawag na ko ang babae. Si Rex, matingala mi diriba sa amo ang lugar ang mga Pinoy bugaon. Pagkahuman pagbugaw pagwa na Pinoy, matingala mi na aming mabatian ng mga incheck, di may kasabot sa inistoryahan. Alas 4 or alas 5 sa hapon manggawas. Oy, basig pogo na. Ha? Asa na nidapit? Asa nidapit kaya itong ipasubay sa NBI? Kay kugihan kay itong si NBI Director Matibag? Kugihan ni manghita o ka ng mga illegal? Si Rex, mas maayo gani og mawala ang tanan. Dala ba ang walang gutom kay naa magdawatan og honorarium apil sa walang gutom? Asa ato pa duble-duble. Tinuod na si Rex, pagawason ang mga taong mga Pinoy unya naay manggawas ng mga incheck. Gaduda mi basig pugo na. Oy, klaro ha. Og asa nang lugar na kay ato nang ikuan? Ato nang ipasubay sa NBI. Ato ipasubay na naman ko ipag

naas ang bias Manila kay mao toy tawagan nako asa man ni dapat pambugaon ang mga Pinoy unya manggawas kuno ang mga inchay na asa man ni dapat pero tagaan kon yung bahin mohilo mrapod ko ejikas na ninyo sindikato gyapon dia. Okay mga siligan, sokin din mamina unya sa programang El Castigador at tangin ninyo ha. Karon taon-taon at tangin ninyo ang mga honi o gawin.

0: para.
1: Okay mga siligan, so kinti kami na wala na tayong oras. Ang istorya ni Limahurot, pirang oras nagkakaupos. Wala may sagsikisa magkapukan sa akong baruganan. O wala may sagsikisa magkapatindog sa akong balahibo gawas lang sa taong akong ditamakan ang katungod. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pab Sir Bernie Cabusao, Area Manager Santa Catalina Mayor Pep Umanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castaño, Vice President for Administrator for Human Resources, K5 Jinfall Generoso, akong sparring partner sa PICAS Lawa, K5 Engineer Traffic Controller Bill Racoma, sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abonwin, o kinatibok ang presa sa K5 News FM Dumaguete 97.7, kini si K5 Rick Santos Candos, kanunay nakamaiti si DTX500 Capsule D3 Bayo. At malaman ng para sa kampiyon nga balita, serbisyo publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalagon ang Diyos, Kandos!
2: K5 News FM.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga kapatid. D3 Bio.
5: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy, ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kun ga inom ka D3 Bio, D3 Bio ha, dili ordinary nga plain D3.
5: Dili ordinary.
6: Diba naa manay kagaw sa atong tinai Sir GP,
5: yes.
6: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin Sir GP is lipopolysaccharides.
5: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
6: Lipopolysaccharides og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
5: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
6: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio Sir GP kay tungod kay na IMCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Ga-travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams. O kini nga MCT, gikuha niya ang proteins o kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons. O kining chylomicrons Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
5: Ang akong giganahan na ng D3 Bio Doc, gawas nga ginapabalik niya ang mga gapalayo, iha pa jud ning pangitaon ang gitawag nga H. pylori bacteria aron malikaya nato ang sakit nga ulcer.
6: Correct.
5: Nya kato mga gi-ulcer diha, pwede jud mong muinom og D3 Bio, makapugong sa mga bakterya og dili ra mauna. Gipabaga pa jud niya ang imuhang stomach lining.
6: Unya may mga mucus production pata nga makaprotektar sa atong lining Sir GP.
5: Oo, aron matrap ang mga kagaw nga masulod sa itong lawas.
3: D3 Bio.
7: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
5: Ang siking gisulti ni mo Dr. Ramil nga herbal antibiotic, sibuyas, ahos ug hani, imong pigaan og tulo ka D3 Bio ug kana imong gamiton. Dili lamang kani antibiotic, antiviral pod. Dili tanang ubo ha, bakterial. Ang uban viral. So maunay usahay bisag mo inom kag herbal antibiotic, dili mawala kay man viral di ay.
6: So ang tip ana, ang imong herbal antibiotic imong pug-an og D3 Bio.
5: Arong maging kampiyon nga kombinasyon, antiviral na antibacterial pa.
6: Ang D3 Bio hilo na para sa mga kagaw.
5: Correct.
6: Muna kung hilantan dayon, dayon matrangkaso ka, mag D3 Bio din Sir GP.
5: Ang D3 Bio ako jud ni ibalik-balik, murarag na ay butika si mong balay. Kanabang murakag na ay stanti sa imong balay.
6: Correct.
5: Mura jud kag butika ang benepisyo nga imong makuha sa D3 Bio sa kadaghan sa pwede niyang mabuhat sa para sa imong lawas. Kung naa kay usa ka box sa D3 Bio, gasakit imutihan tungod sa acid,
6: pwede mag D3 Bio.
5: Oo.
6: Mao nang kinahanglan jud ang inyong medical cabinet o box naa joy D3 Bio. I-appeal jud na usa na sa inyo nga priority.
5: Aka na. Og sa mga clinic pod, sa mga kumpanya, dapat na joy D3 Bio. Mo na ipikto sa D3 Bio sa imong kinabuhi basta naa jud na sa inyong balay. Ang ang flexibility sa D3Bio malayo na ka sa Subao, sa Trangkaso, sa Sipon, sa Ubo o dagan pa mga maayong benepisyo. Muna'y rason nga nung ganahan dyan ko sa D3Bio.
0: D3Bio!
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3Bio!
6: Akong ipailaila, Sir JP, ang superstar nga naa sa D3Bio, Sir JP.
5: Ukit sa mana?
6: Maunang monoglycerides nga gitawag monolaurin ug monocaprin. Mm. Ang espesyalista nga si monolaurin ug monocaprin ang mga envelope nga virus. Ug kining mga envelope nga mga virus, mao ni mga virus nga mga nagkaaron ingnon nga immune system sila. Pero
5: mo-disguise diay, ah.
6: Oh, mm. Pero kung maagian ni sila sa monolaurin ug monocaprin nga naa sa D3Bio, patay jud tanan, Sir JP. Antiviral, antibacterial, dili radiay sa monolaurin. Naa siya kauban nga si monocaprin ang ato ang D3Bio, Sir JP.
5: Muni na kanindot sa D3Bio. So dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3. Wala tay oras, Dr. Ramil, so time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Dili abusuhon.
0: D3Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
3: Papalit sa mga butika.
0: D3Bio.
3: D3Bio.
0: Health News.
10: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag-DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
11: Taspang imo blood sugar.
12: At tunak may diabetes?
11: Mag-DTX 500 ka!
12: Ang DTX 500 at tunakin ni anti-diabetic properties.
11: Sama sa
12: Charantine,
11: gagapa mo po sa glucose.
12: Visine,
11: controls blood sugar.
12: O polypeptide,
11: gaparehong epekto sa insulin.
12: DTX 500,
11: highly recommend
12: sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun na ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 2.8 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics, gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend. Extend. Superman for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Superman for Men.
9: Isang kapsula ka lang.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. Mag-DTX 500,
3: adlaw-adlaw,
2: DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500,
4: pabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, o katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500, aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul,
4: DTX 500, mabalik sa pinakadul ng butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong, ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko ang tumar, Mighty C. Tulo ko kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati, ug nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinica Spore Biotics. Makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinica Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Clinica Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinica Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babayi. Confident ka sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting ngay bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

0: News, D3 Bio.
1: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako na sab si Doc Ramiloy. Atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
2: Akong unahan, Doc. Mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
3: Tungod, Sir JP, nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mauni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
2: Correct, Dr. Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
3: So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
2: Don't get us wrong, ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
3: Nganong D3 Bio ang akong gusto over ordinary by vitamin D3.
2: Nga naman, Doc?
3: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba kasagaran dyan sa gadayt,
2: muluya.
3: Pero kung ikaw naka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
2: Dako di kayo ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
0: D3 Bio.
4: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: You know what, Sir GP? Sa una, daghan kong D3 nga gisulayan.
2: Di kolekta, di ka, Doc?
3: Oo, siyempre. Kaya ganahan ko kong D3.
2: Oh.
3: Bisag unsara nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP, wa na ako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio na ako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio? Adto ko sa D3 Bio?
2: Meaning ni upgrade ka, Doc, ha? Napayo sa, Doc. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
3: Nga naman, Sir GP.
2: Kay usay man gud, Doc, makita man gud nako ang mga nga nagalayog.
3: Oh,
2: ning mga anak.
3: Awayay.
2: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
3: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
2: Oh.
3: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan mintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kay ang kiton sa D3 Bio gapahait na sa imong panghunahuna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak,
2: maghimo kag desisyon.
3: Ay, balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw.
2: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
3: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinakada best nga pagkaon para sa imong utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
2: Kampyon.
3: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imong brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo, ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio.
2: Dinira usa taman, Doc, no? Ako si Jean Paul Generoso.
3: Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong pangluwas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Riel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagteng, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-uga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Ang PTX 500 na! Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, o antioxidants, nga gigan sampalaya, o the sugar cane, mga organic compounds, nga epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panin. O iniingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic. Nawala na dyan ang lagong-lagong sa akong panin.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! D3Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545, probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya amusin na. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center, masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
11: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ang makauga na sa kama, masinog, may diabetes ka. Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tibatok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga buti. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magclinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas, 4Biotics. Suwabe ang paggawa sa hugaw. Magclinicas, 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Rosanne Bao, akong bana sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Mami, gidang extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
10: Hamara Herbal Products Center!
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center!

0: DGX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compound
1: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: mo! DDX 500!
3: Istoryahan ta kung paano bala magsobra sa isa kagatos ang imo edad.
4: Gusto na, Sir GP. Ang sikreto sa pagkabuhi sang madamo nga tinuig, iyara lang sa simple nga dos and don't.
3: Ay,
4: mga blanga permina mo kambali. Mga dapat likawan, dapat himuon. Nahunta na yung pinakauna nga, kag pinakaimportante nga himo na to, Sir GP. Pada mo ang imo nga antioxidant sa lawas.
3: Correct.
4: Sano pa ni mo pintahan ang tubo kung lata na, tok-tok na?
3: Na.
4: Dapat niya wala pa?
3: Oo. May lang tubo, kay ma-wilding lang, islan bago.
4: Sano ka mainom detects, may manod kag maitisim, may balatian ka na? Hindi. Batunon mo man o hindi, kulang gid ang antioxidant nga mahatag sang utan kag prutas, no? Sa imo lawas versus sa mga free radicals nga ara sa imong palibot kag ara sa sulod, no? Nga imo ma-generate plus pa ang mga nagasulod from outside sources. Kung taas imo antioxidants, you already made the first step towards longer and healthier life. So, gainom ka na DTX 500 kag Mighty C, ara ang kaduha mong himuon. Duha ka dapat nga i-check mo regularly, Sir GP. Imo blood pressure. Kaya kung di mo na ma-check imo blood pressure, tapat kagid. Madamo sa ato ng may high blood, wala lang kita kay balo. Abi mo, galingin lang ulo mo, gahugot ang liog mo, gali. May hypertension ka na, no? Ang prolong nga pagtaas ang BP, ang makaguba sang imo nga kidneys, no? Siling mo herbal ang makaguba. Hindi. Ang wala hindi kontrolado nga blood pressure. Tapos di imo kaugatan niya, guba man na, no? Gakos ang gituwag heart enlargement. Ang kaduha, dapat check nimo ang gituwag regularly ang imo nga blood sugar levels. Madamo man sa aton ang may ara sang gitawag diabetes o mataas ang sugar sa dugo, ini ang nagaguba sang vital organ sa kaangay sang kidney kag atay.
1: Para sa matino nga dugo,
0: DTX 500.
1: Para sa healthy nga atay,
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may mataas nga antioxidant
1: nga amo naman
0: ang nagatino sang imo atay.
1: Basta tino ang atay,
0: happy kanunay,
1: DTX 500.
0: Masaligan,
1: epektibo,
0: DTX 500.
4: Ano pa? Subong man ang pagtaas ang risgo nga mabulag ka. Basta may diabetes ka, sigurado apektado gid mata mo. Mautod ang tiil, mga neuralgias, pagkadamid sang heart, kag iban pa nga seryoso nga balatian, apil na da ang imo manoy.
3: Kung nag-DTX 500 kag may tisi sila, Dr. Ramil, kada adlaw, abansin na naman sila kay proven effective nga nagapanubos ang blood sugar levels ang DTX 500 kag may tisi. Amo ginigani ang pinaka main purpose niya. Ang capability sa pagkontrol sa blood sugar levels, agud hindi ka magka-diabetes.
4: Another secret sa pagpalawig sa kabuhi, Sir GP, amo ang ikatatlo nga dapat mo lipatan.
3: Ay?
4: Imo edad. Kung gusto ka hindi dali magtigulang, inom ka DTX 500 kag Mighty C kay gapahubin inis ang imo nga selula. Ang imo nga past, hindi magsagay panumdom sa imo mga regrets. Ilubong mo na tanan ang mga stressful events nga natabo sa kabuhi mo. Sa kada minuto nga gaka-stress ka, nagaiban sang times 3, ha? Nga tion ang imo kabuhi. Imagine lang. Wala na yung problema, wala na yung stress. Ah. Be happy, concentrate sa present mo because that will define your future.
3: Gusto.
4: Ang mga nag-inom regularly sang DTX 500 kag Mighty C, malipayon kag wala gaka-stress. Bangod, gaka-improve ang ilang mga ila hormonal balance. Katatlo, Sir GP?
3: Mga kainit mo, no?
4: Grudges. Your grudges. Tao malanta,
3: oh.
4: No, mainit ba? Pero bisan paano, kung mainit man lang ka, inom giga DTX 500 kaya para may pang ano, pang neutralize. Pero kung kaya, as much as possible, kaya mo malimtan, lipatan mo na. Hindi magdumot, dulaon mo ginaagod, maglinong ang kabuhi mo. Muna siling sa Proverbs 17:22, no? A merry heart, do it good like a medicine. But a broken spirit, dry the bones.
3: Ay,
4: so, ang pagkabuhi sang malawig, ang may madabo nga paagi, no? Unahon ta ang pinaka-importante, blood sugar mo, blood pressure mo, chikon mo gina regularly, hindi sagi stress, likawan ang stress, including na da ang mga oxidative stress, bangod ini ang ginahalinan sang cancer, tissue damage, kag organ failure. So, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, kaya mo na yung mong super antioxidant, nga magbato sa mga free radicals adlaw-adlaw. Agud masigurado nga healthy ang imo nga selula.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: K5 News FM.
6: Championing the lives of the Filipino.
5: K5 News FM.
6: News FM.

0: campione radio.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, bachoy, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
3: Feel the beat! Feel the beat! The Afternoon Show on K5 News FM! K5 News FM! Ito ang radyo ko! Afternoon Show!
4: Oras na lang sa 3:07 na. Welcome sa tuwang programa. This is K5 Afternoon Show. And live to karon sa Shaton Mahigala, no? Dari sa may K5 News FM 94.5. And this afternoon, karong hapon, kahaponon mga higala na tayong mga guest karon, mga banakon, mga guwapo, o mga ulitaw mga higala, no? I am sure nga familiar rapod mo ani nila, no? This is not their first time here in radio mga higala. Kadaghana unya. Lagi after pa ila later mga ka K5. Okay, so live to karon sa may Shaton 94.5. And of course, live po tadari sa may Sambonggita 107.1 K5 News FM Sambonggita with Engineer Carlo o si Engineer Elaine Mahigala. Sige, today is Friday, Pizza 25 ng bulan sa Setyembre 2026 Mahigala, no? So standby onya atay mga singer karon mga gala. And by the way, this program hatod kanato sa tuang Power Trio, atong Mighty C, D3 Bio, and of course DTX 500. Mapalit sa Mara Herbal Product Center ning lunsod sa Shaton, located at stall number 2, Villa Macias Building, tapad sa may 4J Cell Shop and Electronic mga K5. Ming hapon po na ni Sir Jaime Sol sa may 4J Cell Shop and Electronic. Once again, this is your DJ McCoy. Standby, ha?

0: Alright, that was Iswing Buako, my K5. No? Only right here, K5 News FM, and you're on the afternoon show. Ming hapon. Og welcome, no? Sa tuwang mga late tuner, bago lang kaabri silang mga radio. Welcome. Maying hapon ninyo tanan, onya welcome sa inyo ang programa nga naandan matag hapon, ang pinakalangas nga programa. K5 Afternoon Show, no? May hapon po din ni Jamaica, isa to? Encontro? Oh, ni san siya og screenshot diri? Ana siya nga, ni chat ni as Janry? Ana ni as Janry nga, hello, good afternoon, Jam, I miss you always, unya na ay heart. Kuyawa. Sige, anyway, may hapon, og welcome, live po ta karon diri sa may, K5 News FM 94.5 Shaton nga Facebook page na mo mga higala. I-search ra na ninyo niya. Naman din ha, makita ninyo personal kaning atuang mga kuan, atuang mga guwapo nga mga guest karon mga K5, no? Mga ulitaw nga mga guest nga mga pirting mga guwapo ha. Borya buyag. Okay, sige, sa way paglangay-langay mga higala. Good afternoon, Sir Marvin Suarez, no? Good afternoon diya sa may Bayawan. Good afternoon, mga ka-F4. Ang yapon naman diya, sir, ha? Oh, we have 16K viewers, pagkanaghana lang mga viewers. Oh. Janre, tunaya og mga bisita, lagi ni mo diya, karon DJ Makoy. Uy, mga halas! Sige. Si Fred Tumuging. Kailan mo ni?
1: Kailan
0: Fred? Ah, Fred. May habang naman niya, Fred, ha? Ana si Fred Tumuging. Kalma na kayo si Boss Edmon. Ano? Kalma na kayo. Mga bagong ng mga, kung ano na? Bagong polo. Bagong karsunin. Bagong chinelas. Pirting baguha. Iway paglangalangan mga higala, akong gi kuan, akong gi hatag ninyo kanitong guest karong kahaponon. From Sitio Abaca. Sitio nang Abaca. Sitio Abaca, Barangay Hiligaon. Ladies and gentlemen. Edmon Futalan. Mon, may hapon nimo dia.
2: Oh, may hapon.
0: Kana. May hapon nimo dia unya, kumusta man?
2: Okera.
0: Okera. Daghan akag kuan, daghan akag followers.
2: Kana.
0: Daghan ang followers. Daghan pag akag fans. Unsa man ang mga lista diha?
2: Ha? Ako sa ang basaw ni chat.
0: Sa chat. Nga gisulat man.
2: Shout out ba?
0: Ah, shout out. Sige, shout out. Ay katawa sun.
2: Tawa. Ano yun na?
0: Sige, sige.
2: Marcelo Store, thank you kanunay sa kadadlaw nga pagtimpla sa kape.
0: Ah! Timpla kape?
2: Oh, tall, habal-habal, diverse.
0: Merce- sa kananan. Wait sa, wait sa. Mercedes?
2: Ha?
0: Klaro hapon na muna.
2: Marcelo.
0: Marcelo Store. Asa man na dapit? Sige, atong ikuan.
2: Marcelo Store.
0: Timplahan kag kape?
2: Sa habal-habalan.
0: Marcelo Store ka balabala. Oh. Timplahan kag kape nila?
2: Oh,
0: dito. Abalin pa lang ga.
2: Oh.
0: Sige, shout out sa Marcelo Store. Ah, naminaw sila karon mo, no? Sige,
2: daghan. Shout out to Marcelo Store. Thank you sa kanunay sa kadadlo. Ang pagtimpla sa kape. Tall, habal-habal drivers. Sa kananan, Tepe and Carla, shout out. Shout out to Star MC Store.
0: Star MC?
2: Oh.
0: Asa man nalapit? Asa man?
2: Tapad itong Iron Store.
0: Tapad sa?
2: Iron Store.
0: Iron Store? Oh. Iron Store?
2: Oh,
0: ah, ka-Iron nga store.
2: Itong, tapad itong.
0: Tapad ito? Oh. Ah, okay. Sige, shout out to. Daghan na kayo sa mga fans diri. Eh. Tulog ni Kakon niya, puno. Pridsky Big Shop. Shout out, Uncle Prido. Mino ni mo.
2: Pridsky Big Shop.
0: Oh. Sponsor ba kuno siya pan ni mo? Ha? Sponsor siya pan, pan. Tinalay, sagot ra ka. Okay ra, tinalay. Ina. Shoutout ni... Sige, shoutout, i-shoutout sa si Uncle Fredo. Ina. Uncle Fredo, shoutout.
2: Shoutout to Fredo Big Shop.
0: Oh, si Kwan po, si Dennis Diang. Ina.
2: Dennis Diang.
0: Oh. Og si Victor Nere, mo iyang kuan tiga magpan.
2: Victor Nere dia sa. Big shop.
0: Big shop, oh, sige. Shout out. Sige, imong mga kuanina.
2: Shout out sa Marvin, Tumakin, Nelvin, Kinkito, Ramil, Asinyas, Vincent, Jarnice, Reward.
0: Arnice.
2: Oh. Reward, Rosales, Christian, Oliver, Windy, Mario, Gedinggan. Solid supporters, Pacifica Highway.
0: Kano!
2: Solgo, boys, ma'am.
0: Oh, shout out din na sa itong mga igala from Pacifica. Si Reward Ruales. Ruales, guru na. Ako classmate na. Og si Milbin, nas Milbin din na. Pare na ko na. Pa, Milbin, Kinkito. O na, pare. Tatat din mo di apre ha, sa may Pacifica. Ang mga guwapo. Og mga tisoy. Oh, labi na si John Francis. Ah, nay Francis dia, nay John. Nasay nakabutang, nay John Francis na kimo nay pinaka guwapong vloggers datag. Sige. Ato may gala diri sa Facebook, Ryan Olore, shoutout muling nagbabalik. Ha? Muling nagbabalik ano kamo? Shoutout si Ryan ingna. Shoutout Ryan.
2: Shoutout Ryan.
0: Oh, fan ba ni mo, fans. Sige. Si Kwan pud mon si Mary Grace Baguod. Fan gud pud kaani niya. Ginapaabot gud kaani niya mon. Sige, shout out si Mary Grace ina.
2: Shout out to Mary Grace.
0: I miss you. Kuno.
1: Napa.
0: Sige.
2: Shout out to Carling Carving. Walay laing kusgan anak ni Ator headquarters. Mayong hapon kaninyong tanan.
0: Okay na? Sige. Shout out ni BB. Shout out kos akong pag-umangkon nga ga-birthday karong DJ Mac. Shout out, ha? Shout out ni kisa may ngalan na nabi. Shout out sa mo pag-umangkon, ha? Ga-birthday karong tagi na pong pagkaon di ha? Paring Alvin, pre. May hapon mo di pre, ha? Sige. Katawa si Madam Mary Grace Baguod. Ano siya nga? Agoy. Agoy. Kita mo ko dyan ni Mugun Moon. Gina-apgan mo ko niya. Mary Grace. Ina. Shoutout Mary Grace. Uswa. Ba siya kadungog ato yung I miss you. Kusga.
2: Shoutout Mary Grace.
0: I miss you.
2: Sige.
0: Kanang bakery tapad sa ila Uncle Fredo. Kanang Fritzky Bakery. Nari bakery. Nadia si Mary Grace. Nadia siya ga kuan. Cashier.
1: Sino nakita ni Mumon?
0: Kikita man may kanihan. Siya nga, katong Edmund, katong guwapo kayo. Katong guwapohon nga mag... Kuan, katong mag-bike din rin. Oo, muna siya si Edmund. Katong tuskig kay buhok. Oo.
1: Shop,
0: so pas niya. Prince K Big Shop.
2: Chato sa kuan, no, Barangay Tres. Nanit de la Cruz, mga silingan diha.
0: Okay. Sir Bert Magatigib, DJ Mark, pagkantahan na yun, imong idol, ako, pakusyan ng radyo. At Bang Noreco, basin mo taligsik, agrabihaw. Chato din mo diha, Sir Bert Magatigib. Grabihaw, mutaligsik dahin, sir.
2: Chato ko diha sa Ricky Barbershop.
0: Birthday kagahapon. Imbitar ka nung Ricky?
2: Happy birthday, Rick.
0: Bisag wa ko imbitar, ay na. Raga post mo to sa manong Ricky nga kuan, katong manok. Nga kuan to siyag manok.
2: Sa katoto, Edward Kilap-Kilap nung naminaw niya.
0: Si Edward, idol kay kang Edward. Muna'y gatudlo ni mo kantas, Edward, sa... Muna gatudlo ni mo? Unsa may mga kantang ipangtudlong Edward ni mo? Mga, unsa man?
2: Mga kinaraan.
0: Kinaraan na ipangtudlong Edward? Wala siya gatudlong mga binagong.
2: Ano, gatudlong.
0: Unsa man mga kanta katong mga... Sige. Ana Garcia Inopia, good afternoon DJ. Gitla ko happy birthday sa ko pagumangon nga si Jomarie Inopia Pinheiro. Thanks sa pagbasa DJ. Then liho ko play birthday song. Happy birthday. Sige, ito sa pang-greeting ko si Jolan Lan, mga hapon Lan.
1: Okay, mayang hapon po DJ Max. Og sa atong mga sukintig paminaw sa Shaton sa 26 ka barangay. Mayong hapon ninyo diya. Og sa Chantal Store, no? Mayong hapon?
0: Chantal Store, Madam... Annalie.
1: Madam Annalie, mayong hapon. Og...
0: Madam Heidi.
1: Madam Heidi. Og sa... Og bal...
0: Redtan? Ah, oh, si Kwan, si Bossing... Siya, tinod nga lang ni Sir. Ang bana na siya ni Ma'am Heidi. Sige. Palangga kay Kang Sir, no? Ato ka dito? Sige, sige.
1: Oh, shoutout po kong Balderas to, no? Jasper Tan Balderas. Part, shoutout mo.
0: Boss Jasper!
1: Og sa Santillan Merchandise na naminaw ka ron. Og sa Security Guard. Shoutout, og mayong hapon.
0: Migo kayo ng Jason ng Security Guard din na, oh. Tawaganin na sila, halas.
1: Og si, shoutout kong Fred Timuging. Og sa store sa, napaka ano? Miming store, Madam Bianco on the floor. Iyang ba na Kuya Giovanni? Og iyang sister, si...
0: Yangkoy.
1: Yangko Anna Marie. Shoutout nga dia. Madam.
0: Anna Marie ang
1: ano? Yangko Anna Marie. Shoutout, og nga yung hapo.
0: Si Jason, ganahan na ba kayo mga Anna Marie nga ngalan?
1: Oo.
0: Okay na, si okay Jason, na. Ikaw saan, darira. Darira, darira. Ah, sige.
3: Saan? Mayong hapon ka na itong tanan. O, ilabay na sa itong mga, kundi ha. Sa Polo, 26, ining kabarangay sa Lungsod sa Shaton. Mayong hapon po sa kuan, Santillan, ito yung magiging julan. Mayong hapon ni, anong security guard diya, mga halas po na sila po diya. Kuan sila ka po diya, unum. Walay labot mga bayad diya, walay labot. Si, kuan. Shoutout ko ni Ramil. Muna'y pinakadag ko yung kundiya. Ramil ba ito yung ngalan? O gilabay na si sa atong sa Malabuan, barangay. O gilabay na sa Adres sa Lungsod Shaton. O gilabay na sa atong naminaw karon sa Tibuok. Tibuok Shaton. Dagang naminaw karon o mayong hapon.
0: That was Jason Blogger. DJ Blue! DJ Blue, ikaw, great.
4: Ako na po.
0: Ah, sige. Hey,
4: shout out mga Chicks Boy.
0: Kasi lupigan niyo mo siya o Chicks Boy.
4: Ay, naka-Chicks Boy, naka-Chicks. Wala pa. Nalaki, wala pa mandi eh.
0: Sige, great na si John Pio. Shout out, John Pio.
4: Shout out, Jun!
0: Guwapo, Jun.
4: Oh, guwapo na.
0: Guwapo na? Amigo na mo.
4: Oh.
0: Kay guwapo naman, amigo man. Pero dili mo amigo.
4: Pangit kamay.
0: Sige, kitsa pa man.
4: Ikaw, Julan. Amigo man ta.
0: Amigo man, Julan. Guwapo, Julan. Chicks boy. Si Antoy. Shoutout ni Antoy.
4: Oy, Antoy. Oy, kanipun si...
0: Si Budok na, si Budok dia.
4: Wala.
0: Wala. Kitsa man na dia.
5: Si Alim.
4: Oh, si Alim. Shoutout Alim.
0: Oh. Chicks boy is Alim. Dili.
4: Dili.
0: Dili, Chicks boy.
4: Natal dia.
0: Sige.
5: Ako si Simon.
4: Ha?
5: Si Raymon.
4: Ah, shout out Raymon.
0: Boss Raymon. Sige. Sige, itong sugdan dahil. Ay, before ta mo start sa ito ang kuhanan, dahil ko'y announcement dari guys. Subo ni siyang balita, mga igala. Bali, ang father-in-law sa ko ang classmate ni Taliwa na, no? So ang kuan, sa ko check dere be, ang eksaktong date dere be dera. Si Joseph Campos ako migo, no? panawagan sa tanan nga kaparentihan o kahigalaan ni Paquito Calibugar Dalieda Senior nga kuan, also known as Pakits. O muna siya iyahang, kuan guys, iyahang apil, ano siya tawagan na? Dangga, no? Si Uncle Pakits nga, kuan, ang iyang haya na adira sa may Dalyedas Resident, Bonifacio Street, Barangay 1, Shato Negros Oriental. Oh, linya radris ang mga radyo kaning na ay kuan alagian og series mga higala sa una no muna siyang linyahan na dina Dalyeda Residence Bonifacio Street Barangay 1 Shato Negros Oriental and ang funeral mass ugmang adlaw September 26 2026 adlaw nga Sabado alas 9:30 sa buntag ang place dira sa may San Nicolas de Barry Parish Church onya ang interment sa Shaton Public Cemetery no panawagan ang tanan nga kaparentihan no ni Sir Pakits no mga kalibugar Elia Dalyeda Silio og Banco oh man sa mga kaparentihan nila no so condolences po sa family no ni sa wife ni kuan sa wife ni Joseph sa iya hapon nga kuan family Dalyeda. Okay, padayon ta. Oras alas 3:38 na unya na apoy kuan. Na apoy shout out ni Sir kuan po, shout out ni Sir Jaime Sol mga KK5 no. Shout out ni Maria Sir no. And thank you so much for tuning in sa tuang panagban-uban and katong ganahan mo chill. Friday karon unya katong ganahan mo chill mga higala ang nasay kuan din na kanang ilimnan po diya sa may James Minimard at bang tapad na sa T3 mga higala diya sa Barangay 2 Highway mga K5 tanang klase sa ilim nun mapa gikan sa Mahalon hangtod sa Baratohon mga higala available po ang bugno kay nga beer barato kaayo muna siya sa ilaha ni Sir Jaime James Minimart mga K5 no? Napunta yung mga unsa ni kitchen essentials beauty products men essentials cellphone accessories school supplies o daghan man ni siya and of course katong ganahan word mo palit og cellphone dira po sa may 4G cell shop and electronic mga K5 no? Available po din na kontaka lang ninyo si Sir Jaime Sol naguban mong cellphone repair mong cellphone diya mo sa may 4G cell shop and electronic palit mong cellphone accessories o guban pa sige come and visit dapat sila street food ay no so katong nakasulay mo din na
6: asa?
0: James Minimart ilang Sir Jaime T3 diya ba T3 din na itapad nga Minimart ana sila ilim nun nga ato. Usay mga barat eh kamo kay mo inuman mo usay mga baratuhon nga ilim nun. Na inyo na ko. Ah, kulapo. Tuba. Dili ka namang sakuan. Kana mapalit sa convenience. Oh, barato gunan tuba. Pila mang galon tuba ron mon? Ha? Kwinta na? Nakapalit karong bago? Ngano mang gatuluranay na mo? Gamitan ang mic. Nakapalit karong bago mon. Tuba. Wala. Pag-sure ba? Pero sa una, pila may presyo ng tuba?
2: Sa una, wala mo na sa 30.
0: 30? Karon? Galon ka tong galon? 30. Barato. Kana mga mahalon nga kuan? Mga ilim nun? Sa may mga mahalon mo? Mga... Sa mga Puntador? Bacardi? Ikaw na? Si LBB. na available din na sa James Minimart mga K5. No? Doon lang si Sir Juan. Sir Jaime Sol mga K5. Okay? Jerry Radones Kirit. Dira. That's Jerry Dri. asa man to? Wala mo tayong comment. Gana kayo ng comment. Oy. Ako'y libre snack, anak boss. Ilista ra ako ang alan. Diska Niles Bakery. Libre siya snack. Si Jerry. Ilista ra daw dito sa asa ni dapit ni Niles Bakery. Asa ni dapit?
7: Yes.
0: Nilis.
7: Tapad sa kon ba?
0: Tapad sa? Ang libre Jerry oh. Ah sige, magkuha mi dito, Jer. ah sige, kuha ra mi Jer. Jo Marie, shout out happy birthday Jo Marie. Lizelle Pahayat, shoutout. Roberto Gamura, shoutout ni Edmond Coy. Sige, palit niya mi og Mountain Dew mun. Gika ni Mary Grace. baguod. Sige. Sige, unang kanta mga higala. Huwag paglangan-langan eh. O sa'yo mong, kuhan mo? May ilang ginahulat ko na mong kanta ka.
2: You make me feel.
0: You?
2: You make me feel.
6: Wish life.
2: Wish life.
0: Make me feel? Unsay tono na niya?
4: Love song na niya. Nagpuno mo ng mga chicks ron.
0: Unsay kuhan? Unsay?
2: You make me feel.
0: You make me feel? Unsay kuhan? Chorus niya? Mon? Mon? Wish life ni?
6: Oh, wish life.
0: Unsay? Mon eh?
6: Oh.
0: Okay. Westlife, you make me feel.
2: Dakunang litra.
0: Dakunang ng litra nga namang lakun man. Lagos maklaro? Yeah. Okay. Na, klaro ra?
6: Oh.
0: Okay.

0: Yan na.
1: Required mas ba ito magandang yung sinagani sa panya?
0: Ah, okay. wait siya. Pero mani siya nga kanta, mani siya nga kanta. Lisura mo rin mga kantang Edmond, guys. You make me feel... Okay. You make me feel song from Westlife. Okay. Kani.

0: That was Edmond Mangigala. You make, ang sakit tulad naman? You make me feel. Pila ka adlaw ni mong gipraktisa ning You Make Me Feel man? Pila ka adlaw?
1: Tulo ka adlaw.
0: So gikan og Martes. Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, gikag Martes, ha? Ba? Oh, sige. Fritz Leo J. Palalon Supat. So, shoutout from Marait City. Request kong song mo, Dahong Laya. Bro ka, Dahong Laya? Dahong Laya, ang kanta. Dili ka kabalo. Praktisan mo na siya. Praktisan pa mo niya, Boss Fritz. Okay? Baling gwapuha og bisita, gikan ni Ma'am Nizel. Si John Ray, dapat John Ray din eh. Boss, pakantahan og Slapshack si Idol. You know a song from Slapshack? Ito mga rock. Kabalo ka mga rock ng mga song? Slapshack? Praktisan pa ni mo? Sige. Pakantahan Slapshack Idol. Cordapias Tulibag Vlog, shoutout sa Kamanggahan, Dao. Asa ni Dapit? Dao, Kamanggahan. Porma Kayos, Atorne Edmond, Makasuya, asa ni? Makasuya Ras Pormahan.
2: Oh. Ayay!
0: Sige. Auntie Gina, shoutout Auntie Gina, kana mo'y maayo. Kana mo'y maayo. Pirting maayo, ha? Boss Edmond ang mga birada. Boss Luchin! Sharat kay Luchin Ragpar. Ganang nag-greet ka ron sa? Nakadungo ragani og ngalan. Kadungo ragani ngalan ni Yangkoy. Nagkatukika na si Jason Vlog. Sige. Lirios. Shout out ko Jolan. Sige. Oras guys, alas 3:39 si Jolan. So, yung mga kuhan ni Alan. Yung mga piyesa di aron.
3: Oras, request ang Jasper, kuhan, Andrew E.
0: Andrew E, kanao. Andrew E. Sige, yung say...
3: Bini Birocha.
0: Andrew E. Okay. Bini Birocha. Kanay mo man yun? Bini Birocha. Sige, check na to. A song from Andrew E. Mga kakaifa, I don't know.
4: Ito, Jollibee naman na rin.
0: Sige, Rose Kiss Kiss. May hapon, DJ. Shoutout lang ko sa akong mamalita o papatating sa Panatagon. Gikan sa Camotes Island. Madam Rose Kiss Kiss. Shoutout niyo mo diyan, ma'am, ha? Ati Madi, Dubai. May hapon, mga sir, suking... Tigtanaw from Dubai. Natay mga watcher mo sa kan sa Dubai si Ate Madi. Shoutout sa Ate Madi sa. Shoutout
5: Ate Madi from Dubai.
0: Dubai galantaw karon. Si Miljan, pinakalami sa sandulot galantaw karon to ara. Pinakalami sa sandulot. Sige. Binibirocha, ladies and friends. Jolan. Muni kinakusgan diya sumaliring proper ha.

Pangipin, kapwa niya si Rita Abila kung iisipin. Katawan niya'y 36, 24, 34. Sa panong paraan kaya ako makakaskor. Magaling siyang pumorma, suot niya ay hanging shirt. Nang dumukot siya ng pera, umungat ang kanyang skirt. Kaya't ako'y biglang nagsabi, "Hey girl, I like your style." Siya'y kumagat din, kumindat at nagpakita ng smile. Tinanong niya ko, "Hey Andrew, Andrew for euphoria." Sumugot siya, "Hi Andrew, my name is Binibirocha, Binibirocha, Binibirocha. You know what? Talagang type na type."

Aba ko sa beauty niya. So pagkatapos ng isang linggo, o akalain nyo si Binibiro siya ay nakita ko sa disco, at ako ay nagulat sa aking napuna. Oh my god, ang kasama niya ay lima-lima. Ang sabi ko, hi Bini, can you still remember me? Siyang nagulat na bigla na pasigaw, Andrew E. Sumama siya sa akin, o anong say nyo? Nung lumabas kami ng disco, sumbang kaysa kanya Pajero. Sa Pajero pa lang, pinakiramdaman ko na init ng kanyang haplos ay aking damang-dama. Wa ang lamig pang Pajero, ngunit siya'y hot na hot. Gilid ng aking tenga, pilit niya kinakagat. At sa tulong ng kanyang labi, ako ay kiniliti. Kinuha ang aking kamay, nilagay sa kanyang binti. Para bang mauubusan, siya'y nagmamadali. Pumatong siya sa akin at siya ay

0: usap duty niya. Warm time in the place. Billy Birocha, Billy Birocha. Talagang type na type ko siya. Billy Birocha, Billy Birocha. You know what? In love ako sa beauty niya. Break it down. Okay, salamat.
1: Alright, Billy Birocha. Oy, dagan kay ka mga dagan kay ni kuha ni Edmond dito sa ila ni manang manang Carol, manang Oka. Shout out manang Oka, no? Shout out ninyo din ha sa asama ni parlor man. Tubig ang pinakabarato. Tubig ang pinakabarato. Gika ni Tijena Franco. Shout out ya. Manong, shout out ko. Pinakalami sa sandulot. Agoy, ha ha. Gika ni Miljan. Sige. Ricky Ragay, dira. Boss Ricky, shout out.
2: Shout out, Boss Ricky. Belated, happy birthday.
1: Para Edmond, shoutout diri sa Villanueva Street. Muulan na po ni Ron DJ. Basta mukanta si para Edmond. Paulan na nato para kabugasta.
2: Shoutout sa akong amigo niya, si Jen Reyes sa Montoyop. Na nagtanaw niya.
1: Jen? Jen Reyes? Dalaga naman, dalaga.
2: Lucky.
1: Jen malagi.
2: Jen Reyes.
1: Abi na kog bay. Ako ray bayad inig out na ko tindahan sa Lagbos. Mac mo chat ra ko papart. Uy, mang libre sa Jerry lagi.
2: Ato to, yang koy. Ana Marie. Naglantaw dia sa
1: live.
3: Sa Mimi Store.
1: Mimi Store.
2: Sa Mimi Store.
1: Unsay mo son? Unsay mo kanta? Kanta.
3: Kwan ning
1: si Bir. Cha. Bini Birocha. Justin Tuble, shout out. Bugnawa, uy. Ang baling Bugnawa. Remember me. May and si Jason Vlog na po. Bantog di ay tugnaw di ri. O, mag sangilan man ninyo. Sige. Remember. Shout out manang Oka. O, asa na nga inyong parlor manang? Shout out na. Shout out sa mga higala na to din na naminaw ni Boss Edmond. Di apod sa ilan ni Sir

0: Michael, no? Shout out po din nila sa ilang cashier. Yeah! Di sa ilang Sir Michael. Dira sa may... Sa ngalan sa ilang store?
1: Sa ilang... Michael Asunyas?
0: Ngalan sa ilang store? At mga staff din na, mga trabahanteng Sir Michael, no? Shout out. May ilang cashier si ma'am. Shout out, ma'am. Nenas Edmond, imuhang idol. Sige, ladies and gentlemen, Jason Vlogger. Okay, Jason Vlogger na pa rin mga gala. Sige, balik na ito, balik.

May malagi kayo. Walang ganyan mga uyab, guys. Manay problema, ano yung nilang tulong. Mayong mga tingong, walay mga uyab.

0: murah.
1: Mana murah tu? Wah, mana lingau si yang koi anto biar tu check neng skura ni bi.
2: Insert coin.
1: Mana tu mga singer na to, no? Di mga pasagad ni. Kani silang tulog guys, mga ulitaw ni sila, no? Wala lang good boy mga uyab, no? Mon, ikaw mo, nakakagipang uyaban ron, Mon? Wala! Kuha ng mic. Shoutout ni Boss Ayan Mon, naagahulat diri kay gamito na niya ang polo kay klase na ron. Uy! Pero Boss Ayan, oh, Ayan, oh. Mon, naagahulat diri kay gamiton ko nun ang iyahang polo kay klase niya ron.
3: Ayay!
1: Kaya shoutout mo, shoutout mo. Boss Ayan, oh, shoutout.
4: Shoutout Boss Ayan. Shoutout Einstein niya.
1: Hmm. Ang kuande, ang polo ko naman, na ako naghulat sa inyo kay gamiton. Ha? Ha? Ingnan nga ako aman eh. Hello, sige. Shoutout din na si Boss Jerry. Salamat kayo, Jerry. Ha? Oh, mang libre ko na si Jerry karon og snack na. Madam Anna Floor, shoutout madam, no. Si kuan po daghan ng greet diri, no. Si Madam Manang Oka, no. Usay title anang ana manong wala mi kasabot hasta among customer. Namino sila karon, no. New hair color si Boss Jason Vlogger. Gapa color ka son? Wa man. Mura man iya hang kuan. Amerikanohon man siya. Amerikanohon siya, una ingana. Kuan ba ni Jason half.
5: Half.
1: Digi Blue.
5: It's my life.
1: Singka?
5: It's my life.
1: It's Bon Jovi. Bon Jovi? Nice, nice. It's my... Mon, ikaw, mukanta ka, Mon. Kanang rock, Mon. Rock. Ano sa'yo mong kanta? Kaya ato yung prepare. Mon, ato yung prepare. Ano sa'yo mong kanta, Mon? Kanang rock, ha? Kanang rock, rock and roll. Mas okay mo ang kuhan. Basta rock. Lak-lak.
6: Nagsimula sa patikim-tikim.
7: Asus! Nangilat sa putka!
1: Shoutout day sa Chantal Store o sa may James Minimard. DJ Blue.
8: So, heart.
1: Wait, balik. Yeah, ladies and gentlemen, DJ Blue.

0: Yeah, DJ Blue, wow. Ladies and gentlemen, DJ
1: rock and
0: Blue.
1: Roll.
0: Okay.
2: Man, ikaw man, rock and roll, you know a song, Laklak?
0: Nagsimula.
2: Shoutout ni Uncle Nolly. Good afternoon, sir. Ganahan kong Sir Jason, bahala na ng tingog. ganahan ako na. Pero, kung na si Jason ka ng... Ulitaw, BN eh. Basig na yung kursonada din ang mga dalaga. Si Kuan, si Budo. Galanto ka ron. Oh. Shoutout ni Budo.
1: Shoutout, Budo.
2: Idol kay kang Budo.
1: Budo, shoutout.
2: Shoutout, Budo. Idol.
1: Idol, Budo.
2: Idol kay kang Budo ba? Namino, minimo. Asa ni? Sa Barangay 3. Shoutout ni Uncle Nolly is Black and Company. Shoutout sa may Barangay 3. Di ako pasagad na itong mga singer. Man, ikaw man.
1: Kisap mata, boss.
2: Kisap mata? Okay,
1: River sige. River Maya.
2: River Maya. Ate Madi Dubai, shout out to all listeners watching over Facebook. Guys, daghan kayo nag-comment, guys. Katong dili mabasan. Sorry kayo, ha? Kayo daghan na kayo bitaw. Si Edmond pakanta. Oh, kanta siya Kisap Mata. No? Shout out to all listeners watching over Facebook live. Sa akong pamilya, sa Kakatalalak, sa Moreno, and Kinikiti family. Salamat, good afternoon. Shout out ni Madi. Ati Madi from Dubai. Shout out ni Madi na. Boss Lorenzo, may hapon, boss. Kusgana og mga bisita. Yeti mga kusgana. Shoutout po nila ni Master Marlon Ator, no? Shoutout. And of course to our Mayor, Mayor Albert Ator og si Ma'am Joy. Ato ang Vice Mayor diri sa Shaton. Shoutout, Ma'am, no? Basi na mo greet dira sa Sambanggita. Feel free to kuan kanang naay mga request, mga igala, no? Feel free to kuan ka ng message. Kisap mata. Sa ikakanta ni Mon?
1: River Maya.
2: River Maya. Pila ka adlaw ni Mon ang gipraktisan man eh? Kisap mata. Duha ra ka adlaw? Ano, busy ka ra kayo? Ha?
1: Ako naglitap.
2: Akong idol gakanta, okay kaayo, iyahang rap song. O, doon na. Gika ni Nong Ricky. Oh, nang-delay maning atong mga comments diri. Madam Yanko, wala koy appeal. Shoutout Edmond Potala nang luod na kunimo. Shoutout mon. Si Madam Ana Flor.
1: Shoutout Madam Flor.
2: Ana Flor?
1: Oh, Madam Flor Yanko.
2: Oh, Ana Flor.
1: Madam Yanko. Madam Yanko.
2: Yanko Ana Flor. Ang hapon. Nana. Ana. Wa na ka nang luod, ma'am. Sige. Kani na lang, ato na lang na i-dedicate ni Madam Ana Flor imong kanta karon. This song is, ikaw, practice mon. This song is dedicated to Madam Ana Flor. Ana, sige.
1: This song dedicated to Madam.
2: O say, complicated. Dedicated.
1: Dedicated.
2: Lahi man ang complicated. Naama na dito sa ospital.
1: This song dedicated to Madam
2: Yanko Ana Flor. Okay. Usap. Sige, practice. This song is dedicated.
1: This song dedicated to Madam
2: Yanko
1: Ana Flor.
2: Dili complicated ha, dedicated.
3: Okay kayo.
2: Sige. Ladies and gentlemen, Edmond Futalan with the song Kisap Mata. Sige, 1, 2, 3, go. This song is
1: dedicated to Madam Yanko Ana Flor.
2: Alright. Sige, 3, 2. Pas-pas bang ko na siya. Sige, 3, 2, 1, go. Abi ko ka-practice ka og 2 days. Sige, sab. This song is... 1, 2, 3, go. This song
1: dedicated to yang Ana Madam Flor. Yeah.
2: Okay na to.
1: Itong umaga na pagkalambing-lambing inyong mga mata, hayop kong tumingin.
2: Kana?
1: Itong umaga lang

murag original ha, murag river mga yara po. Shoutout ni Terter Kibo Kibo, Dias Barangay 4.

0: Gibisikram.
1: Ha? Ayun, nang katawa lagi mo. Apil mo kung naskanta ka nang ha ha ha. Apil mo na.
0: Daig mo pa. Kisap mata. Sige. Oh, mong kaning galakihan eh. It's now or never, it's my life. Oh. Shoutout ni Sir Ethan James Sarmiento. Shoutout ni Moreser, no? Librehin na may og Mountain Jumon. O, oh, na yun. Kamu may mang libre ni Edmond kaya siya may natabla o kanta na rin, ha?
2: Masyato ko sa kung yung ano, si Putax.
0: Putax.
2: The lover boy.
0: Lover boy.
2: Among na yung lover boy sa sumaliling.
0: Mm-hmm.
2: Sa una o karon, the lover boy. O sa ako mga yan, shoutout.
0: Mm-hmm.
2: Matabang.
0: Jason, pugong kay puswak tong tuba. O, tora. Bugnaw na kaya DJ, kanta ni Jason, ako gihapon ni Idol. O, di ba pasagan niya itong mga singer na rin. Ipabalik pag-uni mo itong ha, ha, ha. Oh. Apil mo na sa kanta, langan po putlon. Daig, ano sa ito? Daig mo pa, ano sa ito man? Daig mo pa, mon. Man, daig mo pa. Kani o. Oh. Dapit o. Oh. Kani.

0: daig mo pa ay apil maguna si kanta apil na siya
1: Nagkataka
0: naman ito sa katutuwa 100 kilo ako. Wala may migaihaw. Grabe man. Espilyonido. Bilakon siya. Imit, no? Wala may migaihaw. Bisinta lahir. Ay, Auntie Bisinta. Kuya. Nakatulog man ko. Wala na. Nakatulog sila si imong kanta mo. Rock man to. Watching from Santillan Store. Siya to ang genre. Sabaa ni Edmond. shout out to Princess, shout out to my boyfriend. Thank you Langga and I love you Mama Langga. Oh, ano?
2: Princess?
0: Mama.
2: Si Janre.
0: Dili Janre yung Langga. Love man lang tawag sa una. Nya karon Langga man lang tawag ni kuan ni asa ni Jobert. Mana siya. Sige man, rock song, another rock song dayong manamilit.
1: Rise up,
0: Guys, ato na yung pakunon kay talagsar ba ni Manis Edmundo rin.
2: Sige.
0: Roxanne. Roxanne Elvinia Melon Barcelo. Shout out to Lula Tuying. Na, asa ni, kalatawan kayo mo. Ang kalatawan nga rock man to nga kanta. Isap man ta man to. Unsa man?
3: Bilog ang mundo.
0: Bilog ang mundo. Kanang rock?
2: Rock.
0: Laklak. Ambilo ka, laklak.
2: Sige, laklak at yung kanta.
3: Wala naman to.
0: Wala man to. Sige. Nagsimula sa patikim-tikim. Wala na ba to? Katura kay ganahan ko, gura kay mga tulog mo ni sila, oh. Laklak ra, laklak. Kay, kuan, mga tulog ni sila mo. Masadaan taan eh. Oh. Kinahanglan ni sila ma-energize karon kay alas 4 na. Kanya, wala sila yung duty ugma. Oh. Alina Ville, shout out. Boss Mac. Wa man ni reply papar tag iya bikiri hulam sa lamang ju bayran ako inig oh mas na kano ta gikan chat salamat kayo boss Jerry ha Jerry Radones Kirit namang libre siya oh sige mun makasnak man tani mun salamat boss Ri, boss kuan Jerry ina
2: salamat
0: boss Jerry matag siya 150 bang snack kuno nato
3: snack padala ra dire
0: siapa padaon nga Dili ana siya nga pagkuha ra mo 150 dayon siya ra mo bayad pag abot niya naman siya sa lag. Salamat boss Jerry na.
3: Salamat boss Jerry.
0: Mura to? Boss Jerry sara to. Sige kanina lang this song is dedicated to boss Jerry ng Libre Snack sige. Yeah, man, this song
3: This song
0: is dedicated to Boss Jerry ng Libre Snack.
3: Libre Snack.
0: Ah, sige, oso. This song is dedicated to Boss Jerry.
3: Boss Jerry
0: ng Libre Snack.
3: Libre Snack.
0: Last song guys, kaya namilit na mi. Igalungan na mo diha.

0: come on! Rock and roll!
1: Pabilin-bilin ang lula!

0: fucking what?
1: Oh, diba? Bisikir kayo. Salamat, Boss Jerry, ha. Mutuya mo ang halad para ni mo, Boss Jerry, no? Sa libre niyang 150. At ito rata sila, Uncle Fred, no? Prince Kibig siya para taron. Ito 150. Dito rata. Prince Kibig siya pa. Sige, shoutout si Prince Kibig siya. Sige, shoutout. Sponsor ba na ni mo, Pan?
2: Ato to, Prince Kibig siya.
1: Auntie Gina. Shoutout, Auntie Gina.
2: Auntie Gina.
1: Og si kuan tapad nilang Bikiri Food si Madam Mary Grace. Oh. Shout out Madam Mary Grace. Mo libre po na. Daghan kag sponsor mun. Sige, oras guys, alas 4:17 na.
3: 1140.
1: Daghan na ni mga comments, di mo nga basa tanan. Shout out mun pasulyap-sulyap. Request og song pasulyap-sulyap og shout out dai ko ni Emeline Ragay nga galuto og donut diri sa Shamaras dai Shamaras Bakery og ni Baki Hanma. Ah, grabe ha, Baki Hanma mo man nagatong naa sa anime. Si Baki. Katong kusgan kayo si Baki, no? Sige. DJ ikaw ray patiwas paayo Edmund. Ah, grabe ha, ano na. Sabi yan yung bus. Sige. Anong ipaayo man? Oh. Pedi Kisay, shout out ko DJ, mga taga-Kanawa. Shout out Pedi Kisay. Sige. Dayan, shout out ni Dayan. Kumbati mo. Oh, kwan day kang Dayan po mo. Idol day kang Dayan po. Di o pasagad ni Dayan, ha? An Alina Ville, shout out ni Madina. Tunay kayo og backup dancer. Sige. Si Princess Palalon, langas kayo ka Edmund. Ha ha ha ha. Si Madam Jean, shout out ni Madina, Madam Jean. Sige, padayo na. Alright, kisa pa rin ng greet diri man. Pilonido Velaconcha meet from Oton Iloilo, shout out ni Madina, Pili Boy. Gerson Garnica, shout out ni Edmond Futalan. Gerson Vidal Garnica. Kailan naman eh? Gerson Garnica, ni greet ni mo. Sige. Ka single vlog. It's my life. Mayang hapon mga idol. Sige. Greetings na to. Kuha na lang tao, we have 10 minutes na lang. Paulahin na lang siya. Ikaw na. Ay, ikaw DJ Blue. Ikaw na DJ Blue. Nalin, shoutout Kuya Max Luchen. Sige, katawa, pakantahan daw Edmond. Ah, matik na na Nalin. Ah, sige. Shoutout.
4: Ako sa gilid, ako mama.
1: Mami.
4: Mi, na-listen ko. Koko Dadilo. Ako lala. Magpalit Jollibee burger ka na office. Kutom naman ko lagi.
1: Oh, Jollibee. Good, ha? Huh? Wow, may Jollibee din eh. Dumaguete. Oh, papalit.
4: Sige.
1: Lolo dito.
4: Si...
1: Mura rumag ni order.
4: Oh. Si... Si Junjun.
1: Junjun.
4: Gwapuhan kayo.
1: Oh. Himay.
4: Doon na ganun. Naka-chicks, wala pa.
1: Nabalaw kay chicks?
2: Wala.
1: Wala man siya chicks?
4: Nalaki.
1: Ikaw, chicks boy ka sa una?
4: Oo. Oh.
1: Chicks boy ka. Karon?
4: Di na, kapay magbulong.
1: Di na chicks boy? Oo.
3: Ay, kamon, pasulitan mo, di ka na po.
1: Sige, kamon, greetings ni Momon. Kaya magkuha na ta.
3: Kapitan
1: tamo man. Manamilit na ta nila mon. Kaya mga snack na ta, Jiri. Dan Ruel Bon, shoutout sa Kabaligyang Quick dira sa Skygo. Sa
2: greeting ra ko sa what na taga Abakan na Minaw diha.
1: Mun wa ba kay gipanguyaban ron?
4: Yeah.
1: Sure. Eh. Madan. Di kay kani nga ni mo kanta ka diri sa radyo niya. Pananglit na kay ginapanguyaban, sample ha. Ha?
2: Lingaw.
1: Gani, pananglit ba na kay gipanguyaban? Unya imo nang i-greet diri. Musugot guna mun. Ingna ba kung bakak? Oh. Wala kay panguyaban ron? Sure ba kanang tinawag?
4: Oo.
1: Wala. Pero na kay kaibgan.
2: Wala.
1: Ah, kana kinatawa na. Tugan ragud. Hmm. Na kay kaibgan ron.
2: Wala.
1: Oo, gyapon. Boss Ayan, tagain ni Boss Ayan. Di ka ganang gin? Mon? Di ka ganang gin kilap-kilap? Tablo kang jubani mon. Bibi, shoutout ni Marina. Alena Ville, shoutout. Rick Ann Dumbin. Oh, giubo na niya itong singer, guys. Lan, Emelan. Okay. Rick Ann Dublin.
0: Kaya ako, day great no? Akong mga kauban sa Charger Group. Juve, Bronx, Budo, Antoy, Junpyo, Alim. O sa akong mga sakop diya, Putalan family, Laurenti family. Happy greetings day. Okay, dan ang salamat sa suking tagpamina.
1: Jason Blogger. Kuha lang na. Jason Blogger.
5: Okay, salamat sa atong pag-ibunuban diri sa K5. O mayong hapon ka natong tanan. O bye-bye, God bless sa tibok.
1: Si Kuan, si Yan, Yanko.
5: O mayong hapon ni Budia, Yanko. O ni Tiana Flor. Nga always kamo mag-ligon sa inyong kalawasan. O tibok sa pamilya. Mayong hapon.
1: Ah. Son, wakay plano mo dagas barangay, son? Yung mga bang Kuan bagay, pwede makayo pang kunsihal?
5: Pwede naman, pero...
1: Ato kang Kapitan Juni. O, asa mo ka?
5: Barangay Barabuan. Eh. May hapon sa atong...
1: Albiga di ay na si Kuan, Kapitan Juni Paron. Sa... Kap, may hapon na mo di akap, ha?
5: May hapon sa atong mga 26 ka barangay captain. O, nagasalamat sa inyong pagsuporta.
1: Murag madayon ng eleksyon. Wa pa may Kuan. Wa pa may abiso. Oh. Pero, Kuan, guys, kanang file lang morong Kuan, arong Lunes na nang start sa filing sa COC. Certificate of Candidacy, mga igala. No? So, itong na ay plano din na Rekta nagsulat din na. Si Rekta nag-file sa Kumilik. Ayaw nagpakuan, ay nagpaabta og last minute. Basta, kuan, September 28, Rekta na nagsulat. Sige, wala tayo nga panahon. No? Standby sa musunod nga programa, El Castigador with ka K5 Sir Rex Candos, mga K5, no? Kakala sa mo CEO, Bossing Dr. Ramil Uy and our Area Manager, Mayor Pev Obanyan Naligan. Salamat sa pakikuyog. Mark Robinson Lagos, na ulahi mga boss. From San Antonio, Siquijor. Di abi ako last week, boss. Bago ta nagkita, boss ba? From San Antonio, Siquijor. Di abi sa kuan, boss, ha? Siquijor lang. Sa Kando... Basta Kando, sa itong lugar man. Basta Siquijor. Sa... Oh. Sa may GJ's dapit ko no. GJ's sa to Jet Packers. Dili ko familiar. Boss Mark Robinson Lago. Shout out mo dia boss no. Amping dia boss sa Siquijor boss ha. Basig diha lagi ka maminyo boss. Okay tayo. Standby sa musunod nga programa El Castigador with ka K5 Sir Rex Kando. Salamat and para sa kampiyon nga serbisyo publiko og kalingawan sa Negros K5 News FM. Ang hapon.

0: mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Roldan. Dali na kayo kumagkasakit o bilanat. Ubo dala si Poon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Mao na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi hintin pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko og Mighty C, linajud ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapalit sa inyong kasuking butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Junie, taga-Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagplano ka ba og bagong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light o dark o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magata, Cebulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
4: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanya nga 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahulam mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa mubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pangita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance an Investment Corporation matawag na sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
5: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila kinilo matag adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Cebulan. Ang Gutim Lechon gipanagiya kini ni RG og Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
0: Three Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man tag nami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong diyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee
8: Coffee Mix.
0: Mabasa mga butika.
9: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
9: DTX Coffee Mix.
11: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
13: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga panguna-huna.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
14: DTX Coffee Mix.
15: Gusto ko na.
14: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Kada si Shella Grace Mendoza. So, na permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo iliho. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi, recommend niya sa kuha ang Mighty C Vitamin C. Inumundo na ako isa ka capsule 3 times a day. Ug sukad na kainom ko aning tambala. Ako dyan akong pagpasalamat. Turun kay ni Himsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon. Og wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika.
18: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una

0: tuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit.
1: Ug niingon akong igagaw nga, sulayan daw na ako pag tumar ang mighty C alkaline vitamin C.
0: Sige na kung tumar og mighty C matag-adlaw, naumpuan na jud akong gibati nga anime, nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
2: Mighty C!
3: Mapalit sa mga butika.
2: Dietary Bio!
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang Dietary Bio, nawala na jud akong mga ginapamati.
2: Dietary Bio! Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar.
6: Ako ang gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
4: Ang Visio
2: gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 4:43.
10: Justicia!
11: Justicia!
10: Sa kahanginan!
11: Sa kahanginan!
9: Okay mga siligan, soaking timinaw pa na yung takaroon sa tuga programang El Castigador. Wanay kuan, bagulbol. Wanay mga kuan karon jener, ha? Muraga ang kulba karon sa mga pipila ka mga barangay official, medyo relax na sila. Kaning gaplano o modalagan, so relax na lamang mo. Di ba? Kay kung katong nangagipog eleksyon o nakadaog pa po mong kapitan, eh ganit gyapon may tabo sa inyo. Diba? So, ayun. Move on na mo. Pagkuha na lamang mo, kanang paabot mo sa 2028 election, kay kung nahitabo po na kamay galing ko, hindi ka mo po yung initikig po karon. Diba? So, ayun na lamang mo paghuna-una. Pero basta akong ikuha sa inyo, mayang paminaw dahil karon ni Ma'am Nasi, ha? Diya sa may Coco Gin Insurance. Ma'am Nasi, mayang hapon ni mo dahil Ma'am Nasi. Kanunay silang naminaw sa ato, ilabi na si Boss Amay. Sa ilang mga staff karon diya ang Coco Gin Insurance at tubangan sa ma-LTO. May hapon ka ninyong tanan diya. Og sa Edox Manok. Kamusta? Diya sa may Edox Manok. Og diya sa may Mahusay Auto Repair Shop. Kamusta man mo diya? Diya sa may Hunob sila Jason Babor, Paloy Paloy. Og si Garfield Baldado. Og si Charlie Banggaan. Og si DJ Gorio. Og si Raul po na. Mangita mo og Mahusay Auto Repair Shop na diya mismo atubangan sa may Santo Rosario nga gin. Makita rin ninyo. Pagitaan lang ninyong owner manager nga si Edwin Mahusay. Pre, may hapon ni mo da, pre. Huwag sa imong mga kaubanan diha, huwag sa imong mga mekaniko. Huwag dapat mismo sa may IMAP General Merchandise. Huwag kang Sir Panyong Agustino, nga kanunay sila naminaw sa ato, si Sir, huwag si Ma'am Marilo Agustino. Huwag sa Junil Clothing, may hapon. Huwag ilabi na karoon sa may Ian, si Mark Erwin, and Chuna Agustino, may hapon ka ninyong tanan. Og sa may Edox Manok, si Boss Reed Joel Antes. Da sa may crossing, da mismo sa may Bahong Pandan. Da sa may Diverson Road, kumusta? Og da po mismo sa may Spider Larangan. Una sa may Minteryo, di pakakabot sa may Millenials. Nadia, sa tuong nga bahin. Og medyo gusto mo magpasingot, mainig ka buntag sa'yo. At to mo sa may Special Larangan, si Bo. Ay pangitaalan nyo sa Spider niya. Nadia, iyang mga kusinero nga probida, gikan og si Bo. Og diyan, ilamon sa may Topi Works Garage. Og sa Sikihor Adventure, si Boss James Harinsha. Ang Sikihor Adventure na diyan sa may Bypass Look. Katong nailang Jackos po, ha? Luzon, Visayas, Mindanao, forwarding services. May hapon ninyo ito ng mga driver. Og diyan, permiso sa may opisina. Diyan sa, pambasahan na mga mensahe niya. Kay basig, nagpaabot po na sila nga dugay ni mong ibasa. Asa man diyan ka? Nga dugay man ka ni abot. Murag na pa'y gilakaw si Jansi. Si Ma'am Bikbik Velasco, set out dress sa may salag. Bikbik Velasco, kumusta man ka di ama? Og si Boss Aster. Boss! Murag dugay na tawala nagkita, boss, ha? Diya sa may saksak bakong si Boss Aster Pisan. Maying hapon ay karoon sa mga Pisan family. Jansi, basa.
12: Gikan ni

0: Jordis Pitancio siya nga. Good afternoon sa Rex. Always watching from Kabanlutan by City. Ugi ka ni Lia Bilyone siya nga. Shoutout ni Ariel Dangkulos. Ugi ka ni Joy Fry siya mayong hapon sa Rex. Santos. Ugi ka ni Jason Midi siya nga. Good afternoon Idol Rex. Ugi ka ni Marusi Bandico siya nga. Good afternoon sa Rex. Pa-shoutout ko sa akong bana nga always na minaw ni mo. Sir, dere sa Bukid, Barangay sa Yeng Tayasan. God bless sa Rex. Og shoutout ni Key5Ting Ace. Ugi ka ni Ferderos De La Torre. Abu Bakar, siya nga mayong hapon sa Rex og sa tanang na mina og nagtanaw sa imong live. Mayong hapon po Ma'am Joy Fry na mina og naglantaw ko sa live sa Rex while nagplansa. Shout out Rigidor De La Torre og Abu Bakar family sa Rex. Salamat sa pagbasa. Og shout out ni Blas Junior Libaton og gikan ni Uter Marafor siya nga. Good afternoon sa Rex. Sir Jan C. Detex ko pumix lambi kayo. Shout out Joseph Lori, Marites Ruby Christian, Aileen Diday, Hana Joy Basan, Ray Salvador, Arnie J. Nunoy, Aljun, Malin Budloy, Marisa Prisi, Albert Rose, Ramel Boyet, Laylay, Alice Roland, Rini Lawrence, Dayupay, Kapitan Junjun Carnal, mga kagawad, Juliano Serialis, Rizel Rubio, Valentin Digit, Christian Habel, Og, Cici Laspacio, Angie Mahinay, Appointed Official, Barangay Tampukon, Dos, Tanan Aminaw, Solid Listeners, Ayungon, Thanks sa Rex. O, gika ni Joe Ibasan siya nga, Hello Idol Rex, sa Guapo Idol lang masa. Half of this Friday, Detects of Mix na Super Kalami, ang Pink Kanunay Idol. Dan, like and share. Watching live, Jangshap City, Lumboy, Barangay Tugas, Tanay City, Philippines. Mabuhay, love you all. Much, dan, like and share from Joe Ibasan, we love. O, shout out to Edna Cantalao, Luida Magiliano, Tiday Lolita Kakalakads, Kagawad Oterma Fur, Mayit Salvador, Kagawad Carlito Bakod, Nong Zirapion Reyes, Nong Nilo Dilo Tabo, Nandi Libara Katian, Clinton Rodriguez, my friend, Day Rinalor Estrada, my BFF friend, Day Araman Helen N, Malaysia, Kumari Kapitan Arlene Rosario, Kumari Lynn Aquarius, Dam Elizabeth Ramirez, Zerna, Kumari Sis, Janet Lago Salva, Og, Elvira
1: Bao, tayo sa sila pagbasa. Grabe po sila pachaton. Isa po ka barangayan. Di mo pariha ni Ma'am Nasi nga. Muingon na siya, Hello, Sir Rex, thank you. Kaysa itong ibasa ni mo, isa po ka barangayan. Si... May panay ka Ma'am Nasi, kay shut out my Lynn sa Kukujin. O mora, ikaw na ang gagawin. Isa ka barangayan po. Ma'am Nasi! Ngano ka pasalamat mga nako, ma'am? Ha? Ngano ka mga ayag pagkatawa-katawa niya, ma'am? Nga pasalamat ka kay gisumbong tigo kambos. Kambosing nga maldita ka. Nabi ta buutan as ma'am Nasi. Eh. Ya, ambahin ako. Salamat kayo, ha? O kamo bitaw ko magpa-insurance mo sa inyong sakyanan kay wata kay balo, madus mo unya mo sa unahan para way kaning uban mga insurance daghang kote. Di ba? Pero ato ka kang Ma'am Nasi sa Kukujin Insurance way kote. Kay to si Bus Amay may mura kaula ka ka siya. Ha? Samot na og si Ma'am Maylin ang may sugoon ni Ma'am Nasi og papaluap. Ay dali ira. Ma'am Nasi do kay man makatikang. Eh manalamin pa na, malanta pa na sa lipstick. Maylin, ambak dai na way lipstick. May hapon ni mo di Bus Amay ha. Ko, boss, asa man mo pinikab? Ito ah, gidriban, kaya ito gipapreso ni mo. Baba itong gagdrive niya po itong gipapreso na ko, boss? Ah, sige, kumusta mo niya at nagkukujin insurance? So, karon nakarelax na engineer ang mga pipila ka mga barangay opisyal. So, ato, Lunes, ha? Ato pa, kada ba, sa Lunes, medyo bag-uraman ang desisyon, sa Lunes, ani karon magpaniinta. Karon kantong naghuna-huna ang mga bugas, tupad-tupad, o unsa pa, tupad, aplip, usa pa diha, close na, wala na. Kay, wala may eleksyon! Maura to ho! Naun siya! Basig ka huna-huna pa mga, toan na po'y tupad, magpalista na punta, pero may rapod mawala, kay mo'y gikagubtan is bindoy og sa ayongon. Gagkagubot, kay gikuha ako ng 3,000, ang uban gitagaan og 6,000, ay gitagaan, gikuha ang 6,000. Di ba? So, wala na. Karon ang mga host ng mga politilin, back to budiga. Ha? Back to budiga. Gika sa politilin, guna, budlong, og unsa pa. Wadi na mo kakita karon sa mga pipila ka mga barangay opisyal nga mo pautot pa ninyo.
2: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Kandos. Kandos. Patas nga komentaryo.
1: Napakay basahon niya dyan siya. Kay murag gilamian ko, murag lami kayo mo komentaryo. Ha? Karo wala na. Usa pa man inyong paabuton. Basig maghuna-huna pa mo, ha? Isa pa problema ni Kapitan Jason sa Dubdo, Valencia, kay di man tumahadlok ba sa pagkabaintihon eleksyon ng Dubdo, Valencia. Di ba? Pero kaning uban karon yung mga kapitan yung mga Kuanggol Cup. Ayan, kanang giingnan buta na ko kapitan na Kuanggol tapos medyo namatunan, masuko, kain na lamang. Manukul raman yapong ko.
2: Rex Candos, walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
1: Kay tinuod man po nga na ay mga barangay kapitan yung mga Kuanggol. Kuanggol, na ay kapitan way buot, na ay kapitan nga Kurokongho, na po'y kapitan nga Litsugas po, dahil stila ninyo kap, ay nalamang ta. Ha? Na ay gani, kapitan nga, mutalun sa laing barangay, magbuot-buot. Kapitan, muabot ang panahon nga na'y mo reklamo na ko nga ikaw gumawa yung sintrohon? Aw. Sigurado ka sa ako, kap. Sigurado ka. Kanang muadto ka sa laing barangay kay kontrolo ni mo ang kapitan nga dili musugot sa ing ana. Paabota kapitan nga mureklamo ko sa katao nga ikaw gumismo ang reklamo. Kapitan, ayaw ipakita ang imong isog sa mga tao nga na ay yuta ang kuko. Kay lantaw ninyo ang tao taga-bukid, ang kaatubang rakatong kikik, ang kaatubang katong langsyang, ang kaatubang katong kukok, makasumbong gani sa ako, tapos tinuod masubay nako, balihon yun akong tinain mo. Oh! O gili mo gawas na imong ambot lang. O gili mo gawas imong bot-bot. Kay namay kapitan nga kanabang salbahis nga klase nga pagkabarangay kapitan. Basa dyan siya. Marag hapit na kumahitir. O galing kay taman ra ko alas 5:30. Basa!
0: Gikan ni Rick Dumalag siya mayong hapon sa Rex. O gikan ni Lisilda Akabal siya mayong hapon sa Rex. Shout out ko dere sa kadaata ni Dita Flor Marlito Akabal, Alfred Akabal o Michelle Boyet Tubat. O gikan ni Marit Makimaka siya nga hello sa Rex mayong hapon ni mo. O sa imong kaubanan sa K5 Yusef M. Dumagiti Digital. Musta sa Rex. Shout out sa Family Makay. Thank you sa pagbasa dyan si God bless sa Rex Amping watching live Bulun Santa Cruz Nuevo Tanhay. O gikan ni Nas Burr siya nga hello sa Rex. Thank you. O gikan ni Marites Arellano siya nga hi Idol Rex. Mayong hapon pag great ni Sir Joseph at Flore Chiquito, Kagawat Otermia Flor, Madam Nika Biro, Day Ruby Dalida, Day Mayot Salvador. O sa tanan na lang pod nga naminaw sa Rex and God bless. O gikan ni Altia Batumalaki Puntila siya mayong hapon sa Rex Santos, watching from Magata Cibulan. O gikan ni Girly Ritis Dago siya mayong hapon sa Rex. O gikan ni Corazon Torres siya mayong hapon sa Rex. Pa-shoutout ko ni Day Joy Ibasan na rin ni sa Nubalas Tanay. O gikan ni Junior Ray Reyes siya nga shoutout sa Rex. Ko, tika, shoutout ko diya sa Dubdub, hapit na di ay fiesta.
1: Habitaw. Karong 29, fiesta na sa Dubdub, ha? Good PM, sir. Maayo rapod. Total, wala man po kaapil ng baol. Rapod mi, salamat na minaw mi, barangay Buena Vista. Okay. Gapasalamat siya. May rapod daw sa maapil ng tupad-tupad kay kasalig po ng baol. Ay, ayaw na mo. Basta, timanin nyo akong istorya. Ayaw na mo paghandom og tupad. Ayaw na mo paghandom og manang aplep. Ayaw na mo paghandom og mag-groceries. Utot ninyo. Ayaw na. Mabalik na 2027 pustaan na ito. At ito sa ito sa Pikas Lawak. Pero kung nga, salamat. Engineer Candos.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga ka DTX og kamay TC. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako nasab si Dr. Ramil Uy. Nagapahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 og may TC. Ang alkaline nga vitamin C ka adlaw alang sa inyong mayong kahimsog sa panglawas.
4: Usa sa mga super busy organs sa atong lawas mao ang brain.
5: Mm.
4: The command center sa atong nervous system. Ang utok usa sa mga pinakadako ug pinakakompleks nga organ sa lawas.
5: Mm.
4: Giingon nga kini ang adunay sobra 100 billion ka mga nerves nga nag-communicate in trillions of connection nga gitawag og synapses.
5: Mm. Sa mga wala pa kainom sa DTX 500 ug BTC para jud ni sa inyo ha ning atong hisgutan.
4: Mm.
5: Karon para mahibalo mo kung unsa ka importante ang antioxidants nagagikan sa DTX 500 ug MyTC para sa inyo nga brain health ug sa normal nga function ini.
4: Mm.
5: Ang utok mao'y gadawat sa signal gikan sa sensory organ sa lawas ug kinipod ang gapadala sa mga commands and information padulong sa muscles.
4: Correct.
5: Ang kabug-aton sa utok sa tao anaa sa banabana 1.4 kilos o kung 2% sa total body weight.
4: Kadako di eh.
5: Mas dako ang mga brain sa lalaki kung ikumpara mo sa mga babae, Sir GP.
4: Uh-huh. Ang brain adunay 86 million nerve cells nga gitawag og neurons o gray matter. Og pareha kini sa kadaghanon sa white matter or non-neural cells sama sa oligodendrocytes nga maoy nag-insulate sa neuronal axons with myelin sheath.
5: Mm. Imagine, Sir GP, kung unsa kadako ang oxygen o glucose demand sa imong utok, ang pangutana, pila pud ka ka DTX 500 ug MyTC ang imong giinom adlaw-adlaw?
4: Kana
5: basin gani wala pa.
4: Oho.
5: Bilyonis ang mga selula ani ug matag usa sila gagamit og oxygen.
4: Mm.
5: 20% sa volume sa oxygen nga atong giginhawa ang muadto sa utok.
4: Mm-hmm.
5: Pasabot, Sir GP, mo na kadaghan nga free radicals kadaghan ang ma-generate sa imong utok. Unya, wala pa ilabot ana, naapadyog kay bisyo. Gasigang kautam is bad og trans fat.
4: Kana
5: tanan ang nag-promote sa oxidative stress sa imong utok.
4: Mm.
5: Unya, kung wala ka gainom og super antioxidant nga DTX 500 og MyTC, matingala na lang ka nga nagka-mental fatigue ka na.
4: Mm.
5: Na mental block nga murag wala gagana na ang imong utok. Gasakit imong ulo.
4: Mm.
5: Gi-migraine ka. Mao na yung mga palatandaan sa oxidative stress sa utok, Sir GP. Mao na nga importante nga muinom yung kag DTX 500 og MyTC.
2: DTX 500!
6: Kodesh Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
7: Dua ka kapsul, buntag ko sa gabi.
6: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
8: Pumali sa mga butika.
4: Tungod sa dako nga demand sa oxygen consumption o lipid-rich content sa utok, very susceptible kini sa oxidative stress o ang persistent nga oxidative stress-induced damage sa brain, dunay dakong potential nga dili maayong epekto sa normal function sa central nervous system o ang makapugong ani ang epekto ni DTX o MyTC.
5: Correct, no? Dili man pwede nga dili tabo gamit sa atong utok, Sir GP.
4: Yes.
5: Alalang labay na ito na. Kay bisan ga pahuwaita, ang atong utok gatra baho gyapon
4: kay
5: kinahanglan niini i-control ang imong breathing o ang imong biological function to maintain life.
4: Mm-hmm.
5: Sige ka ginhawa, sige pud kag produce og free radicals. Tuyok-tuyok ra gyud na. Unya, kung wala kay antioxidants, maka-create kini sa redox state sa utok. Mas bintaha jud kung naka-DTX 500 og MyTC ka. Kay man maka-maintain ka sa imong healthy environment sa imong nga central nervous system.
4: Daghang mga debilitating and life-impacting degenerative diseases nga mahatag sa oxidative stress sa utok. Naka-line up na ang myasthenia gravis, Alzheimer's disease, dementia, brain cancer, epilepsy, uguban pang seizure disorders, mental disorders, Parkinson's disease, uguban pang movement disorders, stroke og transient ischemic attack or TIA.
5: Mm. Kaning tanan nga diseases pwede jud malikayan, Sir GP, pinaagi sa insakto nga pagkaon, healthy lifestyle, ga gym kag exercise, inom pud kag dagang tubig, tulog kag sayo, likay ang stress, likay ang mga bisyo og ang pinakaimportante, taas ang imong antioxidant matag adlaw. Kinahanglan mo gyud og inom DTX 500 og MyTC. Ayaw naghulata nga magka-problema imong health niya, maupay pag-inom nimo sa DTX 500 og MyTC. Karon pa lang inom na.
4: Mm.
5: Wala jud kay pildihon. Health
4: yes.
5: is an investment. Invest in your health para mutaas pa ang imong kinabuhi.
4: Correct. Wa na jud tay igong panahon, Doc Ramil, ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil oy, siying mayong lawas ampingan.
4: Dili abusuhan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Oy.

0: 500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang ato nga suplemento.
2: D3Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. D3Bio.
5: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3Bio, dali lang naayo akong sama.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga
3: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times sa day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit o bilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent, mao na nga, ipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon og ilanat, best kaayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ya vitamin C!
4: Sa mga butika.
3: Wala ba'y ganahan makikistorya ni mo? Tungod sa imong bad breath? Mag Clinicas Spore Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas Spore Biotic. Ginapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba. Nga hinungdan sa tooth decay. O bad breath. Clinicas Spore Biotic.
9: Ma-choy ride man tabi ka.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba. Mag-extend ka. Extend supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
10: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver. Extend, lover.
3: Extend supplement for men.
11: Aniana ang AJ Glass and Aluminum Supply. AJ Glass and Aluminum Supply. Nagtanyag sila ug mga dekalidad nga trabaho sa mga glass ug aluminum work sama sa sliding doors, sliding windows, window glass ug daghan pa. AJ Glass and Aluminum Supply. Ana sila nimutang sa Angtay Building, corner Luke Wright and Perdisi Street, Dumaguete City. AJ Glass and Aluminum Supply. Ipanagiya kini ni Ma'am Jane Lumapa. Tawagan sila sa cell number 0966-346-6524. AJ Glass and Aluminum Supply.
12: Kagumgum o crispy nga lechon ba ang imong ipangita? Adto ra ta sa Gutim Lechon. Gutim Lechon, lami ang timplada. Magbalik-balik yun ka sa Gutim Lechon. Aduna usab sila'y kinilo matang adlaw na barato lang mga presyo. Aduna usab ang Gutim Lechon nga display sa talipapa sa airport area sa Sibulan. Ang Gutim Lechon, gipanagiya kini ni RG o Net Gutim. O matawagan kini sila sa numero 0905-117-8409. Tawag na sa Gutim Lechon. Always remember, we are not be the best, but we make sure we serve you better.
3: D3Bio.
13: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio. DTX Coffee Mix.
14: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix.
4: Sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
18: Dugay ka nabang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa madga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
19: Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
19: D3 Bio.
21: Ang D3 nga may visio.
19: Ang visio
21: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
21: D3 Bio.
19: D3 Bio.
22: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
21: D3 Bio.
19: Ang D3 nga may visio.
21: Ang visio
19: nga may D3.
17: Mapalit sa mga butika.
19: D3 Bio DTX Coffee Mix.
23: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
19: DTX Coffee Mix.
17: Mabaka sa mga butika.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
24: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Oras, alas 5:07.
26: Justicia. Justicia.
27: Sa kahanginan.
26: Sa kahanginan.
28: Wanted ka sa radyo.
29: Wanted.
28: May katapat ka na. Rex Candus. Patas na komentaryo.

0: Sir great rako sa nagasalig sa ayuda. Salamat sir, sige mi paminaw nimo. Wala man. Ang uban, di man ingon yung nagsalig sa ayuda pero kanang gapasalamat lang sila. Pero usahay, hello Sir Rex, good PM, pwede ngayo ko Ticksmith, 40 pataas. Ngayo kag Ticksmith. Na may uban nga magpasalamat nga makadawat og ayuda. Eh, dili na to na malalis sa tinuod lang. Ang uban, malipay kay makadawat og ayuda. Unta, pero ang nakapait lang, kay ang dawat, ang dapat makadawat, di man kadawat. Napolitika ba? Kita, mga barangay official, ayaw mo kalain sa ako. Kung na-explain man ako, diri, kabalo ko. Ang inyong kilay, magkita dayon. Ang inyong kilay, huwag mo explain ko diri. Dawatan ninyo ang kamatuoran. Kung na may pipila, nga wala na politika, sa pulo kabuok, na itulo. Masingit nga mahaluan og politika. Di ba? Pero sa ako, siguro para ninyo normal. Ikaw daw, Kapitan Drerix. Kung amo man haluan ni sa amo mga tao, eh, amo na na. O, tinuod. Pero dili ba mo maulaw na ang tinor sa gobyerno para tabang unta sa dapat makadawat, pero dili makadawat? Abir, sayon pod ba? Galaway tong dapat makadawat, pero dili makadawat. Ang dili dapat makadawat, makadawat.
1: Komentaristang Way Gikalisangan
2: Rex Candos.
0: Tinood ba yan na? Kung naamay kapitan niya naghimo na ang dapat makadawat, makadawat, salamat, dalaygon ang Ginoo. Di ba? Pero kani kapitan niya tarantado, haguan o kanabanga, haluan o pamulitika, o sa may tawag na kuana? Di ba? O sa baga pa kani akong programa, dili na nato malalis, sumbunganan. Wala na ko'y dapat i-aktual o kagtuan pa. Walay tao na buang-buang siguro nga isugnod ko. Ako man po naglantaw-lantawan kung isugnod ba ko. Kay naaman. Pero nakahibalo ko ang mga kapitan usahay mapahamak po. Tungod po sa mga mayor. Tungod po sa gapasiog na sa tupad. Muna ay magkalain ang mga istorya ko diri. Anong malain man mo? Normal. Og mo istorya ko diri. Pero og malain mo, aw, naara na sa inyo ha, og malain mo sa ako.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Candos. Patas nga komentaryo.
0: Aber, akong timanan. Kung mahitabo man, kung naapay tupad mahitabo, kung mahitabo man, naapay mga bugas ng manggawas, salamat! Salamat! Daigun ta mo, nga wala mo ka-depende kay doon lang eleksyon sa pagka-barangay opisyal. Kani karon nga wala na dayon ang barangay opisyal. Wala ko gatunglo sa mga pipila ka mga barangay opisyal. Wakay mo sunod sa barangay kapitan sa Maylalibertad. Mangutan ako. Magpasalamat ta kung dili pamulitika ang paghunos sa kapitan sa usa ka barangay sa Maylalibertad.
1: Wanted ka sa radyo.
2: Wanted, wanted, wanted.
1: May katapat ka na, Rex Candos. Candos. Patas nga komentaryo.
0: Igo na lamang ta sa panday. Igo na lamang ta sa pag-ingon. Maayo ang mga barangay kapitan. Pero patay na. Mag-unsa man ta. Tungod aning kaguliyan karon sa pagpalpak sa barangay iski eleksyon. Kamu nga mga kapitan nga wala nag-perform sa inyong trabaho, nalipay mo kay wala ba na yun ang barangay eleksyon? Kung ugaling man mo finalize na, ay putragis.
1: Tambaluslos.
0: Maunay nakadaot ninyo kay maunay gihulat ninyo na muanaos ang Malacanang nga dili madayon ang barangay iski eleksyon. Unta ang nasyonal, lockdown ang mga barangay opisyal kung ga-perform sa ilang trabaho.
1: Tambaluslos.
0: Wala! lang ang uban dili kabayo mo husay sa barangay. Usahan pagkahusay sa barangay nga mapolitika man mo one-sided na. Di ba? Kila ninyo
3: tambaluslos.
1: Wanted ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na. Rex Candos. Candos. Patas nga komentaryo.
0: Naapay mahitabo karon na piskun. Wala na. Na para kamo daigon sa ere. Wala na. Goodbye. Pautot ninyong style ninyo. Karon kay wala magkong ma-final na ning barangay election nga wala jud. Pagtarong na mo sa inyong trabaho. Amumahan ninyo ang mga tao sa inyong barangay. Ayaw mo sigig antog bulangan. Ayaw mo sigig pamirsunan sa mga tao. Nakaroon sa pikas linya, hilo may hapon. Hello, may hapon. Hello. Hello, may hapon. Hello.

0: Di mo maluoy sa mga tao. Puros lang ninyo pag kinulukoy sa inyong trabaho. Muabot ang panahon. Ngano man na sentro nato dire ang mga barangay opisyal, kay ila unta ron panahon pinili ay. Nakaroon sa pika sa linya, hello, mayong hapon.
1: Hello, sir. Hapon.
0: May hapon, sir.
1: Daggang nga lipay rong Kapitan Sir Rex.
0: Tinood, sir.
1: Mga kagawad, barangay officials. Nga lipay sila kay wala sa hago.
0: Agri ko anay mo istorya, sir. Tinood na.
1: Pero ang akong napaglantawan sa una, Sir Rex, murag na ay umalabot ka daggang patay ni.
0: Ay, sir! Kaning akong wait, sir, babaw ang ilalom na yung mga alom ni. Alang-alang liliyo na to sa kamera. Masunda. Sus, Ginoo ko. Katong kay naka, naghuna-huna, nagmo-file, magsakit ang dughan ato.
1: Gawang ara, Sir Rex, napailain nga ang gulo, Sir Rex. Kiring mga barangay nga ilang barangay officials o kapitan nga wala nagyuhibo, wala yagi, di na gani ka. Hindi na kapuslan ba?
0: Wait, wag yung pulos sa tinuod. Naay barangay opisyal nga, wag pulos sir sa tinuod lang.
1: Oo. Ya karon ang mga katawan sa buong barangay Sir Rex, nga mabalaw na ginantaw na ilang kapitan nga wag yun, wala ikatabang. Oo, magkulayan na ginimayo. Mayra, ato nang niling, wala on para mapulihan ni Glayn.
0: Kita sir, sir, wala tag-challenge sa mga tao nga magpatay silag barangay opisyal.
1: Abisag ako, Sir Rex, akong kaugalingon. Amore, ako ang una-una. Bayo, pangwaon yung mga parang official kapitan nga wala hinungdan, hindi mapuslan. Magsigil ng tagsuido. Magsigil ng tagsuido nila o sinusik ng kwarta sa gobyerno.
0: Hay, Ginoo. Manghinaot lang ko, sir, nga dili mahitabo na, sir. Pero ako, sir, sa tinuod lang, daghan na sakitan karon sa tinuod lang.
1: Usa-usa na tayo sakitan na, Sir Rex.
0: Okay. Salamat ka, sir.
1: Well, Sir Rex, unta, ang atong gobyerno, kini mga kadagkuhan, mukha na ito silang balaon nga para sa mga tao.
0: Correct!
1: O, dili lang para sa mga...
0: politiko!
1: Unta, mukha na sila og balaon nga ang mga barangay opisyalis nga walay gibuhat. O, kwa pala, Sir Rex, pagpangurako, Sir Rex,
0: Kadakog binuha. Tinood na, sir.
1: Ang mga kubri.
0: Ako, sir, wala ko'y supak sa imong istorya. Tama itong imuha nga, magaba ang gobyerno o balaod para sa mga tao para kanyang mga barangay opisyal madisiplina. Pwira lang sa mga barangay opisyal na tinarong.
1: Katong makalapas, Sir Rex, mga mapamatundan nga walay gibuha. Kasi gilag turoy-suroy. Tagalas lang kuhan, aksyon.
0: Dapat kaning... DILG matag munisipyo na drop box kanang unsay ka istorya ng inyong kapitan ipanghulog ra dito ba para makita sa DILG.
1: Parang tagal silutan ni sila kining mga wala na magtrabaho. Hindi lang tagsuwido, wala yung trabaho.
0: Mo. Sige lang sobra, gising-gising ang mga tunto. Pwera lang sir sa mga barangay opisyal nga tinarong sir ha.
1: Mo. Okay, Sir Rex,
0: nagkasalamat.
1: Maura na Sir Rex.
0: Salamat, Sir. Thank you. Atong caller, may punto. Dapat may balaod para sa mga tao nga kanay mga barangay official nga dili mag-fair form sa trabaho. Tanggalon eh. Kasimple, anak. Tanggalon!
2: Parang kailan lang
0: lisod kay nanging anak eh.
2: Pangarap ko'y kay
0: kay napoy mga barangay kapitan nga bangkarote na po ang ilang barangay sa tinuod lang.

0: Kaya siya may malipay anak ng mga tao. Modool ka, kay to amoy gamaritis, kap, kanang sikuan kap, kanang sikuan kap. Otro po ang kapitan ko lang, kap, kung masakitan mo sa akong istorya, pasaylo ako ninyo, sorry. Pero, og naamoy kasuko sa ako, naamang ko'y number nga giun air nga Rex, tama na, kay sakit na. Muhilom ko. Pero, pag ampo lang mo, way mo sumbong na ko, nga sintrohon mo og sumbong. Tapos, naamoy mga kabuak. Tino, ay, balihon ko na lagi ng tungo, lagi ninyo. Kanang inyo mga tinain, balihon ko na sa ere. Kanang kapitan nga way pulos, daog-daogon ang mga tao. Pero kapitan nga tarong, ako nang daigon. Prangka nga pagka-istorya. Pero tao nga inyo bitong tamakan dun sila, murabag, wak na mo kaila. Ay, gramputa di malitse. Nakaroon sa pikas linya, hilo, mayong hapon.
1: May
0: hapon, sir.
1: Happy weekend.
0: Sir, salamat kay sir.
1: Yes, sir. Dapat ang gobyerno maghimong kalaot para tangtangon ang wala mag-perform ng mga barangay official.
0: Barangay official, sir.
1: I think na ano ang benefit?
0: Naa, sir, pero usahay, madupa-dupahan usahay.
1: Actually, sir, ito atong basa. Natin Republic Act number 7160 para sa mga non-performing or hearing elective barangay officials can be disciplined, suspended, or removed from office based on specific legal grounds and procedures.
0: Pero usahay, usahay, sir, di man paminaw na. Usab-usabo naman, God.
1: Pero ang yung isulti ganina is ang gobyerno kinanglan mo himo o balaod para silutan ang mga non-performing.
0: Yes, naana sa balaod. Pero usahay, wala na gahuna-huna na yung mga barangay official siya. Murag ikalimta na nila na.
1: Pero ako nila ko pasabot ko nila ang inyong nauna-unaan na mong dapat patuloy sa gobyerno para matangtang ang mga
0: barangay official. O pero matud pa nimo, nabasa na nimo, naa.
1: O, Republic Act 7160.
0: Salamat kay sir.
1: Ang problema lang si Rex sa pag-implementar.
0: Correct.
1: O, ang participation sa mga tao. Kung may mong reklamo, na kung limit ang wag, hindi naman mo reklamo ng Rex, ang hilom naman lang. Kung di ba, hindi na hilom, tagot nila, kayo laras ang parinti.
0: Mao, tapos parinti, igagaw, third cousin, close friend.
1: Barangay kaya itong disputan si Rex. Siya, mga parinti na din ang tuyo siya, di ba?
0: Mama.
1: Para lang ko, sir, na goal ko, na may na putpon ng barangay eleksyon, at ito yung tayong nalipay ito. Anong nag-goal ko kay dapat ilisay na itong mga walay ayaw na barangay eleksyon. Pero nalipay rin at ito rin kay ang schedule is November 2. Ting 2 hours na sa itong nakapay si Rex. Kaya, kanang ang atong patay na speaker probinsya niya, ang atong precinct para makabutan sa atwasan sila yung probinsya.
0: Maupod.
1: Magbiso ka si Rex. Salamat si Rex.
0: Sir, salamat kasi mong panahon, sir. Salamat, Jod Kaiser. Thank you.

0: Sir, pagkalipaya sa kapitan o konsehal kay wala madayon ang eleksyon, sir. Dugay na pod mi mag-antos diri sa among barangay. Kay wala gyud sila'y nahimo. Diri sa Rex. Down pod. Mayo nga pagpaminaw ka rin sa kong kumpare nga si Pari Adi Pre. Mayong hapon ni mo diha pre. Ang imong pabo, wag gyud ni mo kuha apre. Maayong hapon, Sir Rex, ako tong nag-donate o gadugo ni adtong January 29 na taga Pamplona. Diripod sa Pamplona, Sir Rex. Daghan po! Wala ka daba tog senior. Kay ang uban ko no na ay pensyon. Pero dugay na sila na naging senior pero wala jud sila kadawat. Apil akong inahan, 73 years old. Na pero wa na senior na dawat. Ako sige paluap pero ingon hulatra. Kuno. Boss Rex, lipay ron ang mga kapitan dili matagad kay wala sa opisina. Kunuhay! Mamusdak pagyud. Wow. Akin mga saligan, so akin minamala natin yung oras. Ang istorya dili mahurot, pero ang oras nagakapos. Wala may saksikin sa makapukan sa akong baruganan o wala may saksikin sa makapatindog sa akong malahibo gawas lang sa tao nga kung ditamakan ang katungod. Sumbong mo, action ko. Ako nagpasalamat ko nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilang ko man sa mga balitag komentaryo. Sa ngalan sa mga station manager kay Pab Sir Bernie Cabusaw, area manager Santa Catalina Mayor Pibo Banyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation kay Pab Sir Iljan Castaño, Vice President for Administrator and Human Resource kay Pab Jan Paul Generoso. Sa ngalan sa kong kabanan sa Master Control sa Picas Lawak, K5 Engineer Traffic Controller Jonathan Kalbong. Sa ngalan sa mga Chief Engineer K5 Abodwin. O kinatibok ang presa sa K5 News FM Dumaguete 97.7. Mind the BA ka na inyong tanan. Ladies and gentlemen. At ang iyang sunod na programa sa K5 Divina Tindog. O sa K5 si Divina lang, isa lang. Okay. At ang mosunod na sa mga paghitabo sunod sa 24 oras police reports, sports, oga local, oga siyumes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalago ng Diyos. Kantos! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
2: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500 na.
4: DTX 500,
3: aduna kini antimicrobial properties, nga makatabang sa pagkuha, pag-ayo sa bugas-bugas, ug katul-katul,
4: DTX 500,
5: mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlaw. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C.
2: Solusyon, yari na. Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Kasakit ang tiyan? Mag-Clinical Spore Biotic. Kabutod-butod ang tiyan? O wala mahilisan? Mag-Clinical Spore Biotic. Katabang sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics at lawatlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka lang.
2: Ako,
3: ang linya ko,
2: isang kapsula ka na.
3: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
2: ikapsula mo.
3: Extend!
2: Extend, the supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska,
2: epektibong sexual potency herb,
3: stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
2: Extend supplement for men.
4: Isang kapsula.
2: T3 Bio.
5: Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag pud dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
3: DTX Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
2: D3 Bio.
10: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
11: Ako si Nita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Nawan ana ba ka og gana sa kama?
2: Masin og
3: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts,
3: no phytochemicals
2: ug antioxidants
3: nga gigan sa palaya
2: ug the sugar cane,
3: mga organic compounds
2: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
3: sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akon ihi, pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit git kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka,
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private parts. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
3: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rundan. Dali na kay kumag kasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, ginajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
3: Sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
3: Mag-Clinicas, 4 Biotics, 545 Probiotics.
2: Nga mutabang sa pagbalik sa nindot nga digestion.
3: Sa Clinicas, 4 Biotics,
2: suwabe ang paggawa sa hugaw.
3: Mag-Clinicas, 4 Biotics,
2: at lawadla.
3: Mapalit sa inyong kasuki butika.
2: Extend Food Superman for Men.
15: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
16: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
2: nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika. Mary Bio DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
1: Mabaka butika.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
18: Mayong gabi, siyudad sa Dumaguete, Gatiboca, Provincia sa Negros Oriental. Anayan na ito ang D3 Bio Evening News, kasing adlang Biyernes, September 25, 2026. Umatod ka niyo sa mga nagunang balita karong gabi una. Mabati usap kita mga K5 sa K5 News FM 97.7 na Dumaguete. Makita usap kita via Facebook Live na pangita alang K5 News FM Digital Dumaguete. Ito ang mga headlines, ito ang mga balita. Una sa balita. Lunhaw, visibal sa Mabinay, gibugsa na karong adlaw. Samtang sa laing bahin, LG sa Buanggita na kadawat upasinungo, gikan sa DSWD. LGU Tanhay, nagpahigay ng design thinking at training. Ito mga balitang regional, balay sa barangay Guadalupe sa Sugbo, na hugnuuman sa kusog nga ulan. Samtang Larina, nag-iusa sa tulok akonseho ang mapaligo ng kalina o siguridad. Mga estudyante sa HNU, nagbanig, kamurag pinusila ay gitawag sa 911. Sa mga balitang nasyonal, Romualdez, motestego sa iyang kaugalingong plunder case sa Sandigan Bayan. Samtang DA na ngayon og 10 bilyon pesos para sa agri-sektor batog sa El Nino. Samtang bagong voting rules sa Senado's impeachment question sa Korte Suprema. BSK o Barangay Sangguniang Kabataan election gipostpone. 5 katuig nga termino aprobado na. Samtang sa balitang international, 12 ka mga personay sa militar sa Kazakhstan na matay human gianod sa dagat ato sa naval training. Samtang sa balitang sports, Gilas Women nagparayin sa maayong dagan na kaabante sa 3x2 semifinals batok sa Finland. Ito ka balitang showbiz, Igsoon ni Kim Soo nakapiansa sa 5.6 milyon sa pesos nga qualified theft case. Magkito ba ka K5, ang mga labas nga balita nga ito, hisairan karong gabi una. Ito ang kompletong detalye. Uno sa balita. Gibuksan karong adlaw September 25, ang unang adlaw sa Tulukalo nga Lunhaw Festival sa Babina, Negros Oriental, nga mulungtad hangtod September 27. Gitambungan sa libuan ka mga kawani sa lokal nga kagamhanan, nagkaraiyang ahensya sa gobyerno. Mga tinunod katawhangan ang Lunhaw Parade ug opening programa kanihang buntag isip pagsugod sa selebrasyon. Matod ni Mayor Jang Guoy, ang lunhaw sa Cebu usa ka selebrasyon sa kinabuhi. Panginabuhi ug mga panalangin nga nadawat sa lungsod, ilabi na sa dakong kontribusyon sa maguma ug pagnaghiusa sa malupyo sa Mabinay. Karong hapon, ipahigayon ang Figure Luck Farmers Day nga maglaki pa sa horse riding. Unang judging sa farm products and display. Karong gabi, magparayon ang mga kalihukan pinagi sa talintadong maguma. Do It, Balak, TikTok Dance Competition ug Battle of the Bands. Ang Luna Festival 2026 nagdala sa tema kinabuhing mapasalamatan. Ipadayon uban ang paghiusa ug nagbunting sa kontribusyon sa mga maguma ug paghiusa sa katawhan sa Mabinay. Samtang sa laing nga bahin, Elgio Sambuanggita nagkarawad o pasidungog gikan sa DSWD. Kompletong detalye ka K5 Sai, K5 Mo.
19: K5 News FM, live report.
20: Ang lokal nga pagkabanan sa Sambuanggita, ang usas kini sa award sa Tanang Kalahin Seeds sa Elgio Awards, tungkol sa ilang may performance sa pagkatuman sa programa ng asinto sa kompetidad. Sumala pa sa reporter ng Kalap nga sa Bugita obos sa pagdumala ni Mayor Junapad Abeles mo ang bugto lokal nga pagamanan sa Negros Island Region nga nagkanawat og LGO PNGS recognition. Ang pasinuhog yantag isip pag-ila sa inisiyatibo sa lokal nga pagamanan sa diin nagatutok ni sa may pagdumala sa implementasyon sa Kalai Seeds sa DSWD. Amaw recognition niya isip sa mga dugang pag-ila sa paningkabo sa Bugita sa pagpanambo sa serbiso o programa nga nagat-sintro sa katawhan. Kinibalita ito na kanil sa D3Bio, DTX7, Dubai TC, K5 SI Real, DTX5. Para sa kaming balita, servisyo balik ko kalaman sa Negros, K5 News FM.
18: Yagang salamat ka K5 SI, samtang sa laing bahin, LGU Tanhay na paghayon og design thinking training. Kompletong detalye ka K5 James, K5 Mo.
21: Ang kagamhanang lokal sa Tanhay pinagi sa inisiyatibo ni City Mayor Jose Pepe Orlino nagpahigayon og duha ka adlaw nga pagbansay-bansay bahin sa design thinking alang sa mga bataan og negosyante sa syudad. Ang mga partisipante mao ang mga miyembro sa Siguriang Kabataan kun ISKE Federation ubos sa pagpangulo ni ISKE Federation President Honorable Jaffa Vincent Margas Sinyuka. Ubos sa tabang sa Local Youth Development Office ang maong nga pagbansay-bansaya naghatag sa mga batan-ong leader o mga mamugnaon na o praktikal nga pamaagi aron mailhan na ang mga oportunidad masabtan ang mga panginahanglan sa komunidad o mga customer diin makamugna o mga bago o inobatibo nga ideya o mahimo kini nga mga konkretong inisiyatibo sa negosyo ka. Ang kalihukan gipasiugdahan kini sa Department of Trade and Industry siya kung DTI o gipangunahan sa batan-on nga hanasa ug resource speaker nga si Mr. Shabe Silva din ang kalihukan na nagpakita sa pasalig sa kagamhanang lokal nga hatagan ugahom ang mga batan-on na dasigon ang inovasyon ug mamugna ug makahuluganong mga oportunidad alang sa negosyo ug malungtarong panginabuyan subay sa pinaangay agenda ni Mayor Orlino nga nagtutok na sa kaayuhan sa tanang katawhan sa syudad. Balita gikan sa News Center kini si K5 James at Ditre Bayo Barukilo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko ng kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
19: K5 News FM live report. Ditre Bayo in the newscast.
18: Balitang regional mga K5 atod galato sa ito ang DTX 500. Usa ka balay sa sitio kanaas, Barangay Guadalupe, Cebu City, ang nahugnong human sa kusog nga ulan niya itong Huwebes hapon, September 24, 2026, sinundan nga mihatag og tabang sa apektadong pamilya ang Disaster Response Office sa syudad nga tabang sa apektadong pamilya. Matro ni Cebu City Councilor Dave Tumula, kanay na susulod sa balay ang tag-iyanini nga si Julius Cabahol. Sili ang kalit niya na bali ang bahin sa pundasyon ini, nungdan nga natumbang usa sa mga nahaligi na nagsuporta.

0: Principal Anti-Drug Abuse Council GAC, Local Committee on Anti-Trafficking and Violence Against Women and Their Children. Gipangaluhan sa paragtigom ni Mayor Vincent Cyrus Calibo, diin gisgutan ang mga programa o mga lakang aron sa paayo ang koordinasyon tali sa lokal ng gobyerno ng mga ahensya o ubang stakeholders. Oras, alas 5.43 oras sa tudga nato sa itong DTX Kufimix. Katapusan sa itong balitang regional, wala nitabong pinusilay sa Holy Name University o HNU sa Tigbalaran City kagabi September 24. Bisan og nakurat og nangahadlok ang mga estudyante human makadungog kusog ng mga tingog ng syagit sulod sa Cambodia. Mato di Tigbalaran City Mayor Jane Yap ang mga tingog gikan sa classroom activity sa upos nga andana nga neekong at sa taas nga bahing sa eskulahan. Hinundan nga abi sa pipila ka estudyante adunay nagpabuto og armas. Dali nga naglockdown ang mga estudyante og magtutudlo sulod sa ilang classroom magitawag dayon sa 911 aron report ang ilang nga nadungog. Nirespondi dayon ang Tigbalaran City Police og City Disaster Reduction and Management Unit og gihimo ang floor by floor nga pagsusi sa campus din gikumpirma nga walay shooting nga nitabo og luwas ang lugar. Gidayeg ni Mayor Yap ang mga estudyante tungod sa ilang dali nga pagtawag sa 911 og giingnan ang publiko nga dili pasagdan posibleng hulga og dayong i-report sa emergency responders.
1: Balitang National
0: magka-K5 patod ka natin sa MITC ang alkaline-based na vitamin C. Most sexy si kanil Speaker Martin Walda si kasong planner bato ka niya sa Sinigambayan sumala ni Attorney Adi Fajardo karong Biyernes sa September 25. Ihulagway ni Fajardo si Romualdez isip ilabing importante sakse. Huwag na matigdan nga buod sa kanil Speaker nga dipinsahan iyang kaugalingon sa korte. Ngayon September 7, nagpagawas ang korte ang warrant of arrest bato kang Romualdez. Kaniya ako Bicol Representative Sal Dico. Huwag na pakataw tungon sa kasong planner nga naglambingit sa ang kickback na makabas sa 7.44 bilyones peso. Samtang sa laing abahin ang ayong Department of Agriculture DA sa ugdugang mga halos sa 10 bilyones pesos aron mapanalipdan ang sektora sa agrikultura batok sa epekto sa El Nino o pagpasaka sa presyo sa gasolina. Mato ni DA Assistant Secretary Spokesperson Arnold De Mesa, nakapagawas na ang Department of Budget Management o 6.2 bilyones pesos ng katabang alang sa gasolina o abono ni atong September 9. Iapod-apod ang pundo alang sa abono. Fuel subsidy sa mag-uuma o mangingisda tabang sa mag-uuma o mangingisda o subsidy sa pagbiyahe sa mga produkto sa agrikultura. Hilaw mo na subsidy ay nga makadawat pa o 3.5 bilyon espeso sa ikaw-pat ng quarter alang sa pagtukod o mga solar recreation facilities sa nagkalain-laing bahin sa syudad. Oras, alas 5.46 sa gabi, oras sa todaka na to sa doang D3 Bio. Iahang yun ni kanhi Executive Secretary Victor Rodriguez ang Korte Suprema nga ipaiwalay bisa ang bagong lagda sa Senado kabayin sa gireghanon sa buto nga ginahanglan na makundinar ang usa ko-opisyal nga gi-impeach. Sa iahang 23 nga pahinapetusyon nga gisang ata ni adtong September 24, ingon ni Rodriguez nga desisyon sa Senate Impeachment Tribunal maoy illegal nga pag-usab sa provision sa 1987 Constitution. Gihangyo sab niya ang Korte Suprema nga mapagawas og temporary restraining order per grade of preliminary injunction aron mapahunong ang impeachment court sa pag-imo papatuman sa conviction vote o ubos sa bag-ong lagda samtang pending ang kaso. Katapusan sa balitang national, gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang balaod noon nga nagpostpone sa barangay ng Sangguniang Kabataan elections ng orihinal untang itakda karong November 2, 2026. Nato ni Presidential Communication Office Undersecretary of Palace Press Officer Claire Castro. Gila sa mga magbalaod presidente ang mahinungdanong papel nga gidala sa mga opisyal sa barangay ni ining nga panahuna. Kumalakang Castro, gikinahanglan nga mapalihok ang mga opisyal sa barangay alang sa pagsumpo sa krimen. Dugang pa, gisigutan ni Castro ang pagbaha isip usa ka rason. Huwag na matikdan nga mga opisyal sa barangay makatabang sa ilang mga konstituente o makatabang sa pag-organisar sa husong paglabay sa basura. Huwag ka na nga sumala niya kung ano na eleksyon, maglisod ang tanahan sa pagpatuman ni matang sa programa. Balitang international magka-K5, patod ka na ito sa DTX 500. Aron mapalayo ka sa type 1 and type 2 diabetes, magtumar na og DTX 500. Napulog duha o 12 ka mga personay sa militar sa Kazakhstan ang namatay human gyano sa dagat o sa

0: sa Naval Training Exercise matod sa otoridad ni atong nga Webasta. Nagpahigil sila og combat trio sa kasadpang rehiyon sa Mangistao sa dihang kalit nga misamot ang kahimtang sa panahon wi kusog ang hangin ang sumala sa pahayag sa lokal nga gobyerno. Sa kinatibuk-an, 17 ka mga tawo ang giano di induce kanilang namatay. Ang tulo ang naluwas ang lupado usab ang pamangita sa nabilin nga duha ka mga sundalo. Nagdeklara si presidente kay Sim Zumar Tokayev ug nasud nung adlaw nga sa pagpanguta na karong biyernes human sa mao nga insidente. Balitang sports, mga kaki 5, hatod ka na to sa tuang DTX Golf Mix. Nagkakapi ka na nag-detox ka pa. Di parayin sa Gilas Pilipinas Women's Team ang ilahang maayong dagan o gipwede ang Singapore 22-12. Araw makatubang ang failangan sa semifinals sa 3x tournament sa 20th Asian Games. Ay si Nagoya 2062 sa Kenzo Fudo Square Venue ni atong Webas, September 24. Ang national nagigikan sa Suwepo walay pildi sa pool play. Wala gayon muhina ang dagan. Wibiya sila gikan sa hugot niya 7-7. Kapag indigay pinagi sa mahindunan ng 9-1 arangkada o gula muli pasukad ni Ato. Nangula si Kenan sa Kang adunay 7 kapuntos ang siyam ka rebounds. Nakatalo sa 7 kapuntos si Amia Espanyol samtang midugang ugo. Uno ba si Casey De La Rosa. Midugang ugduha kapuntos si Maria Pasilang samtang nagpabiling walay bildi ang mapilipin na sa upat kadula sa kompetisyon. At bangon sa Gilas ang ilahang karba sa Southeast Asia sa Thailand nga may pildi sa Iran na 12-1 sa inagkagalingong quarterfinals match. It's
1: Balita Entertainment
0: Marka K5 hatod ka natin sa itong YTC ang alkaline-based map na vitamin C para mahilayo ka no si tuag nga mga sama sa panahon karon no para nawala kay trangkaso magtumar na ka og vitamins kay magpabos na si imuhang immune system ato nga YTC ang alkaline-based na vitamin C sila kami ni Lakam Shu exos actress nga si Kim Shu nagkatubang sa ugyan sa kalabot sa 124 ka mga kaso sa qualified theft ngayon pasaka bato kanya. Sumali si taho sa EBS. Yan, ibutang sila kam og short bond nga nagkandidad og 5.6 kamilyon sa korte sa Quezon City. Gibuyan gikan sa Quezon City Jail Family Dormitory human sa alas 5.30 sa hapon. At ang siyahang arraignment og pirma nga pagbasa sa sumbong diin tambong siya pinagi sa video conference. May parehag sila kam nga dili siya said not guilty. Sumali si abogado nga si Attorney Dominica Solas. Personal sab nga mitambong si Kim sa husay ban siya mga abogado. Nagatubang sila kam 124 ka mga kaso sa qualified theft kalabot sa ingong mga withdrawal ug online transfer nga mikabat sa 44.4 ka milyon pesos gikan sa mga corporate bank account sa House of Little Bonnie Philippines INCOHOLB. Usa kompanya nga nalambigit sa manag suon. Magkita magkakifay ang naglangkob sa itong D3 Bayo Evening Newscast ning adlaw nga biyernes. Maayang gabi sa itong mga nakahookup sa itong D3 Bayo, K5 News FM Kanloon or ito K5 News FM Mayungon, K5 News FM Gihungan, K5 News FM sa My Boy City, K5 News FM Tanhay, at K5 News FM dira sa May Shaton, K5 News FM sa May Sambangita at K5 News FM Bayuan. At sa itong mga nagtanaw sa itong Facebook Live, maayong gabi ikanitanan. And of course, ito ang mga nag-birthday today. Happy, happy birthday. Alright, as usual, itong hinabiyo na itong mga nag-comment sa itong Facebook Live. Rito Mira Floor. Alrighty, kang Rito Mira Floor. Good evening, ma'am. Designed the executive mix na Mika K5 News FM. Your number one. Thank you so much, Rito Miraflor. And the Salda Cabal. Good evening, Ma'am Tisay from Cabanlutan by City. Salamat. Thank you so much, Enric Dumala. Gamayang gabi, DJ Tisay. And watching from Bohol. Alright, thank you so much, Eric Dumalag. At K5 Thing is, hello K5 is, how was the ano man diha? Oh, ay ulan. Kumusta ang panahon diha K5 is? It's a Friday.
1: And it's Friday. Oh, sure gig ko nga maglupad nirong uban. Alright, is it huwag nga mga ano sad no? Nga naminaw through radio. Era sa mga nakahook up and sa mga nagbiyahe karon. Nga naminaw sa tuwang nga D3 by Evening Newscast ka mo si K5 DV na tindog. Yes, and Friday man since it's Friday. So 30 minutes ang katuwang ano, 5:30 ta nag-start. Alright? Every Friday lang na marka K5. And later on, sa tuwang mga ano no, you will be with Pastor Zuri Ayuban. Alright? And thank you so much everyone. Walay ulan diri ma'am. Sana all way ulan. Diri sa makay nag-ulan sa amo, pero diri sa kamana kay way ulan. Sana all ka K5 is way ulan. Siguro kay ano, kawa mo gadalag asin diha. Kay wala may ulan. Wala siguro asin mo diha ang ginaloklok diha ka K5. Pero si ka K5 ano makoy, siguro natoy ano ko sige tugloklok o asin. Kasi ulan sa ilaha. Alright, thank you so much everyone. Ikalimot ha sa tuwang amay to see ang alkaline base of vitamin C sa tuwang D3 Bio. DTX 500 at sa tuwang DTX at Kufu Mix. Nagkakapi ka na nag-detox ka pa. Alright, eh, K5 McCoy shot doon. Shout out to K5 Ace. Gagasugod na gym para sa parlor games po. Grabe dyan din siya kakaugihan. Ano, K5 McCoy, no? Okay, next year pang usub ang parlor games sa tuwang team building. Gastart na kasi ka K5 Ace o ano, G. Pag ulis ila ha, o sa kakaldiro po mahurot. thank you so much, kagi-5 mo ko yung kagi-5A. Thank you, salamat sa inyo hanggang pag-uminag sa pag-comment sa Facebook Live. Alright, ang wala tigong oras. Ang alam sa itong CEO, Dr. Kermel Oy, sa itong area manager, Mayor Fabligan, and of course, ito ang station manager, Sir Vrini Kabusaw, at sa itong technician, si Picastawa, kagi-5, Jonathan, and Kalbog. Happy listening to Mama Joy Fry. Thank you so much, Mama Joy Fry. And to Sir Heinz Fry. Thank you so much, Sir Ethan James Armando. Mayong hapon. Kauban mi makoy ma'am. Oh, grabe. Okay, partner, mangyod. okay, mga kusgan ni K5 Ace o si K5 Magoy, mga kusgan sa parlor games. Ang premyo, ano. Kisa ba itong sa Boracay, masiguro to? Oh, si K5 Ace, manguro itong likaon at itong melon. Ari, thank you so much everyone. Ako si K5 DV na tindog para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko Kalingan Sanagro sa K5 News FM.
2: 5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
3: Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
4: nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
4: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rina Fermi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Clinical Probiotics makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Probiotics ang tigpantay sa maayong lawas ug gapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Probiotics.
5: Mapalit sa inyong nasuki butika.
4: Clinical Spore Biotics. You maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Spore Biotics.
5: Mapalit sa inyo mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Tennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Superman for Men.
10: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-unsla lawas. Bisitin nga bala mga mga best gid ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bile, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
13: Give it to me.
2: K5 News FM.
14: Championing the lives of the Filipino.
15: Alive.
16: Siyempre, naka-extend ko ya.
17: Diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty Seal.
18: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Amen. Dalayon na Dios. Salamat kayo sa atong nabati nga mensahe sa Lawiton. Gikan sa atong mga kaigsoonan from Valencia City, Bukidnon. Alang sa ato nga panag-uban karon higala. Atong pasalamatan ang Dios sa pasiunan niya nga mga pagpanalangin nato pinagi sa matahom nga mensahe sa Lawiton nga ginapaabot sa atong mga kaigsoonan, Familia Raniola. Sa ato nga mga igsoon dito sa Bagunta Seventh-day Adventist Church, Valencia City, Bukidnon. Aboy no, alang sa ato karon higala nga pagpadayo no, anita sa ato karon nga pagpasantop gyud ni ining panghimatuod ni Jesus. Nahibalo ba ta kung unsa ni kaimportante makaigsoonan? Dili gyud ta maka ato ragon ning itandi. Sulayan ta lang ni tandi ha. Oh, kay magtuon ta. Ang giingon ni San Pablo sa nakasulat sa unang Timoteo, Kapitulo 2, mga versikulo 3 o 4, dinhi ta manukad sa atong hisgutan karon. Nag-ingon dinhi si Apostol Pablo, nga matod pa, kini maoy maayo o pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. 4, nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Period. Duha ni ka mga sitas, ha? Duha ka reference sa verse chapter 2 verses 3 and 4 sa unang Timoteo. Unsa ang giingon ni San Pablo? Kini maoy maayo og pagakahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas. Unsa maning butanga nga maayo o gikahimutan sa Dios sa iyang pagtanaw? Unsa ning butanga nga matud pas 4 nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta og managpakakabot sa kahibalos kamatuoran. Okay. Ato ning ipasanto nga kining kaluwasan usahay ato ragyong giyano-yano ra kayo mga higala sa pagsulti. Mutuo lang ta, maluwas ta. Insakto na. Pero dili na kinatibukan nga pagkalinuwas sa unsang katarungan. Sa unsa nga katarungan, kung doon na tayo pagtuo, igo na ba na? Doon ay usa ka pastor nga ato dinhing na tagaag higayunan sa pagpahayag o kamatuoran. Sa matag-adlong Domingo, doon na tayo tulumanon pahayagan sa kamatuoran. Nindot kayo ang iyang pagpahayag sa kaluwasan pinaagis pagtuo. Kay nindot yung kayo, usa siya ka magtutudlo sa School of Theology. Onya nindot kayo yang plastar yun. Kay matod pa niya, salvation is of God. Naibalo ba ta kung yun sa pagsaysay niya ng salvation is of God? Buot ipasabot, kung kitara nga tao ang maningkamot, dili yun ta maluwas. Kay ang kaluwasan iya sa Dios. Dili ta maluwas sa atong kaugalingon. Bisan pa og magbantay tag balaod. Kasuguan sa Dios, nahibalo ta unsay sugo sa Dios sa makaron ini adlaw rong ipapahulay. Dili ta maluwas magsigi tag bantay ining ipapahulay. Kanang gisulti sa usa ka ministro, salvation is of God. Tinuod na. Kay matud pa usab niya, salvation is by faith alone. Ang kaluwasan pinaagi ra sa pagtuo. Kanang pulong alone, unsay hubad ana? Alone. Walay kauban, alone. Salvation is by faith alone. But dunay but. Faith is not alone. Sige daw, ato daw ning tagagpagtagad, bekin sa mandinhay ato makigsuunang nakapaminaw ani. Ako laning gihisgutan din hikay, napadayag naman eh, napahayag naman eh.
Napahayag naman eh, sa usa ka pastor, nga usa ka nailan nato nga, usag yun siya ka, matod pa, naapag yun siya sa law student siya karon. Nag-eskwila siya sa pagkaabugasiya. O niya, professor siya sa eskwilahan sa mga nag-eskwila o theology. Nindot kayo. Nganong ato maninggisgutan? Tungod kay dunay atong ipasantok. Ah, sige, tan-aon daw na to. Pasiuna lang ni ha, pasiuna lang ni. Pero, og magbasa ta og testimony of Jesus. At testimony of Jesus. Nga atong gisgutan sa nang labay tang panag-uban nga ang testimony of Jesus, mauni ang gitawag og spirit of prophecy. Ato na nang ginaisgutan sa daghang mga panag-uban, panaggabi sa atong panag-uban ninhi. Subli na lang nis mga nagasubaybay kanunay. O kining spirit of prophecy, espiritu sa tagna, anaa kini sa mga katawhan, gibatunan kini sa mga katawhan na nagabantay sa kasuguan sa Dios. Tamdan ta ni ha? Tamdan ta ni. Mabasa ni sa 12:17 sa basahon sa pinadayag, kung the Book of Revelation. Ang nagbaton ining testimony of Jesus, nga maong spirit of prophecy, mga commandment-keeping people ni. Mauragi hapon sa nagbaton og faith of Jesus. Mga commandment-keeping people gihapon, mga sense pagayod, mga balaan pagayod na sila nga mga tao ang nagbaton sa pagtuo nga kang Ginoong Hesus nga pagtuo, nga iyag yun nga pagtuo ni Ginoong Hesus. Mabalik ta. Salvation is of God. Ang kaluwasan iya sa Dios. Tinuod ba? Sige daw, maghimo na tagsugilanon nga sumari nga pinakakumon. Manguta na ta, pagka nakasala si Adan o si Eva, nagita ba silang manluluwas? Sige daw, kamong nagbasag bala ang kasulatan, pinakaunang basahon sa Biblia, naadi ang kasaysayan sa pagbuhat sa Dios sa tao o sa panahon nga ang tao usab nakasala. Sa dihang nakasala si Adan o si Eva, nangita ba silang manluluwas? Unsa may ilang gibuhat? Ning tago sila. Nganong ning tago man? Unsa may hinungdan? Unsa may katarungan? Nganong ning tago? Duna nay guilt. Duna nay nabutang silang huna-huna nga nakasala sila. Kay mismo ang ilang kaugalingon nga lawas nga dili unta nila makita ang ilang panit sa ilang lawas kay giputos sa himaya sa Dios. Apan sa nakasala sila, natangtang ang himaya sa Dios nga gibistin nila gikan sa paglalang. Ang hinungdang ning tago sila kay matod pa hubo sila. Naked. Kung ikaw psychologist ka, kung usaka ka, matod pa, kanabang, sa ilaing term, ana? Ha? Kanabang, may kamo analisar. Ikaw nagbuhat sa tao, ang Dios nagbuhat sa tao. Iyang giputos ang lawas sa tao nga iyang gibuhat sa himaya sa Dios. Nga ang mata sa tao nga iyang gibuhat, dili makakita sa iyang kaugalingong lawas nga wala ba siya sinina. Kay ang iyang makita ang himaya sa Dios nga nagputos nila. Ato na isgutan unsa ng himaya? Kinaiya ka na sa Dios. Ang ilang mata, dili gyud kahibalo og daotan. Ang ilang huna-huna nga mao'y nagpalihok sa ilang mata, sa ilahang mga bisan kita nga tao. Ang nagpalihok sa atong tibok galamhan sa kinabuhi, ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato,
nga ang instrumento sa espiritu nga magkontrol sa atong tibuok bahin sa lawas mao kining atong utok. The brain is an organ instrument of the mind which controls the whole physical organism. Ang utok nato usa ka organo nga makita sa atong mata, pero ang hunahuna, the mind, dili na makita, but mind controls the whole man. Ang hunahuna mao'y nag-control. Nganong ato nang gisgutan magkaigsuonan? Ingon ani, atong ilaktod. Nangita ba ang tao nga nakasala sa Dios aron mangayo silag pasaylo kay nahibalo man sila nga nakasala sila? Nangita ba sila sa Dios aron mangayog pasaylo? Wala. Kinsa may nangita nila kay nawala man sila kon kita pato ato natong gipa pidging, ato natong gipa public service, ato natong gipatagna kon asa kaha sila, ato natong gipa blatter. Manguna naman ang atong madali. Pero ang Dios kay omniscient. Unsa nang omniscient gani? All knowing God. Nasayod siya nga ang taong iyang gibutang sa tanaman sa Eden, nakita gyud sa tibuok langit nga naglapas sila sa balaod sa Dios. Timan ang tana. Kung wala pay balaod nga nalapas nila, wala unta sila'y sala. Apan kay nakasala, nag-ingon ang Dios, ang suhol sa sala kamatayon. Busa sa adlaw nga kamo, mokaon, molapas mo sa akong gihatag ninyong balaod, surely, sigurado, gyud nga mamatay kamo. Nganong ato ning gipasantop? Katong giingon sa ato dinhing magsusulting pastor, mabasa sa espiritu sa tagna ang iyang gisulte. Pero wala na siya siguro na sayod nga naana sa testimony of Jesus. Kay ang nagkupot ni ining testimony of Jesus, mga tao kinisla nga commandment-keeping people. Asa na mabasa? Revelation 12:17. Ato nang gibalik-balik dinhi. Unsa man ang naas testimony of Jesus, Sister Honey na masatong linya, na kay ma-open diya Sister Honey nga usa ka reference? Naadiha sa steps to Christ, mga dalan, dalan padulong o paingon kang Kristo sa Sinibuano na. Steps to Christ sa page 61, o di ko masayop, naadin ha imong mabasa, sa paragraph, i-take up lang, palihog, o naa kaana. Nag-ingon ang maonga paragraph, we do not earn salvation by our obedience. Pagkanindot nga pagkasulti, we do not earn salvation by our obedience. For salvation is a free gift of God to be received by faith. Perting nindota. But, una po'y bat, gihapon. But obedience is the fruit of faith. We do not earn salvation, dili nato makabot ang kaluwasan pinaagis pagtuman. Kay ngano, for salvation is a free gift of God to be received by faith. But obedience is the fruit of faith. Steps to Christ, ha? I-take up ninyo na. O, 61. Naadara din, ha? Alaablihan ninyo na inyong. Muni nga, pag-ingon sa pastor, salvation is of God? Yes. Kung wala ang Dios mangita ni Adan o ni Eva, wala na sila'y paglaom nga mapasaylo. Ang Dios ang naghatod kanila og plano
sa kaluwasan. The plan of salvation, the plan of redemption. Gideliver sa Dios diin sila nanago. Siya ang nagriskyo, siya ang nangita. Aron lang ang makasasala dili mamatay. Dili madayon nga silutan og kamatayon. Maunay the great love of God. Dako kaayong gugma sa Dios. Now, tungod kay maumani ang hitabo, salvation is of God. Salvation is by faith alone. Kung wala pa silang adan, maminaw sa tingog sa Dios, adan asa kamo, dili ma-establish ang pagtuo dito sa ila. Busa, faith comes from hearing. Roma 10:17, kay naminaw man sila nga ang Dios nangita nila, nagtawag kanila. Busa, na ay mga tinawag nga diha nimo mailhan sa panahon nga adunay ilang madunggan. Dunay mga panawagan ang Dios sa tanang mga tao sa tibuok kalibutan, pinaagi sa pagmantala sa maayong balita sa kaluwasan, pinaagi kang Kristo nga ginawali nga kun ato siyang tuuhan og dawaton nga mao'y atong manluluwas aron kita mahimong dili sinutag kamatayon, atong ilhon nga makasasala kita kay kita'y iyang gianhian dinhis kalibutan ingon nga mga makasasala. Asa man ato na mabasa? Mauning ato ning pagbasahon ning mga sinulat, mga higala o makaigsuunan, ha, dinhi sa sinulat sa San Lucas o sa kapitulo 19 o versikulo, sulay ninyo o namo aning reference, versikulo 10. Chapter 19, verse 10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kay ang anak sa tao mi anhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Ikaw ako ang gianhian ni Ginoong Hesus gikan sa langit. Nagpakatao siya tungod og alang sa atong kaluwasan. Mauni mga higala o makigsunan. Salvation is by faith alone. But faith is not alone. Ngano man nga dili paigo ang pagtuo ra. Ang pagtuo maoy makaluwas, pinaagis pagtuo. Pero ang pagtuo si ang kagalingon dili kay naginusara. Asa nato na mabasa? Unsa paday gikinahanglan ngatong idugang sa pagtuo? Dinhita sa basahon sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1. Ala, sige, magbasa ta ha, kay ato ning tinaon pag-ayo nga musantop ngadto sa ato yun nga unsa ka importante ning testimony.

Maluwas ka, ikaw og ang imong panimalay. Apil ang imong pamilya. Ikaw nga amahan lang ang nintuo, maratsada, maluwas ang imong pamilya usab. Pero sulay ko no, nga makulangan kag kahibalo. Unsa po'y dangatan? Itsumpay tani ha, Oseas Kapitulo 4, versikulo 6. Idugtong-dugtong tani aron mahimong tinaw. Oseas 4, versikulo 6, unsay giingon. Hala sige, naamo na yung Biblia? O tam din ninyo. Aron nga subli-sublian ninyo ni og basa ni atong gipahisgotan, aron nga ang balang espiritu, maugyoy mo konvikto na to. Kanang siyag yun ang mo kabig na to. Dili kay kining magwawali. Kay kining magwawali higala. Ah, maurawan paghihapon mga requirements na to. Gasar maning mag-uwali ta. Nga di po ta mutuman sa itong iwali. Ah, classmate rin ta. Mura rin ta ini. Natanahon ta ha? Atong basahon. Oseas 4, versikulo 6, unsay ingon. Ang akong katawhan, ginalaglag tungod sa kakulang sa kahibalo. Tungod kay iwong gisalikway ang kahibalo, igasalikway ko usab ikaw, aron ikaw dili mahimong saserdote kanako, sanglit imong hingkalimtan ang kasuguan sa imong Dios, ako usab mahikalimot sa imong mga anak. Ikaw raon tay gisultihan, maluwas ng imong tibok pamilya, pinagis ang pagtuo, pero pinaagi ripod sa imong kakulang o kahibalo, maapektuhan hasta imong mga anak kalimtan usab sa Dios. Nasabtan tani. Okay. Kahibalo ni mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Ang atong common faith in Jesus, our faith to Jesus, murag wa na taanay kulang. Once nga mabutismuhan ta, tungod na kanatay pagtuo kang Ginoong Hesus nga giwali. Pero ang faith of Jesus, ang pagtuo mismo ang iya ni Ginoong Hesus, ato na bading nasabdan. Pareho ba ka taog pagtuo gyud ni Ginoong Hesus? Siya naman po si amahan nga iyang giampuan. Nag-ampuan po siya sa amahan. Kita nag-ampu po tas amahan. Pareho man tang inampuan, musangpit man tang amahan na mo. Matuman imong kabubuton. Pareho man ta. Kay si Ginoong Hesus, anak sa tao, kita anak sa tao. Nahimo po tang anak sa Dios, kay gibautisman ta, si Ginoong Hesus, anak po sa Dios. Ingon ana ang hitabo. Now, dinhita sa panghimatuod ni Ginoong Hesus. Nasayod ba taon sa niyang panghimatuod? Kinahanglan ta ini kahibalo. Kay kang Ginoong Hesus ni nga panghimatuod. Dili ni panghimatuod sa tao. Kung magbaton ta ining panghimatuod ni Ginoong Hesus, may gala makigsuunan. Doon na tayo kaaway. Doon ay kaaway. Ang dragon, ang yawa o Satanas, ang maglilimbong sa tibok kalibutan. Kaaway sabna nato. Kaaway na sa Dios o kaaway sabna nato. Muna kumplituhon nato ning atong pagtuo ngadto kang Ginoong Hesus, kinahanglan may balupota sa iyang pagtuo kaysa pagtuo ni Ginoong Hesus sa iyang kaugalingong pagtong gibatunan na buntog mangyud niya ang buhat sa kaaway. Iya mangyung nabuntog. Bisan pag namatay siya sa Kalbaryo, pero iya man ang gisulti, gidaog ko na ang kalibutan. It is done, it is finished. Natapos na ang akong misyon sa pagpakamatay. Nagmadaogo na ko bisag namatay ko. Muna gisulting San Pablo. Ingos Apostol Pablo, ang pagkinabuhi nga mo si Kristo, ang kamatayon maoy pagdaog. Mauna man kaigsuunan, ingos Pablo, kung ako mamatay, iyas Ginoo. Kung ako mabuhi, iya sa Ginoo. Mamatay man ko, mabuhi, iya sa Ginoo. Alright. Wala pa tamasayod no sa panghimatuon ni Jesus, pero ting daghan ng kamatuoran na nakasulat dinhi mga pulong ni Ginoong Hesus nga matupang San Juan, wala masulat sa balaang kasulatan. Ni akini sa gitawag, Espiritu sa tagna. Okay, so nganong ako ng gisgutan makigsuunan? Kung dili lang yun mo mubulag sa atong panag-uban sa atong tulumanon, kay ato mang yun ni dining ibotyag. Niya din ni ang daghang tinago kay mga pulong gani sa tagna, tinago na.
nan

bulawan o mga bahandiin ng kalibutan sama sa anindot na salakyan, balay, posisyon o unsa pa ang personal nga handam sa atong kinabuhi.

Daghang salamat, daghang salamat. Bisan pag sulay, padayon ta, e ang langit nagulat ka na to. Padayon na ito pagto sa Diyos.